0: pasabang-pang kalusugan.
1: Pasabang-pang kalusugan.
0: Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na luna.
1: Pasabang-pang kalusugan.
0: Pasabang-pang kalusugan.
1: Pasabang-pang kalusugan.
0: Pasabang-pang kalusugan.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
5: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawak.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM
5: Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
5: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Simula ng inyong umaga nang may ngiti at saya. Kasama ang boses na may haplos ng pag-asa. Ito ang Haplos ng Umaga. Kasama si DJ Tisay. Haplos ng Umaga.

0: FM.
1: Oras, alas 10:01 na.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
0: Prime FM. Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
0: Prime FM.
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Insomnia, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc-F Fulvic Mineral.
2: Ako si Nida Ado, nakatira dito lang sa Nabal, 61 years old. Nung hindi pa ako naka-ano dito sa Doc Alternativo, wala akong sakit. Yung ano ko lang, yung matagal ako makatulog. Pero nung umpisang nasubukan ko itong pulbig, inaano sa mainit sa tubig o hindi sa mainit na tubig, kasi noon masarap na ang tulog ko. So maraming salamat sa pulbig. Yung napansin ko pag naano ako sa umaga bago ako gumising, iinom ako ng ligam-gam na tubig, tapos nilalagyan ko ng pulbig. Energy.
3: Energy
2: yung parang hindi ka na napapagod buong
3: hapon.
2: Mag-avail tayo nitong yung pulbig at talaga makakatulong ng araw-araw ng kalusugan natin. Ako si Nida Ado, dito lang sa Nabang, 61 years.
0: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

0: Balik tayo oras na sa Pilipinas, alas 21, pero bago tayong mabalik sa ito ang programa, mga katropa. Una tayo, good news para sa ito ang mga tigpaminaw. Labi na gayon dari sa Digos, kay nagsugod na gayon, no? Ang atong enrollment dari sa prime school. And of course, para may balaanan ninyo, syempre dili lang man ako ang mo-announce ano. Pinamang ko'y kauban. So, mayan last na, namdaw na mo sa masaya nga kaugmaon para sa atong mga kabatanunan kay karong panahon na official nang nagsugod ang enrollment dari sa prime school. So, para sa dugang detalye, ang importante ng mga pahibalo, ato ning paminanong usa sa atong masalingan nga magtutudlo dari sa prime school. Welcome na to karong buntaga si Teacher Jive. Good morning, ma'am.
1: Good morning po.
0: Hello. Kalami ibat sa tingog. Eh. Ito nga. Doon ka mo isang mic, ma'am, kay para madungog na ito. Ayan. Ang sabi mga detalye about sa kay nagsugod naman na nga ito ang enrollment, ma'am, Jive, no? Kaya sa prime school. Para sa alam siya kasugod?
1: Actually, itong enrollment po, ito nag-start na siya last. Actually, natin ang ginatawag nga early enrollment, which is nag-start na ito itong March. Mm-hmm. And then natin mga discount, mga percent discount. Pero nag-end na itong discount atong April 30. Mm-hmm. Pero open gihapon ng itong enrollment. Hantod karon, hantod wala itong open ang klase.
0: Ayan. So, sa mga details, ana, madam, pwede na itong ipahayag.
1: Okay, atong enrollment for preschool, naatay junior kid, duha ni kabuok, and nato tay kindergarten. So, mauni siya sa preschool. At napunta sa elementary, open atong enrollment from grade 1 hantod grade 6.
0: Mm-hmm.
1: Okay, for the junior high school, open ta for grade 7, grade 8, grade 9, and grade 10. Dili lang ang atong old students, pati na itong mga transferees, katong mga naminaw na ito diha karon. Welcome kayong prime school mo dawat og mga transferee students po.
0: Mm-hmm.
1: Okay, sa atong senior high school, para sa atong grade 11, since nakabalita naman ang tanan sa atong ginatawag na strengthened senior high school, so sa atong grade 11 is nanatay gina-offer nga academic electives. Sa itong academic na ating ginatawag na ASH, mauni siya ang katong YUM sa una. Pero karon ang tawag ASH ni siya. So, Arts, Social Sciences, and Humanities. So, mauni ang isa, under niya sa academic.
0: Mm-hmm.
1: Ang ikaduha po, under gihapon sa academic electives, na atay Business and Entrepreneurship or ang BNE. Sa una, ang tawag niya ABM,
0: mm-hmm.
1: pero BNE na siya karon. And ang last one, yung nabilang sa academic electives, kay ang Sports, Health, and Wellness. Mauna siya ang tulo kabuok na kapilian sa itong mga students nga gusto mo enroll diari sa prime school under sa academic electives sa itong mga grade 11, incoming grade 11.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, since naatay el academic, naagihapon tayo Tech Pro. Mauni siya ka itong mga TVL po.
0: Mm-hmm.
1: So, naatay Automotive and Small Engine Technologies or atong ASET. And then, CBT, katong SMAO na to.
0: Mm-hmm.
1: Nausab lang ang ihang name, pero maugyapon siya, Construction and Building Technologies.
0: So, CBT.
1: CBT na ang tawag niya. Mauni siya ang SMAO dati. And then, ang CSS, katong ICT. ICT na siya karon. ICT Support and Programming Technologies. And ang pinakalast is the Hospitality and Tourism. So, under anang HMT na to na atay duha, Bakery Operation o ang Food and Beverage Operation.
0: Ayan.
1: So, mao na siya ang atong grade 11 nga strengthened curriculum.
0: Ayan. Dahil yun, kung naa sila yung mga dugang pangutana, may ato ang Facebook page nga pwede nilang ma-message or contact number sa prime school.
1: Okay. Sa mga naay gusto pa i-add on nga details, mga pangutana, pwede sila mo chat through our Facebook official page, Prime School - Doc Alternativo. Pwede po sila mo contact sa amo ang number sa mga naminaw karon. Take note lang ninyo akong number po and tawag lang mo or text ako as 0909-146-1233.
0: Balik ka, mama.
1: Okay, balik ko na ako. 0909-146-1233.
0: Ayan. Gusto sa mga naminaw na ito rin, no? Especially sa mga gustong mag-grade 11 o mag-grade 7. Ato, nagsugod na ang atong enrollment dari sa prime school. O niya, nagbalik na to, Ma'am Jive, ipahibalo usab, no? I-announce usab niya ang basketball
1: tryout.
0: O, nasa sabi kong Pilipinas, alas just by the east na sa puntag. Balik ko muna ng kandag mga painom-lom dali lang sa programang Kaplos ng Umaga.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Hyperacidity, insomnia, natulungan dahil sa paggamit ng corn coffee ng Doc Alternativo.
3: Ako si Nona Atwell, nagpuyo sa San Vicente Ubay Bol, nagpangibarong at sa isimpo. Tumutukuto, hapdos ang itong tiyan, na masakit taga akong dugahan, na di ko na makatulog. Sa aning gamit na kudaning corn coffee, nawala ang akong bati sa tukuto sa itong tiyan. Tanan na hong pangbati sa sulit sa lawas.
4: Kumusta yung pagtulog?
3: Makatulog na ko. Apply mo daari, ari mo sa Doc Alternativo sa Ubay. Sitahan ninyo para kapalit mo na yung pong kopi. Yung applyan at pong kopi. Kamulian mo sa inyong pangbati. Kasi mo na Atwell, kuyo sa San Vicente, Ubay Bihol, pangibaroon at sa Sinta.
5: Sa kaipigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
9: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mukuha og shielded metal arc welding NC2 usmaw NC2.
8: Ug dili lang kana, ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
9: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
8: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
9: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
8: Enroll na sa Prime School.

0: Balik tawa sa atin, alas 12:38 na mga katropa. Siyempre, kaubang gihapon po nang inyong humagdarang disay o kaubang gihapon na ito karoon si Teacher Jiva. Para yung tanong, kaya nga ito ang announcement na po usap karoon about sa tryout sa basketball dari sa prime school, no? Ano na yung mga pangutan na usap nga itong nakuha nga kung kano sa medyo officially magsugod ang basketball tryouts, kinsa man ang pwede mo apil ani, open ba ni sa tanang grade levels o unsa man ang kinahanglan ang damon sa mga gusto mo join sa tryouts. Busa, ito bagong gini ni Ma'am Jive karon adlaw. Hi Ma'am, again.
1: Hi again. Mayong dito sa mga listeners na to out there. Okay, sa itong basketball tryout, mahitabo ka ni karong May 18, Monday ni siya, whole day ni siya. Mm-hmm. And dili ni siya mahitabo sa ito ang prime court, sa ito ang dako kayo nga gymnasium. So, ang criteria para mo appeal sa tryout sa itong basketball, open ni siya sa tanang skilled players born on 2009 up and above. So, pwede ni siya babae and lalaki. Okay, so 2009 ang among ginapangita ng mga players para pwede sila makandidate, pwede sila ma-appeal sa ito ang upcoming Digo City Meet. So, mga muna ang gina-required ang 2000, born 2009 above. Sa ilang suoton, panahon ni Adlawa, they should proper sports attire and gear lang po para maka-appeal sa ito. So, ang ilang tryout, under ni sila sa ito ang maayong coach, Nolly Dondoyano.
0: So, wala na ba na sila kinahanglan pang dalon like birth certificate nga makapa tunay sa ilang, oy, 2009 dyan kong nataw.
1: Kasi mag-angkon sila ng 2009 sila.
0: Basta mingo lang sila ng 2009, mas maayo dyan nga.
1: Sila dala nila ang birth certificate.
0: Birth certificate na lang siguro.
1: Ma-assist sa ito ang sports coordinator nga. Qualified sila mo try out.
0: Dayon, Ma'am Jive, for prime school student lang ba yun eh? Or dili pwede ilang one or example, alimbawa, graduate siya pero dili siya gikan sa prime school.
1: Okay, butang mato na graduate siya pero dapat 2009 siya. Kanimanggod siya ng mga players is prepared para sa ito ang upcoming Digo City Meet. So, kailangan enrolled dari sa prime school. Kung wala pa sila naka-enrolled, once nga makuha sila sa itong official lineup, so, ma-enroll na sila dari. Since na may gina-offer ang prime school ng mga discounts para sa ilaha, mga privilege para sa mga varsity players.
0: Ayan. So, sa mga naminaw ha, ayaw mo pag binutbot na hindi mo 2000 na or makalat na magiging 2009 man ko Ma'am Jive coach ha. Pero dalon na lang nila ang ilang
1: mas maayo makita ang proof na born 2009 at above. Basi, okay, 2009 ang face card. Okay. 2007 di ay siya. 2005 di ay. Makalta sa division. Submit.
0: Mm-hmm. Wala siya. Importante na. Ay, kalimot ha sa mga sadyante na ito. Mapababae man o lalaki. Welcome ka. Ayaw mo dali sa basketball tryout dali sa prime school. Ay, kalimot. Pagdala sa inyong PSA. Para magpamatuod nga. 2009 yun mo. Ang ipanganak. At ito. Isang pa nagpumsa nga tuiga. Oh, diba?
1: So both ni siya babae, female and male. So pwede pa na ako i-congratulate ng ato ang kuan, ma'am. I-congratulate na ako itong mga basketball achievement na ito. Karon nga school year since naatay na silver medalist na kita ang kalaban sa Korea. So last time, fighting for champion. Gamay na lang itong kumpush. Basin di ay karon.
0: Hindi siya basin. Karon na
1: yun. Mawa na gid ang time. Nagita na may ani.
0: Basin di ikaw karon sa naminaw. Ikaw siya makapadaog.
1: Paminaw ko, kanang naminaw karon. Ikaw ang ma-MVP sunod. Ikaw ang madala. So yes. Si Fritz Paler, siya po ang napilian nga. I-represent a prime school dito sa itong Davrao last time. And ito ang 3x3 girls. Nahimapod silang Davrao qualifier. So last nga ano. So hopefully karon gihapong sunod nga mabuti nga si teammate. Ato lang gihapong school ang mamayagpag sa basketball.
0: Ayan.
1: Why not?
0: Diba? Why not, 'di ba? Sige lang naman mangarap. Basin ka mo JDI ang mga musunuray nga to nga mga players sa prime school ang makapadaog ng yun. Thank you so much Ma'am Jai. Dapat ba kay announce?
1: Thank you so much. Additional lang nako, requirements na mo sige pangutan na di ay. Requirements daw sa gusto mo enrolled. Visit lang mo dari sa school sa atong prime gym. Monday hangtod Friday 8 a.m. to 4 p.m. Dala lang sa card, PSA birth and 2 ID picture. Para sa to ang elementary, kinder, elementary and junior high, 500 pesos for the entrance fee, enrollment fee. Considered enrolled na po. Sa junior high school wala tay enrollment fee.
0: Ayun. Sa ano lang to, sa senior?
1: Senior high school, senior high enrollment school fee. Enrollment. Pero ang junior, fee, elementary, o kinder, 500 pesos.
0: Mm-hmm. Ayan. So sa mga naminaw, pwede kayo mo-message.

0: hindi makalakad dahil sa pananakit ng tuhod. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Lina Corpus Corda. Ito, sinanap ko ngayon ang sinasabi na Doc Alternativo. Nasa Cubao pa, doon ako nabuhay ulit sa paraan ng Doc Alternativo. Ang problema ko talaga, hindi ako makalakad dahil masakit ang tuhod ko. Kahit nilahilahin ko pa, hindi, wala na ang pag-asa na makalakad. Itong box na ito, ito ang binigay. Cleansing ako 2 times. Sulit. Ngayon, wala na to. Wala na. Magsipaan na tayo. Mula noon, nung nag-put up na rito, dahil medyo natanaw ko na, naanuhan ko na, ay medyo madali dahil hindi na ako tatawid eh. Huwag kayo mag dalawang isip.

0: talagang maniwala kayo. Kaya kung bibili rin lang ako ng ano, yung nire-recommendan nila ng mga ano, dito na. Kaya nga, mula sa Ulungapon, lumipat na kami po tali dito. Ginambayan ako ng Panginoon, itinuro sa akin ang Doc Alternativo, Lina Corpus Corda, 82.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approve therapeutic claims.
3: Prime FM.

Balik tayo, oras natin. Oras ng Queen Aisin. Kailangan ka upang yaw po ng inyong kagutarang design. Nagpadayon yung yaw po ng seminar karon rin sa Digos. Kauban ang atong health expert na si Doc Tess Montoya. Kaya sa mga katropa na ito diha, ng mga members sa Doc Alternativo na wala ka-attend ng seminar, na ating promo karon. Pwede mo maka-anhi kay member mo sa Doc Alternativo. Pag member sa Doc Alternativo, maka-avail sa ito ang promo nga buy one, take one o buy one, take two. So, ganun na naman nagsugod ang seminar hangtod alas 12 na siya. May libreng inom sa Mix 10. So, avail na lang mo sa promo mga katropa. At ito lang sa brunch ha, abritahan ito sa alas 5 sa hapon. Itong promo, ito sa alas 5 sa hapon ito na siya. And doon na tayo free check-up po again. And counseling ka mo lang itong mga atong health expert rin sa Ticos. Abang-abang lang po sa itong mga ubang schedule, sa itong seminar, sa ubang branch, sugod na seminar. Karong bulan na naabot ay seminar sa June, mga katropa. Let's just inquire sa East na. Wala na po igong olas. Thank you guys sa inyong pag-uban. Masunod ang programa ni Doc Vince para sa Doc Alternative Program. Kung na may pangutana, i-flex lang siya, katropa. Thank you kaayo. Maayong buntag na itong tanan. Adios. Everybody get up.

0: முனல் பாடிக்கோ, ஓ பாடிக்கோ. நினைப்பதும் குமர்ஷியல் பண்ணுவோம். அல்ல ஸ்னோஷன் தைஷா ஆயிரத்தி தைஷத்தில் கணே.
1: Panlalabo ng paningin, natulungan ng isolution ng Doc Alternativo.
2: Ako si Prince Caris, edad Bohol, edad 79. Dakan kayong kumati sa akong labas, labi na karoon nga mura, medyo may edad na, kumukini akong pananaw, kay dili na ako klaro kayo, labi na pagbasa o mga gagmayang litra, mga nyanang news, daw na kayong pananaw. Salamat sa Doc Alternativo, gumikan kay ilang yipa, ila ka na ako kinimaong isolution, amoy nakahatag o datag sa akong pananaw karon. O katong mga kaitunan na ako nga nagpaminaw karong mga takna, kinatunta nga kanang inyan ang dibati sa bayit inyong mata. Masolusyonan ka na pinagit inyong isolusyon sa Doc Alternativo. Doc Alternativo, dere sa ubay na anang muta sa atbang sa Shell Gas Station, Tanini Street, ubay mo. Ang pangalan mo, si Luis Caes, 59 years old, from Pagong Sur, Lindan, Bohol.
3: Pruweba sa kaibigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Hyperacidity, insomnia, natulungan dahil sa paggamit ng corn coffee ng Doc Alternativo.
4: Ako si Nona Atmel. Nagpuyo sa San Vicente, Ubay Bohol, nagpangidaroon at sa isinta. Nagtukog to, at Diyos ang itong tiyan, na masakit ang akong dugahan, na di ko mo makatulog. Saning gamit na ko daning kong kupi, nawala ang akong bati sa ang tukog to, sa isang tiyan. Tananahan yung pangbati sa sulit sa ang lawas.
5: Kumusta yung pagtulog?
4: Makatulog na ko. Apply mo daari, ari mo sa Doc Alternativo sa ubay, sitahan ninyo para kapalit mo na yung pong kopi, yung applyan at pong kopi, kamulian mo sa inyong pong bati. Kasi mo na at well, kuyo sa San Vicente, Ubay Bohol, pangigaroon ang sisinta.
3: Pruweba sa kaibigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Geo Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: Kau gani naik customer ngasih gini lama, pero syarat dari saya.
1: Macam mana yang mungkin
2: good luck satu next shift.
3: Kidalit sa Prime FM Production Center.
4: Jumar, bus ko.
1: Sure juga nak.
4: Omang po ko ready, pero saan man nak naman ni?
1: Kaya lagi nak nimo, Jumar. Nakita na ako kung saka ka-responsable sa trabaho.
4: O ba kayo nabantayan niya? Sina siya yung kina-expect, gikan sa imo ha.
3: Mga hugot sa kinabuhi.
1: Pero morang lahat yung tanawang, bay.
5: Siya yung pasabotan na, bay.
0: Bay. Kaya na nakadiya.
5: Ayun yung mga gisyo ang tabang sa tao. Pidili na mayo.
3: Karong hapon na. Atangi!

talaga panood ka lamang. Kuya, mabalik na po mo sa inyo ang trabaho, ano, na ikaw yung paglangalangan kay... Kasapaan mo sa inyo ang mga supervisor, manager, ha? Huwag na lamang, may sakto niyang kong sweldo.

nga makatabang sa imuhang digestion. Mixed in herbal coffee. Kape nga pulo ka buksang cup, natural, pwede kang mahurot og 20 ka baso sa isang adlaw. Basta tarong lang po limang tubig, kaya di po puro pwede lang, puro na lang kape mo ang imnon. Pwede ka mo daghan og kape, mga pulo to 20 ka baso, sa isa ka 24 oras. Pero dapat tama po limuhang tubig. Nga, kaya pala balansi ba? Kaya kung dili na balansi, disbalansi mo na. May pagpaminaw diya sa mga taga New Way Barbershop, ako ang mga amigo diya. Si Jack, si Jumar, si Kaloy, labi na ng pinakagwapo nila nga barbero. Si JP, magilahang pinakagwapo po nga tag-iya na uy, paglubad mo lang si Tim Cho. Si Mama Kwan, si Mama Julie. May pagpaminaw diya, Madam Julie, ha? Kanang yung mga badlungon diya ng mga barbero, ma'am, pahawakan nila. Putbulan na lang, kanang gupit nung isa niya, matulog ka lima. Magapahawaan na naman ka. Wala dyan na ipaglaon sa kinabuhi, ma'am. Oo, dapat magupit o kalima, pahuhay ka isa. Di kay magupit o ka isa, pahulay ka lima. So, ano ka pag-income sa itong negosyo ni Ana? Pag tinarong mo mga trabahante, ha? Kasi kaya saman mo nagtrabaho, kaya para ganahan po ninyo ang mga amo mo. Hatag ninyo, dagdag sinya sweldo.

0: Charcoal capsule na Doc Alternatibo.
1: Ako na namang gigamit sa Doc Alternatibo, mauni siya ang activated charcoal tungod kay na ako'y permanente sa akong tiyan, like kanang dugay kumatunawan, tapos bloated permanente akong tiyan, maunang nangita jud ko o makatabang para maayo ang akong gipamati. Maunang nimbilib jud ko aning activated charcoal kay first time pa lang jud na ako siyang gigamit na wala jud ang akong gipaminaw nga kanang murag puno ang akong tiyan, kanang dugay kumakalaman. Dispose akong kinaon mo ni kad na try na ni nako kada adlaw jud nako siyang gigamit sa usa ka adlaw kaduha sa wala pa nag try aning activated charcoal pag try na mo kay nindot jud kay siya gamiton sa atong pang adlaw adlaw nga kinahanglan sa atong lawas. Ako diay si Mylene Libres de la Torre gikan sa Lokawihay Abuyog Lake.
2: Sa kaibig Tibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang resistensya sa pangangit Wanda dahil sa pag-inom ng B-complex powder ng Doc Alternatibo.
3: Ako si Andros Palara Kaori, taga Metota, Dipolog City, 61 years old. Iligid ko magpakawala o gamit sa akong B-complex while ako mga pay. Kaya kung sige kong pangapay, wala yung B-complex, buto balirak ayaw ko buto mo. Kinahang lang gamit nito o B-complex para sa inyong dugay mo buto mo. Ugilid mo magsiging pangayong kalimu. Ako si Andros Palara Kaorib, Polong City, 61 years old.
2: Sa kaibig Tibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternatibo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hingoog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingoog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY Tandon Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
5: Karong hapon.
6: Ano sula na ko'y pahuway ba?
7: Ako gani, ngayong customer nga sige reklamo pero sharaday sa'yo.
6: Ano sa mga imong gibuhat?
8: Good luck sa itong next shift.
9: Gidalit sa Prime FM Production Center.
10: Jomar, umas ko.
6: Sure, Jika na?
10: Ipamagpog ko ready pero saan ba yung naano mo ni?
6: Kaya lagi na ni mo, Jomar. Nakita na ako kung sa kakaresponsable sa trabaho.
10: O ba kayo nabantayan niya? Kasi na siya yung kina-expect. Gikan sa imo ha.
9: Mga hugot sa kinabuhi.
6: Murang lahi dito na akong bay.
11: Siya, yung pasabota na bay.
6: Bay, kayo na nakadiha.
11: Ayun yung imuag isyo ang tabang sa tao. Pidili na mayo.
9: Karong hapon na. Atangi!

ni. Ayon sa mga doon, nagibahati silang panglawasan tigit mo si Francis do Kaltinatibo kay. Ituyo yun lang na tayo, libreng counseling everyday. Paano yun na ninyong tanan, no? At alam mo si Francis,

products na ihatag sa inyo, ha? At tulong mo, guys, ha? O, siyempre natin, loyalty card para bawat palag ninyo na may points na mabalik sa inyo, ha, mga ladies and gentlemen, ha? Right?

0: Klingaw.
1: O Klingaw.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM. Nationwide.
2: Mas pinalawak.
3: Mas pinalakas.
5: Prime FM.
4: Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
5: Prime FM.
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Sa bawat tao, may kwentong hindi pa nasasabi.
7: New old friends, meet again.
6: Sa bawat ngiti, may patid na tinatago. At sa bawat pag-ibig, may hugot ng buhay.
7: Faded wedding photograph.
6: Dito, maririnig mo ang mga tunay na kwento, mga aral ng pag-ibig, pagkakaibigan, at katotohanan sa buhay. Kasama ang boses na puno ng damdamin at pag-unawa, si DJ Tisay. Sa programang Nagbibigay Puso sa Bawat Hapon, Hugot ng Buhay. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito lang sa Prime FM Nationwide, kung saan ang bawat kwento may tinig at saysay. Hugot ng Buhay.

0: Lime FM.
1: Normal na ang pagbabawas dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Gagamit ko sini sa corn coffee dahil nang makainom gagamit morning and nang afternoon gagamit ko sini. Maka-try ka or nang kapoy gagamit o nang makainom ka doon marilig ka nang mawala ni mga stress ka kapoy. Ang nangyong po nga inang pagbawas o namin po. So, sa wala ka, try na ka mo kay nang mabatsyadan hindi mo ang kaayuhan sa inyong panglawas. Okay. Ang lang hindi akong kinamix lang sila ganit. O, ako si Menchi Kahilanga from Caglaon, 57 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang pangangatawan dahil sa paggamit ng Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
5: Sa ako ang bahin, lagsik yun. Kaya no, early in the morning to 1.5 liter ang akong tubig. Usa pa ko kaon sa akong kagdabang asagin with B-complex. Tubig rin na siya. Muray na, mag-dispose na rin. Ganahan sila sa akong usay mo. Kaon na akong kamangurang ako. Kaya puro na sila babae, puro kabuko. Yeah. Oh, 18 years old ang kamagwangan. Ang ikaduha, 14. Ang kamanguran, 11. Kung pangalan si Eleanor Bacalsugo. Nagpuyo ko sa Pistubi, Black 1, Lats Villalison, 70 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Cagayan de Oro Branch, Leopi Grand Hotel Building, door number 3 and 4, Scam Rector Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanis City parking area, malapit sa Velas CM Rector Overpass. Sa Hingoong City Misamis Oriental Branch, Villa Hermosa Building, former Moresco Office, Guansan Street. Sa Iligan City, Padilla Building, Del Pilar Street, in front of City Public Plaza, Poblacion, Iligan City. Sa Hagna Bohol Branch, Barangay Canupaw, Hagna Bohol, in front of FICA Office. Sa Tagbilaran City Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front Doubling and Simbahan.
8: Kung trabaho ang hanap mo,
9: good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
9: A2J Commercial Corporation is now hiring.
8: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: hapon mga ka-prime. Ano yan, nausap kita so sa kaprograma. Hindi lang makapahiyo, hindi lang makapahunahuna usap sa atong mga kaagi. Kini ang hugot sa kinabuhi, kauban sa hugotarang desire. Sa matagaan lang nga malabay, kada iya nga itong mga kaagi. Ay puno sa gugma, puno sa kasakit, una yung mga pangutan ang hangtod karon wala pa nato natubag. Apan din sa atong programa, matag-istorya nga inyong kinapadala. Among ihatagan o tingog, emosyon o kahulugan. Kausahay ang istorya nga gikan sa kasing-kasing, mahimong kahayag sa laing kasing-kasing, manangita usab o kasabutan. Busa karong hapon, andam na ba mong mamina? Mabati o mabiyay sa usa na sab. Kakaagi sa kinabuhi. Kini ang kaagi ni Jomar sa Davao City. Si Jomar o sa katawan ang kasinati sa kalisod sa pagpili. Tungod kay dilitan ang desasyon sa yon buhaton. Usahay usab ang pagpalulayon at ipasabot nga wala tay gibati. Kundili nagtuo lang yun ta na apay mas maayong patulungan. Usahay po ang pag-usab sa direksyon, dili kapildihan. Dili usa kalakang padulong sa mas klarong kaugmaon. Busa, inasiyo ko tarang sa inyong kauban sa kahanginan. Malayon lang sa pagpaminaw din sa Prime FM. Ang inyong mga sulat, mahimong istorya. Ang inyong istorya, mahimong inspirasyon sa uban. Musa, dungan ta. Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang istorya ni Jomar sa Davao City, nilang sa Hugot ng Buhay.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
2: Alas wala na ko'y pahuway ba?
3: O gani, na-customer nga sige reklamo pero sure day sa'yo.
2: Ang samadayin mong gibuhat.
4: Good luck sa itong next shift.
5: Kidalit sa Prime FM Production Center.
6: Jomar, buros ko.
2: Sure, Jika na?
6: Pamagpag ko ready pero saan man? Naano mo ni?
2: Kaya lagi na ni mo, Jomar. Nakita na ako kung saan kakaresponsable sa trabaho.
6: Mo ba kayo nabantayan niya? Kasi na siya'y kina-expect. Gikan sa imo ha.
5: Mga hugot sa kinabuhi.
2: Ay, dito na naman, bay.
7: Siya, yung pasabot, ana, bay.
2: Bay, ganyan na nakadiya.
7: Ayun yung muwag isyo ang tabang sa tao. Pidili na mayo.
5: Mga hugot sa kinabuhi.
8: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag-Mixten Herbal Coffee.
9: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.

sa pangalang Jomar, taga Davao City. Usahay ang desisyon dili permi sa yon pilion. Dili tungod sa kakapoy lang, kundi tungod sa mga butanga nakapabugat sa akong hinauna o kasing-kasing. Karon, gipili na ako ang bagong direksyon para sa akong kaugmaon o sa akong pamilya. Mao kini ang akong hugot sa kinabuhi.

0: Prime FM.
1: Uy, mga bay, kapoy kaya kong ship ganina ba? Back to back calls, morad na kong robot.
2: Pareha dito bay, ano sulan ako ipahuway ba? Kada human ang tawag, nadahin mo sulod.
3: Ano yun na, basta peak season. Ako gani, na yung customer nga sige reklamo pero siya rada isayop.
1: Ano sa madahin mong gibuhat?
3: Lala good, hindi pa kalma lang na ako. I understand your concern, sir. Ah, nagod. Bisan, lagot na kayo. Namin kayo balikason.
2: Isang good may mong kalma, Pirmi, no? Dabi na kung kasabaan ka, bisan dili ni mo sala.
1: Tama, gig ka. Pero at least, dako na ko po tag-swildo ani kumpara sa una. Margin na tong motivation, rin.
3: Oh, ang timpod ba eh? Lingaw man santa, basta break time. Ang pawala na sa good stress ko.
2: Bitaw, dabi na kung mag-chika ta sa about sa pantry. Mauna yung pinakatirapi na to. Labaw, nag-uba na to permi si Sir Herman.
1: O niya, unsa may plano ninyo karon? Magdugay mo ani nga trabaho?
3: Sa karon, oo sa. Nindot pa man ang benefits. Pero basin po hon, mga tataglain. Na chill, mas chill na trabaho.
2: Ako po mga bay. Pero karon, laban sa ta. Call center life ta ni.
1: Sakto gid mo. Basta teamwork lang ta ha. Kaya rin yung gaya ni.
3: Mau man, kapiyog, sweldo lang yun. Goods na kayo.
2: Sige mga bay. Good luck sa itong next shift. Kaya na ito ni.
1: Sige, laban ah.

0: Hello, love. Nakauli na ko. Kapuya sa ship, eh.
1: Love, naunta ko yung story ang importante sa imo ba?
0: Oh, unsa man ang seryoso mong kay ka?
1: Jamar, buntis ko.
0: Ha? Buntis? Sure, diga na?
1: Oo. Nag-pregnancy test na ko. Tarawa ka niyo. Diba? Positive. Tapos nag-check up ko. Auto confirm.
0: Grabe. Wala ko nag-expect ka niba. Murag, kasi hindi pa kayo ko andaman eh.
1: Kay baluman ko ba? Ako man po nahadlok. Di pa man po ko ready, pero saan man? Naano man eh.
0: Naano man yun na.
1: Nasuko ka?
0: Wala eh. Nakurat lang ko. Daghan mong gugugin ako na agad. Trabaho, kwarta, future.
1: Parehas kita ani, love. Pero, love, di man siguro ko nga mag-isa ani, di ba?
0: Dilo eh. Di man tikabihan. Panagutan na to nindo ha.
1: Ay, salamat, love. Ningaan na gilang akong pamati. Kanina ragin ko gikulpaan ay basta hindi ni mo panagutan ba? O ragin akong gustong madungog ni mo.
0: Panikamutan na to ni. Para ni mo sa mabutay na itong bata.
1: Kaya lagi ni. Basta magtinabangay lang ta.
0: Oh, bisan og di pa ko ready ka ron. Maningkamot ko nga mahimong andam.
1: Proud na kay ko ni mo, ana.
0: Unya, kinala na siguro na ito magplanog budget. Check-ups. Tanan.
1: Maulagay, hinay-inay lang. Step by step.
0: Ah, sige. Basta, usara akong sigurado, ah. Dilita mo pasagdan.
1: Thank you, Jomar. I love you.
0: I love you too.

0: naman ako ni eh. Napakoy parents na nabangunan pagkayo.
1: Uy, Jumar! Nga naman ka? Muraglilagay mo na huna ay.
0: Ay, wala rin sir. Ika po'y magugo, sir?
1: Ay, hindi ko motuan na. Karang baka ni kahilom. Ang sag yun.
0: Kuan sir, kanang na ako'y gamay nga problema ragod.
1: Sige daw be, maminaw ko. Sa man na?
0: Sir, kanang buntis na kong uyab.
1: Oo, unya?
0: Di pa magkuandam na may mong amahan. Nahadlok pa ko, sir.
1: Ay, normal na uy, Jumar. Maskin kinsa man siguro, mahadlok yun, ana.
0: Dagan mong kukinaw na, sir. Kwarta, responsibilidad. Sa ano ko ni tanan?
1: Uy, pero kay bago ka unsa importante. Naa ka. Willing ka mo dawat sa responsibilidad. Ako na kay nang aparte.
0: Pero sir, basin, mapalpa ko ba?
1: Uy, ay pag-una-una na, uy. Kay bago ka, tanang first time. Isud good. Pero, wama ka ni ginusara. Naunsa man ka?
0: Sir?
1: Uy, di man ini ha. Kung magkinaunsa man, naara ko diri. Tabangan ti ka. Sa trabaho. Kung unsa man gani kinahanglan ni mo, maski sa kwarta man or unsa man na, ay langod ka uwa nga, muduol ka na ako. You know me, Jomar. Kita ba yang mas dugay nagkauban, ha?
0: Sir, salamat kayo, ha? Dako kayong tabang sa kuwa.
1: Ayaw ka hadlok. Kaya lagi na ni mo, Jomar. Nakita na ako kung saan ka ka-responsable sa trabaho.
0: Paningkamuta lang gina ko ni sir. Para man sila, ha?
1: Oh, mauna. Gamita na nga motivation.
0: Oo, sir. Laban lang yung kuwa ni.
1: Laban lang yun. Ayaw kalimting naara ko pirmi kung kinahanglanon ko ni mo. Bahalag mahimo kong ikaduha.
0: Sir, nitutok mo ko ka?
1: Awa, oy. Eh.

0: alam. Kita na ginato itong baby.
1: Wala gi Jomar. Atong baby.
0: Gamay kayo siya ba? Pero grabe. Parang kompleto na gid ko.
1: Alam nga nung magbuda ko dahil yun, sakit biya kayo ay pero worth it yun ang tanana.
0: Salamat kay Lab ha. Kusgan kay ka ba? Proud kay ko ni mo.
1: Uy naman. Para maluwas si baby, iutong na lang yun ang tanana.
0: Hi baby. Papa ni mo ni ha. Ampingan ti ka Permi.
1: Huwag si mama ni baby ha. Narapot Permi ni mo.
0: Laban lang tani. Para ni sa tong pamilya.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag Mixten Herbal Coffee.
3: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.
4: Prime FM.

0: Prime FM.
1: Malakas na ang pangangatungan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
2: Simula pa ako nagagamit sa malunggay capsule. Nabudlayan hindi ako magturog. Nagabuyog ang akong tulog. Pero sa nagamit ako sa malunggay capsule, energetic ako. Hindi na hindi ako nabudlayan sa pagturog. Apat na katuig na nagagamit ako sa malunggay capsule. Trini Sumugat Tamba, 63 years old, taga Centro Sur, Pulasian, TV.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Ozamiz City.
7: Proc 3 Carmen Annex Ozamiz City. Malapit sa inahan sa Kanunay Panabang Chapel.
8: Sa Iligan City, Padilla Building, Del Pilar Street, in front of City Public Plaza, Poblacion, Iligan City.

0: programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
1: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag-Mixten Herbal Coffee.
3: Jumar, congrats ha. Papanagin ka.
4: Grabe, bay. Next level na ka ba? Daga na kayo kag-responsibilidad, ani.
3: Salamat mga bay, ha. Pero di gyapon ko kag-get over lagi. Lipay kay ko, pero kabansad gamay.
4: Anami na, bay. Pero kaya rin ani mo, uy. Kiba umiya na. Oo, Jud. Paningkamot lang, Jud. Para sa baby. O sa imong labay. Yeah.
3: Maaw, Jud. Mara akong motivation karon. Unya, bay. Kasi panganan sa'yo mga baby. Cardo? Ang gaan na siya na kunig, Cardo. Pero excited na kayo ko. Muli sa mga.
4: Ay dapat, ani. Di na ka pwede mag-overtime permiya.
5: Jomar, pwede ta mag-istorya kadali?
3: Ah, Sir Hernan. Sige, sir.
4: Serious lagi na, sir. Good luck, ha? Good luck.

0: lingkod sa Jumar, oh. Ayo ka pala ka, ha? Dili ni about sa imong performance.
1: Oh, kubaan mo, sab ko. Abi na kog, kasabaan ko naman, sir.
0: Kabalo ko, dagan ka giatubang karon. Bagong papa na baya ka.
1: Oo, oh, gani, sir. Nag-adjust pagi ko gamay.
0: Maubitaw. Mao ni akong concern.
1: Ano sa mani?
0: Mga gamit sa baby, nailampin o, oh. May gatas, huguban pa.
1: Uy, gihatag rin mo sa kuwa, sir?
0: Oo. O, napod ni gamay nga cash para sa inyo sa baby.
1: Sir, murag di man ako ni kaya dawaton, sir. Nag-ulaw man kayo.
0: Uy, dawata na Jomar. Uy, gift na naku para ni mo, para sa imuang baby.
1: Pero, sir, dako naman kaini nga tabang. Sobra na kayo.
0: Uy, ay naragunaw na ang diha, Jomar. Gusto lang na ako nga makatabang ko ni mo.
1: Sige, sir. Salamat kayo, ha? Huwag yun ko nag-expect, ani ba?
0: Ayaw kaulaw, oy. Basta paningkamot lang gihapon para sa imong pamilya.
1: Oo, sir. Buhaton gid ako na. Huwag din ako ni kalimtan ng mong gibuhat. Salamat gid kayo, ni ha?
0: Amping mo, permi, ha? O kung naapakay kinahanglan, kabalo na ka, asa ko pangitaon.
1: Okay na ni, sir. Tama na kayo ni. Sobra na kayo.

0: ikapalit na iyang mga tabang. Kabalo ko anha. Sina siya yung gina-expect. Gikan sa imo ha.
1: Ay, mapugay na pansin, love. Wala po siya gipangayos sa kuwag bisan mong sa.
0: Sure ka. Kay usahay manggod. Lisod sab mo salig dayon, di ba? Hindi na mga gipanghatag ba?
1: Nakasabot ko sa imong kabalaka. Pero kailan ko niya sa trabaho. Minana gina sa samong team. Tabangan gin mo niya.
0: Basin, nag-overthink lang siguro ko.
1: Okay na na. Natural na nga mag-iwin anak ka sa kuha. Pero ayun, tabutangig laing meaning. Tabang gito niya.
0: Oo, siguro. Dapat gali na thankful na lang gito niya, no?
1: Bago gani. Dako kayo sa natabang sa tuwa. Labi na karon. Nagsugod pa ba yata?
0: Sige, love. Salamat sa pagsabot.
1: Walang problema. Basta kita magtinabangay lang dito, Fermi.

0: Jomar. Doon ako ihatag na pod ba para sa baby ninyo?
1: Sir, pwede bang tama na?
0: Nga naman. Gamay raman ni. Mga dress lang good.
1: Sir, di na ako ni Dawato na.
0: Ala, ganun man.
1: Sir, gimuan akong issue dahil sa uban na kong kauban. May mga istorya-istorya. Lisod kayo, basi makakita pa kong gaway.
0: Ay na sila tagdaw eh. Noon sa man ka, Jomar. Kabalo ka sa tinuod.
1: Gani, sir, yung kabalo ko. Pero, apiktado gyud ko. Di na ko kayang ilang ibuhat.
0: Jomar, na ako'y kinahanglan isulti.
1: Sir?
0: Ang tinuod man good, na ako'y pagtanaw ni mo. Oh. Dugay na ni. Wala na akong ipakita ni mo.
1: Unsa, sir?
0: Pero ayaw kabala ka. Wala ko'y gina-expect nga kapalit. Gusto lang yun ko nga, mutabang ni mo. Labi na karoon nga, lisod imong sitwasyon. Nasabtan ako kung unsa imong ma-feel. Pero kabalo ka, tinuod ba yan ni? Tabang lang yun ni ako, wanay lain. Ako'y bahala ka nga gubo ng inyong relasyon. Ang ako lang nga makatabang sa imong problema.
1: Sir, mas maayo siguro nga. Dili na gyud ko dawat kung unsa may imong ipanghatag sa kuha.
0: Tungod ba kay nakabalo na ka?
1: Oo, sir. Ug tungod pod kay na ako'y pamilya nga giprotektahan. Dili na ko gusto nga mudako pa ning issue, sir.
0: Sige, nasabtan ta ka, Jomar.
1: Pasensya kay sir ha. Ug salamat gyud kay sa tanan mong tabang namo. Dako kini.
0: Wala'y problema ko eh. Respeto na ko imong desisyon.
1: Salamat kay sir. Pero dali lang gikuto ba?
0: Sige, Jomar. Huwag mauman na imong desisyon. Huwag ko'y

0: nakakomportable dito. O gusto na ko nga mulayo. Mangita ko lang trabaho. Gusto ko nga na ko ikaw galing kita. Mangita ko mga kauban para malingaw sa ko sa barbershop.
1: Jomar, sure na ka, ana. Kamay pa biya si baby ay. Hindi pa ko pwede mag-work, ani.
0: Oo, nakasabot ko. Nanama ko yung natigong. Gusto na ko ning gamiton. Basin pohon, maka-apply ko abroad. Pansamantala lang ning barbershop. Para mas stable lang yun atong baby.
1: Ikaw, maumuhang desisyon. Para sa itong anak, isa pa naman po kayo maternity benefits. Nakuha. Gamita lang sa ito para makapalit po ka gamit para sa barbershop.
0: Ah, okay. Para ginis itong future. Para makahatag po kong mas maayong kinabuhin ninyo.
1: Oo. Kung mauna imong makita nga sakto na desisyon, para namo. Sige, masugot ko. Maabrot magaling ka po.
0: Salamat kay Christina. Panikamutan din ako ni.
1: Kung unsay makapalipay ni mo, Jomar, kung makahatag nga mas better sa ato ang anak, di takapungan, anak.
0: Salamat kayo, Christine. Promise, para gining niyo ni baby. Buhaton ako ang tanan.

Kain ko sa pagka-call center agent tungod kay di na gyud na ako kaya. Di na ako komportable. Labi na nga na yung mga issue nga naabot. Mas lisod pa gyud kaya akong TL. Naaday siya gibati na ako. Nga dili na ako gusto i-complicate. Dili sab ko gusto nga mudugang pa sa kabalaka sa akong partner ug sa among bagong pamilya. Gusto na ako nga protektahan ang akong pamilya, ang akong relasyon ug ang akong kaugalingon, kalinaw. Karon ako mga ipon akong gigamit pag-apply og trabaho sa abroad. Ang ubang kwarta, gipalit sab na akong mga gamit para sa tukuron namang barbershop pon. Lisod siya nga desisyon kay bug-at kaayo. Biyaan ang tanandre. Ilabi na kong maka-abroad na ko pohon. Tagang salamat, Prime FM. Kini si Jomar sa Davao City.

0: Oras sa buong Pilipinas, alas 2:01 na.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
0: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
0: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Prime FM.
1: Pananakit ng ulo na solusyonan ng Doc Alternativo Products.
2: Okay, Lina Caballero sa Raboseng. 62 na. Ang akong kasi natianggit sa Doc Alternativo. Sa una, ang akong ulo, gabatiyon ako sakit ni Gayo. Pero sa paggamit gina ko sa formula sa Doc Alternativo, kaloy sa Ginoo, uban sa tabang sa Ginoo, nawala na itong mga unsap to, mga sakit-sakit tungod sa mga formula, bitaw nga herbal. Mga na kung gigamit ang tulkaroon sa pag-member pa na ko lani. Wala pag yun ko mga sinyo, pero ang Colbic Mineral, wala yun sa yun kumubiaan na, kanang mga haplos, kay kung nabit ay masamad bitaw, kanang Colbic yun akong itambal, kaloy sa Ginoo. Dako gid ko pasalamat gid una akong ipasalamatan ang Ginoo kay ang Ginoo gid na kuan ani bitaw siya do kanang naghatag sa tao nga natural lang ang paagi kay ang atong lawas natural man. Ya daghan natong gipangtudlo sa una ni katong si Doc Ed sa una magtudlo pa to sa amo og katong BCO. Daghan pa gid tong mga patudlo niya nga pang ipang permit. Ako gyapon gihimo. Ako si Lina Caballero sa Raboseng.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
4: Sa akong experience, nagamit ko ni para sa ika na maglabad mga budak mo, kami na init yung panahon na, kami ko na ko magpagutang na ko ani nga plus, pag suway na ko, kami roha hang siya, pero mga second or minute, mabugnaw siya, mawa ang iyong pagkahang, ang imong, ang imong pamati mo gaan, maragi aisan ang imong bakit tungod sa kabugnaw, tungod sa kayo siya, may picto ka, ay dali na kayo ipicto, kung ang sa imong ipapamati sa imong lawas, pulihan o ka lagsik sa imong lawas, nindot ang pamati sa imong lawas. Ako nga lang si Rijan, Gabunada. May puyo mi sa bantayan o buhok niya. Akong edad 33 years old.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Pagadian City, Javisola Street, Santa Lucia, Pagadian City. Besides sa Big Enterprises and BF Goodrich. Sa Mulave, Zamboanga del Sur Branch, Barangay Makugiyon, Magsaysay Street, Mulave, Zamboanga del Sur, sa harap ng Pagara Law Office. Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga

oras natin, alas 2:34 na sa kahaponon. Kaubang gihapon ang inyong gutarang design. Ang inyong kauban sa hapon, bringing real talk, real stories, o tinuod nga kinabuhi. Karon, nalingga na ito ang story ni Jomar. Yeah, sa Davao City na, sa ka-ordinaryong call center agent. Pero extraordinary ang iyang giagian. Pero sa pagkakaroon, kung asa naman galing sa Jomar, nag-apply mo siya para mag-abroad. Tapos siya part-time. Kabala mo, dili mangudlali mahimong amahan. Pinakalit, no? Dili jud na lalim. Muratan pa ka, pero hindi mo binuhatan. Dili ko na siya pareha sa unang laban lang para sa sarili. Karon after decision na anay apilang pamilya na. Ang baby o ang future. No? Life doesn't wait until you're ready. Muna tinuod. Usahay ihatag jud na nimo or ihatag gina niya nimo ang responsibilidad bisag kulang pa ka. Bisag nahadlok pa ka, bisag di pa ka ready, pero mao na diha ang tinuod nga test sa pagkalalaki. Dili kung ready ka, dili kung mudagan ba ka or mutindog ka. Si Jomar, wala siya mudagan, no? Lat lang siya. Nahadlok? Oo, nakulbaan. Oo, yun. Pero nipili siya nga mahimong responsable. That's maturity, that's growth. Amagi o ba mga lalaki karon nga? Mudagan. May lang yung palami pero mudagan di ano. Alam mo palami pero nag-responsibilidad, madaga na. So, na-point po doon para sa story ni Jomar, no? Bilitanan tabang sa yun dawaton. Usahay magudang tabang, adunay komplikasyon. Bili man siguro dautan si Sir Hernan, no? Ang iyang TL. Tinabangay lang yun siya. Tabang lang yun siya. At the same time, sakto po si Jomar nga maset siya og boundaries. Eh kung dili ni mo klaro ng imong linya, ang uban mo ang naghimo og istorya para nimo. Remember this, not everything that helps you is healthy for you. Sa mga naminaw na to karon, especially sa mga young parents, or kanang padulong palang mahimong ginikanan, mauni ang tinuod. Una, responsibility is not a choice once na ana ang bata. Hindi na siya pwede ay bahala na. You step up or you mess up lives, simple as that. Protect your relationship also. Bilitan ang istorya sa gawas, dapat pasudlo ninyo sa sulod sa inyong panimalay. Kung strong mo, dili mo dali mauyog sa chismis sa mga marites. And also be wise sa inyong desisyons. Dili tungod kinasakitan ka or na-pressure ka, hindi mo dalayin kagdako nga desisyon. No? Pero in Jomar's case, he chose peace, he chose distance, and sometimes, walking away is not weakness. It's strategy. O last, sa tanan nga amahan diha, o mahimong amahan pa lang, being a father is not about being perfect. It's about being present. Maskin lisod, maskin wala pa klaro ang tanan, maskin di pa ka ready, basta naa ka, gamot ka, o hindi ka mabiya sa imong responsibilidad, dako na kaayo na. So, Jomar, you did not choose the easy path. You chose the right one, and that matters. So, mga ka-Prime FM, life is messy. Decisions are heavy. Pero padayon lang, isa matag sakripisyo na aginay patulungan. Sumala pa sa ubang kasabihan, mag-antos para masantos. So, again, this has been your DJ reminding you, dili kinahanglan, ready ka. Mahimong ginikanan. Basta willing lang ka, kaya ni mo na. Alas na to, alas 2:37 na sa kahaponon. Bumali ko man yung mga kanta o mga pahinomdom, dali lang sa programang Hugot ng Buhay.

0: FM.
1: Kidney problem, natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Ako si Dante Heraldino, taga Malimuno. Actually, taga Dinagat ko. Naminyo ko sa taga Malimuno, Mantilla ang apelido. Ako na member ko ang Doc Alternativo. Toto na tulog. Mga 7 years na. 7 years na. Ang ako gibati sa una, kidney, kaning moron uric, kaya gani dito ko kang Dr. Domongas, solo ang akong maintenance since na nag 60 years ako at the time. Karon, napatsikap ko, otro, nidugang naman po doon lain doha. Pag hidugog na ako sa Doc Alternativo, nimbalin ko, nagpa-member ko dire. Nikuha ko sa Osaka package na to. Luja akong lawas, sakit ako hawak, kanang mag-disod ko, lakaw-lakaw kay tugot sa dagan sakit. Matingan na mo mga silingan sa Malimuno. Ako, okay, nag-Doc Alternativo man ko. Daghan na nag-interest na to. Anak ko man ka ugaligon kay gingon pa. Magunsa man ang kabayo pag magunsa man ang damo pag wala ng kabayo. Ang ako na lamang mga cleansing, maintain ka dyan may cleansing na si appeal na mo ani-aning kuhan mga tambala kay kanon man si Jal, limpiwan man ang atong kuhan lawas, atong dugo, inisan kaysa magsikitag prutas akaling popog mangga ang ugat sa ato sakit daon ra dili mawaya. Unlike sa Doc Alternativo, agi sa atong mga pagkaon na bawal, adyo ko dyan ang bawal. So Doc, daghan salamat nga na. Ako si Dante Heraldino, taga Malimuno.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Cagayan de Oro Branch, Leopi Grand Hotel Building, door numbers 3 and 4, Scam Rector Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanis City parking area, malapit sa Velas Scam Rector Overpass. Sa Hingoong City Misamis Oriental Branch, Villa Hermosa Building, former Moresco Office, Guansan Street, sa Iligan City, Padilla Building, Del Pilar Street, in front of City Public Plaza, Poblacion, Iligan City. Sa Hagna Bohol Branch, Barangay Canupaw, Hagna Bohol, in front of FICA Office, sa Tagbilaran City Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingen Simbahan. Mga

Balik daw, oras 5:54 na sa kahaponon. Kauban gihapon ang inyong hugotarang design. Shout out the eye, basta manluod na gina sila. Si Sir JP, o si Sir Jomar. Uy! Jomar, biyang itong sender karon. Tapos nag-part-time job pa yun siya. Ay, sito? Nag-plan pa yun siya o barbershop. Basta ni ikaw ni Jomar, ha? Yeah, sa my new barbershop, kao ba nila Ate Julie? Hi, Ate Jules. Hi, also kay Ate Judith. Maayong hapon sa laboratory also. Maayong hapon kaninyo diha. Yeah, sa may Pugon. Yeah, sa may Motorball area. Yeah, sa may bowling area. Kao ba nila Ma'am Beth? Nila Ma'am Roxanne? Nila Ma'am Minya? Nila Sir Brandon? Good afternoon. Yeah, sa admin, maayong pagpaminaw sa ato ang mga medical driver sab karon. Thank you kaayo basta init kaayo na nagmaayong gin mo sa inyo pag drive. Sige lang, inom lang mo dagang tubig ha. Ay kalimot. Ay taba kaayo. O syempre, congratulations. Yes, ipang congrats sa nato niya itong mga katropa. Mga new members sa Doc Alternativo, especially dito sa Jigo City. Mga nag-avail sa itong products karon. O sa mga nag-attend sa seminar. Kauban ng ato ang health expert na si Doc Tess Montoya dito sa branch, no? Sa Digos. Hi, Doc! I know nga, naminom mo karon diha. Masuga nga itong radyo diha. Thank you kaayos sa inyong pagpaminaw. Sa tanangan na minaw karon, especially sa itong sender niya si Jomar ng Davao City. I hope, no, nga, tayo na gina. Very good kika na. Alas 12:55 na. Wala na ko igong oras. O, salamat kaayos sa inyong pagpaminaw. Ay magkalimot pag-text or tawag sa hotline number kung may mga pangutana regarding sa ato ang program. Alternatibo o sa ato ang mga benefits kung unsa man inyong makuha kung ikaw ay member sa Doc Alternativo o sa bagayod ang Doc Alternativo. So kung may mga pangutan na willing kayo mo tubag sa inyo isend sa Facebook page ng Max Doc Alternativo Products o sa mong hotline number na 0946-967-3211 0946-967-3211 2:56 na in the afternoon. Wala na ko ikong aras. Thank you so much sa inyong pag-uban. Magbaybayin ako kayo masunod na ang programa ni Papa D, ang kapihan sa hapon. Thank you kaayo. Amping adios, mi amor.

0: Lime FM.
1: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
5: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawak.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM
5: Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
5: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

mga katropa. Tara na't makikape, makitawanan, at makikwentuhan. Kasama ang inyong tropa, hindi naubusan ng kwento, si Papa D. Papa D. Ito ang Kapihan sa Hapon, ang programang pampagaan ng hapon. Dito lang sa Prime FM Nationwide. Kapihan sa Hapon, kasama si Papa D. Kapihan sa Hapon.

0: kapihan sa hapon.
1: Problema sa paa ng kanyang anak, nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternatibo.
2: Ako man lang good, reason one na kung aning appeal ko, tungod sa akong anak. So nangita ko og solusyon nga, isagol bitang tubig, kinireklan mo naman good siya nga, nadaw gaturok-turok, diri siyang lapalapa na, kuan pa, grade 12. Nakaremember ko nga alternatibo, day yun karon kay Tiara Manggoy doon ay solusyon, kanang Paul Vic. Karon kaluway sa Ginoo, doon na may alibyo. A week after, niingon naman siya nga, iyan na daw mapilo. So, naka-decide na lang ko, undergo na lang ko ng cleansing. Gusto ko nga, mag-cleansing na yun siya. Oh, so, kaloy sa Ginoo, in-boss naman ng immune system. Tapos, na siya mo reklamo nga sakit yan. Moto, niingon na lang dayon ko, mas gwapo di ay ang infusion. So, ingon ko, kung doon ako i-compare nga kanang kusog power, kana gyud ang vitamin C. Just kung sirtihon lang uta tanang tao, maka vitamin C mas maay.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: IFM.
1: Oras ko tayo pa, alas 3:23 ng afternoon. Hello! Ayong pag-sanganan. Ayong pagpahayahay ninyo diha, ha? Ayong pagkaw na pahayahay gumikan sa gabi, kainit ka panahon. O na magpahayahay na lang. Ayong may laing mabuhat, no? Sa mga driver nato diha, ng mga kaigsunan, gikan sa bus driver, jeep driver, tricycle driver, motor driver, bangka driver, guban ka mga driver. Ala, sige, may hapon ninyong harap. Ini ba inahatod ka na to sa may kapabutuan sa to mga nagunang produkto, dagantang produkto sa dok alternatibo nga pwede na itong gamiton, labi na sa mga nagkadaiyang nasinatian na ito karong panahon na sa to ang panglawas. Donatay Health Aromatic Caplos. Magkatabang ni sa mga katropa na ito, dihaga na kasi nating ubo-ubo o sipon, ha? Sa Tagalog pa, ubo at sipon. Sa tuwal ng mga Bisaya, ubo o sipon. Health Aromatic Haplos, katropa, makatabang ni siya ngayon. Ang ano? Kaya po humuko ng imong ubo. Yes. Based sa kuaga personal ka experience. So, humuk ang ubo. Basta natay Health Aromatic Haplos. Buna, yung anik, importante ng produkto, ha? Nga naagita kanunay ini kanya gamit gini siya labi na kung panahutunon ka sa manako sa manini inyong higala panahutunon simut-simuton wagin na nako in town, no? Labi na maghibag akong tiyan simut-simuton ko ka ng haplos butangan ako din sa kong kamot simut-simuton ako i-feel ginako iya hangga kinibang aroma pwedeng lumia taon-taon na manggawas ng mga dawtang hangin. Balaw na mo ha, ay nang i-explain og taman kay luod na kay giatong i-explain. Kuan lagi, manggawas lagi ng hangin nga dawtan. Yung anak ka nindot ha, kini ito ang Health Aromatic Haplos. O Aromatic Haplos. Kung pa mo nakatry na ini, aw, sa pa man yung gihulat. No? Tambongi ato ang mga seminar, o niya bisita ato ang brands, nato mga produkto, sama nini ato ang Aromatic Haplos. Mapalit ni siya sa ito ang brands sa dok alternatibo diri sa inyong lugar. O niya, kung moapil ka sa ito ang seminar, katropa, I tell you. Doon natay free nini, mangayo lang ka, ibutang imuhang kamot diha, i-open. Doon na may libre ani, pwede man kanila nga tagaan. Sama po sa ito ang Fulvic Mineral, kaya itong award-winning formula. No, pwede kini. Doon na po tayo libre nga patak-ani sa ito ang brands. Kung magdala lang tag-mobitaw, nga gihangyo na mo. At ito ang mga katropa nga muatinog seminar, nga magdalago sa kalito nga tubig. Kaya nga naman. Ang ito ang Fulvic Mineral, ipatuluan man na imuhangyo sa kalito nga dala para magkatilaw ka ni ini. Para po nga ma-experience nimo kung unsay epekto ani nga tuang Fulvic Mineral. Atin mo sa seminar o di ba ka mo-order ka sa tuang produkto? Pwede kang mo-contact sa tuang hotline. Ani di hotline, kini nga door-to-door hotline ha. O, hotline na igyapon. Door-to-door delivery hotline. 0946-967-3211. Muna ito ang door-to-door hotline. 0946-967-3211. Umanik ko ninyo, hantod pa talang 5. Si Baba Janicio Rey, sa itong programa ang kapihan sa hapon. Balik pa ko.

0: Kapihan sa Hapon.
1: Pamamaga sa lalamunan ng kanyang anak na tulungan ng 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: Ako si Rolando Madria Apolinaria, taga Puro Kotso, Mahinit, Nabunturan, Davao de Oro. Kining akong testimony, bahini sa akong anak na naayo sa produkto sa Doc Alternativo. Nihunong ang iyang pagpunarbaho tungkol kay niturok ang dako nga hubag nga wala ibutanan dirigod sa iyang dirigod. Yung maglisod siya o guwan, so maglisod siya gaon ba? Ito nga nagkadindi na may ato kanang pangitag nakatambal. Wala na ako ito madalag hospital. Kaya ako pang ipa-check up sa mga clinic lang. Kunya, kanipong mga food supplement, mga kuhan. Yan, wak mong gawin alibyo. Ito nga, yan to may o guwan sa Davao Medical Center, among ipabayopsi. Kung unsa gyud ang hinungdan sa iyang hubag diri. Hindi man, di man cancerous po. Ngayon man ang result sa biopsy, dili cancerous. Ngunit nga, hinamdam ko ka, testingan na ito ang Doc Alternativo, ang cleansing sa Doc Alternativo. O diha yun, diha among testingan ang cleansing sa Doc Alternativo. Gikompleto gito. Ang unang nangayo ang mga anak-anak niya, hangtod ang katapusan, ang iyang diri na yun, katong hubag na may pagsugod yun. Ang mga daghan niyang mga anak-anak, mga ayo na, nga buga. Kunyan din rin ni gawas ang murgana ba? Muto nga, kasusan na mo, bulbik, nga presyas gino na ayaw gada ng bata. Na, tambok na rin, itong unyagi, wana, pwede payat na yun. Ilagi sa tabang sa mga produkto sa Doc Alternativo. Gamit sa Ginoo ng mga produkto. Salamatan ng mga staff o mga management. Orlando Apolinaria, Procotso, Mainit, Nabunturan, Davao de Oro. Ang akong anak niya si Dunime Masing Apolinaria. Ayaw na karon.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: kapihan sa hapon.
1: Malakas ng resistensya sa katawan dahil sa paggamit at pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
2: Ang mixed and coffee, ma'am, tungkol sa akong kadugayon, ma'am, na nagpo sa Doc Alternativo, ma'am. Ang mixed and, ma'am, nagpukay katabang sa akong panglawas, ma'am, uban sa akong mga bata. Na unsay katapos imong lawas, ma'am, kumutik, ani, ma'am, inom ka ni mixed and coffee, ma'am. Grabe ka, dako, jud ka, ayo, ma'am, ang kahimuan sa panglawas. Makita ni mga dili, jud ka, kapuyon, ma'am. Proven antistin. Ang ako ikaw, hag sa mga kaibsunan. Pinanglan jud nga. Try jud mo, mupalit jud mo kay wala may ingon nga mahal ang produkto sa Doc Alternativo kung atong i-try kay makapangita pa mga ganitag bugas kada adlaw kini pa ka nga ato kinahanglanon sa atong panglawas. So si Lolita Balaga, ma'am, nagpuyo sa Bangi, Purok Dorian, 58 akong edad.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tumo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: Prime FM.
1: Hola, es que todo para las 3:56. Querido gracias a tu grato. Sato ang Prime School. Ay mo kalimutan sa mga mama o mga papa diha nga nagplano kung asa biskulahon nila mga anak. Apila sa inyong plano, ha? Plano, iplin, important. Apila sa inyong plano ang pag-visit sa tuang prime school. Kinagatanyag tadari o taas nga kalidad sa pagtuon sa mga kabatanunan. Siyempre, nagpungasi po na nga tuang mga kinibang sangan ane. Nawa na hinong ko. Pungasi po na nga tuang mga training na adari pwedeng ma-avail sa tuang mga kabatanunan. Ito ang mga anak nga nangandoy og national certificate to. Sa kita accredited man sa TISDA, maka-offer kita dihan. Yan ang mga training nga Dunay NC2. Sa manalang sa shielded metal arc welding NC2, driving NC2, healthcare NC2, ug uban pa. Yung ilang na sa prime school, nahimutang tayo sa may barangay Tiguman, Digo City particular na, dun sa may parallel street. Alas 3:58 oras na to, balik pa ta, papasyanis yung yapon inyong kauban.

0: Lime FM. Alas 4 na. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: cancer sa thyroid. Natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-inom ng Doc Alternativo products.
1: So, tungkol sa paggamit ako ng Doc Alternativo, kaloy sa ginoo, mga 8 years na doon akong ginamit ang Doc Alternativo product. Ang akong mga ipanggamit, kanang pulvic minerals, mixed in coffee, big complex, mga capsule, isolation, toothpaste, sabon, tamad sa akong ganahan, dire na doon ko sa Doc Alternativo product. Ako, doon kayo ang beneficyo mga kuwan ako sa mga Doc Alternativo product kay may nakatangtang sa akong nakaayo sa akong balatian na akong gidala nga within 15 years na akong daladala sa akong balatian. Dire na doon sa Doc Alternativo instrumento doon sa Allah na may nakaayo sa akong mga balatian. Ako si Ambrose Paler Kaurip, taga Bandera, pulang ko sa Bangalan Norte, 60 years old na ako.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Tacoronga City, Unit 39 and 40, Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacoronga City, Salibak, Sultan Kudarat, Door 6, Chio Building, Publasyon 1, Libak Sultan Kudarat, sa Midsayapan, North Cotabato, 2nd Floor, Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayapan, North Cotabato, sa Kidapawan City, Old Building, Medotrix Multipurpose Cooperative, Haseb at Santos Street, Kidapawan City.
5: Prime FM.

las 4 para las 4, 22. Aku ya punya kawan cowok gak sama apa apa Johnny Shone. 0951258505 mana tong hotline lah. Sebagus sa magpanagan sila ga greeting sala puwede kayo. Hello sa tanang mga tigpaminaw nato dere sa may dolo, dere sa may igpit. Ah, daghan ta mga tigpaminaw dere sa may igpit. Hello ninyong tanan dere sa may igpit Osbonago may pagpaminaw. Patimbaya ko papa di ni Jordan. Og ni In-In. Nga nagpalupad og tabanog. Sige. Ingita daw siya na po og kinibang kachat daw. Sige ha. Salamat Texter 62627. Minaw may daghan dere sa imuha. O daghan minaminaw sa inyo ha. Imuha dere sa may apply ha. Kusog inyo nga programa dere sa may apply ha. Sige, salamat kayo sa pagpaminaw. Report sa may kuha no. Sige, na rin may Del Pilar. Masura na pita diha. Kanang likod anang may palingki gani. May isdaan diha no. Nya diha sa likod anang diha. Di ba daghan mo na diha o kuhaan. Gulayan po na pita. Del Pilar, masura na. Naglanog-lanog po na itong kuha na. Ipanimalay diha nga kusog kayo. 24/7 po na minaw. Ito ang kilibang istasyon, patanindota. Salamat tayo sa pagpaminaw. Padayin lang mo sa mag-text ka ito, pake basahon tayo yung mga greetings. Okay. Bye, hapon, Baba Junicio, patimbaya ko ni Arthur, si Lynn, og ni Diana. Shout out ko sa ilaha nakaroon sa barangay kay ng limpyo. Ano ba shout out si Mera dari sa may Sibuza Matanao. Salamat sa pagpaminaw ang mga taga barangay Sibuza. Nakigwapa ng barangay ba? Dari sa may barangay Sibuza. Ay halos tanan man tanang barangay din sa Matanao daghang mga gwapa. Salamat sa pagpaminaw ha. Kinibay na sa itong pagpanaguban-uban. Hatol ka na ito sa 7 Days Cleansing Program. Sa mga katropa na ito diha nga doon ay ipanghambin ng mga balatian. Ayaw na mo paglangay. Bisita na sa ito ang pinakadol nga brands. Kay daghan man taog mga produkto. Doon na patay services sa Dok Alternativo sa Manalang. Diyan ang ginatawag na ito nga 7 Days Cleansing Program. Sa may kwanan eh. Kaya yung 7 Days Cleansing Program, ang formula sa Dok Alternativo maoy. Kiniginatawag na ito, gay mo ang sundon. Sundon sa pitok adlaw. O na ang kinahanglan yun nga magbisita ka sa branch. Hinaman din sa branch ang ito ang mga eksperto, mga branch in charge. Magkatabang dihan mo labi na. Doon na kagihambin nga balatian. 7 Days Cleansing Program. Usa sa pwede ni mong i-avail. Para mag-cleanse yun, mahinloan ang imuhang lawas katropa. Pwede bayaw na itong may hapon ang ato mga bisita sa milabay ng mga adlaw. Dahil lang ha. Dahil sa akin nag-loading. Nag-loading pa. Ada. Timbayaw na itong may hapon. Tanan na ito. Gabagating paminaw. Mga katropa na ito. Daring niya. Nga nibisita sa tuang brands. Di na ka ito. Tisa ha. Ato apang ipangita kay murag hapit na wala. Hi kay Ma'am Annalyn. Annalyn na Baritugo. Hi po kay Ma'am Erlinda. O kay Sir Jumal Sabidra. Mga visitor sa ito sa tuang branch doon sa Digos branch sa Bilabeng Adlaw. Thank you so much sa pag-visit. Balik pa tayo, Papa Sinis, huwag yung panyakawa doon sa itong programa, Gapihan Sapon. Ayaw sa maghawa, kay doon na batay, kuhan, doon na batay, last part, o niya, ha? Maminan sa tagnindot, nga, mga sunata, doon lang sa Prime FM, sa programa Gapihan Sapon.

0: Kapihan sa hapon. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
3: Cleansing, naka-vitamin C, na dito kami gumaling. Tapos, ang anak namin sa nagkaraang taon, kinadala-dala na lang kay nagkasakit siya na humayat ang lahat ng katawan. Pero sa awa ng Diyos, ang mga gamot ng Doc Alternatibo, vitamin C cleansing, at saka itong Fulvic na ito, dala-dala na ito kahit saan siya nagainom. Itong Fulvic na ito, sa mga ating naranasan, kahit na yung mahina ng mga hayop namin, pinapainom po nito para gumaling. Kung sakaling hindi ka ganong makatulog, pagod ka masyado, yung hindi ka makabawas, isang kutsara dito ang ginainom po sa isang pahal. Ako si Mila sa Kilabong Pasandaran na galing sa Barangay Tinago.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternatibo Center sa Dumaguete City, Pinili Street. Ang Doc Alternatibo Center sa Bay City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Lunes Street. Sa taas sa PHCCI at Bank Plaza.
6: Sa Bacolod City Branch, V5 Building, Irma Street, Corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.

0: super acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternative.
1: Jose Bernales, taga Biking Dawis, 65. Pining corn coffee, so kadigamit ako maayog yun. Na-prove yun ako kaya akong hapdos kuto-kuto, umurang kanang lain ba akong paminaw, lumab kong aslong, nawala mo yun. Pati akong mga anak, nga nga yun din yung corn coffee. Akong giawhang sila nga, kung naasla gibate, nga pareho sa kong gibate, or sa wig bation, sulayan mo nila ng corn coffee, ay mag-ibikto sa atong paglawas. Ako si Corazon Bernales, taga Biking Dawis, Bohol.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pakiramdam dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
3: Ako si Milagros Mustimuko, Barangay Tuare, Lasyon 66. Kanamit Instant coffee, mga taw-taw na dito ang mga gamit. Mabibig ang gamit. Kaya, kanang sa dilip ako ng mga hormone, ako ng pag-aimunan. Sa dilip ako kami untuog sa kanyakon. Kaya, buntag untuog hapon akong gamit. So, umayo ang akong kamino sa akong lawas. Katong wala pa nakatry ang next team coffee, palihog, itry ninyo kay mga naayog ito ana ang tanan na akong mga sakit o balatian, no? Milagros, Astuco, Barangay, Kuwari, Kabarbaran City.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipil Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del

0: FM.
1: Balik tayo ko pa doon sa itong pagpanagumanuban. Karugaw ka sa kinimbahina, hatod ka dato sa Full Week Mineral Award Winning Formula. O sa kaprodukto sa local alternatibo nga natagaan o pasidungog sa ahensya sa gobyerno. Ikan kinapamatudan nga kini makatabang anti-diabetes, anti-hypertension, daghan pa mga balatian nga mawagtang o kinibang malibyuhan. Tungod sa tuang produkto, kini atong award-winning formula na Full Big Mineral. Sa mga katropa na to, nga naminaw karon, tulad ay baga seminar sa tuang mga brands, ginapahigayon na katropa every month doon natin mga seminar sa Dok Alternatibo nga pwede na itong tambungan. Importante kini labi na sa mga katropa na ito diha nga nadugay na nag-anto sa ilahang mga nagkadayang balatian o niya. Wala pa yun. Wala pa'y solusyon ngayon lang naangkon. Halas, sige. Testing eh. Sulay na ito. Ang ito ang alternatibo nga pamaagi. Nga ito ang mga alternatibo nga produkto, alternative medicine o natural nga pagpanambal dari sa Dok Alternatibo tested and proven naman tasod sa 18 katuig kapinagyo nga nagapahigayon si Dok Alternatibo sa kinibang iyang expertise kining pagpanambal gamit ang herbal nga pamaagi o herbal nga produkto o natural nga pamaagi sa Dok Alternatibo. Nana tatoy ha, muna nga testingin ninyo, sulayin ninyo ato ang mga seminar. Lagi na pigayon sa tuang brands. Kada buwan doon na herbal and natural healing seminar. Pagdala mo ko sa kalitrong tubig, 200 pesos sa tuang registration fee. Noon doon naman tayo mga healthy nga mga pagkaon. May offer diyang na snacks. Doon naman tayo libre nga mga produkto nga ipasulay. Libre nga, kuan ba, free taste. Ito ang mga nagkariyang produkto. Sama na lang sa ito ang mixed in herbal coffee. Pwede lamia. Pwede lamia sa kape. Muna ito ang ginakape ka ko na mixed in herbal coffee. Ito mga hingapi diha ay mo kumpiyansa kay basin og na biktima na mo sa mga kape yung makadaot. Sama na lang yan ang instant coffee. 3-in-1 coffee o guban pa. Doon ay negatibong epekto sa tuang lawas. Dirita sa natural nga kape, mixed in herbal coffee katropa. Ang ako ang mai-recommend ha ninyo. Recommended yun siya sa tuang programa. Kini nga tuang mixed in herbal coffee. Uy, wala naman tayo oras katropa maginahinay na taga-ginod. Okay, daghan ba taog kinibang matunon po. Sa pangalan sa kinatibok ang puwersa sa Prime Broadcasting Network, Prime FM, kinis Papa Dionisio Mingon. Dagan, thank you so much yung pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos. Adjourn.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: 4 vamos.
1: Pananakit ng tuhod at puson na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng Vitamin C IV.

0: sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: May problema sa mata ang kanyang asawa.

0: nawa. Ngunit ngayon, natulungan dahil sa paggamit ng Doc FI Solution ng Doc Alternativo.
1: Napakaganda po ng araw na ito para sa akin. Sapagkat matagal na po akong kinukumbinsi ng ate ko na nakapakinig sa radyo tungkol kay Doctor Alternativo. So talaga pong maaga pa po akong gumising, madaling araw pa lang para makapag-prepare, sapagkat ang aking kabyak ay 77 years old na, hindi na halos siya makakita. Kaya interesado ako doon sa lahat ng produkto ng Doc Alternativo, na natuwa naman po ako, napakaganda ng eksplanasyon. At yung pong husband ko halos hindi na makakita, hindi makabasa. So yung pong binigay na, binili na, nag-member po ako, pati sa royalty, at yung binigay pong previous ni doktora, ay malaking tulong po yun para bumalik yung paningin ng husband ko. Ay, ang masarap po, talagang natural na natural. Marami pong salamat, lalo na kay doktora, sa mga na-invention niya. Unang-una sa ating Ama sa Langit, dahil nagbigay siya ng magandang, mabubuting puso ng tao, kagaya ni doktora, ni Doktor Alternativo, na para sa kalusugan ng buong Pilipino. Marami pong salamat sa araw. Josephine Adraw po, taga Parañaque po. 67 years old na po ako.
2: Sa kaibig-timo ng Doc Alternativo, para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tinguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: gato babo.
1: Ang nakit ng lalamunan, nasolusyonan na dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
2: Accidentally, last night, natulog ako, masakit ang aking lalamunan. Ngayon, ang nadala ko lang na pangpahid, yung Vaporite. Talagang nahihirapan na akong lulunok. Ganon. So, ang ginawa ko, ginanod ko dito sa likod ng tainga ko, pababa, lahat ng pantes ng tainga ko, ginanod ko, binagyan ko ng Vaporite, and then minasads-masads ko na ganyan. Natuwa ako kasi nawala na. Evaporate lang yun ah, ang akala ko hanggang ano lang yan, sakit ng katawan, pag may colds ka, mga ganun, yun lang ang alam ko, pero ito, parang magic, kasi makalulok na ako. So, thanks God, Shirley M. Solaina, Tansa, Bugegaraw City, 70 years old.
3: Pruweba sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malinaw na ang paningina dahil sa paggamit ng eye solution ng Doc Alternativo.
4: Ako si Marshall Nieves, ang katalan sa Masay Antique, 70 years old. Sa kabuhayin ko paggamit kita ng kagatan ng high solution or tawa-tawa with pulpit mineral, nangin surprise para kanakin na nagpa-grado ako ulit ng aking antipara. I was surprised na nagnubo ang grado. So, what is, ano ang dahilan? Ito nga, every day nagagamit ako kaya kang pulpit mineral with tawa-tawa. Okay, panggamot sa ating mata, pampalinaw ang paningin. So siguro ang advice ko sa akin ng sir, please try para nga mamanan ninyo ang tutuod ng effect kang dyan na matawag natin supplement para sa ating mga mataman. Na po si Mars Nieves siya, ang kantalan sa San Jose Antique, 70 years old.
3: Sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims. Let's go!

0: Rock a to Bobo!
1: Diabetes, natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternativo.
2: Tungo na na diabetes, taas kayo kung diabetes. Then, mayroon itong akong asawa at buhay pa siya na patuog ko rin. So, dili na kaplagan na ito ang kaayuhan sa akong sakit. Ingon ni doktor sa akong sugar, normal na.
3: Wow.
2: Ang ako lang is cholesterol. Kung di na ko diwala ang pulvic mineral, huwag ka itong mga kape, lagundi, pasagulan na ito, gamay honey, decomplex. O kung kamo nga wala pa nakasuway dito sa alternatibo, suwayan ninyo para kamo'y magpamatuod sa inyong kaugalingon kung tinuod ba ang Dok Alternatibo. Ako si Basil Di Maya, taga Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Sa kaibig Timo ng Dok

0: product mayog yun kayo sir kay nawala na dugtan ng akong mga sakit nahimo na gani kong murag doktor sa balay sa mga silingan kay akong good na patilaw akong mga product na dipalit guri sa Duke Arte ni Kibu at si Aneta Ramos sa Gapabilasyon Kiamba 62 akong ito.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
3: Tamang-tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama pasti kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
4: Sa IPIL, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay, Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: malakas na ang resistansya
1: dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Erlinda Gulondrina, 74 years old, time summer, 7 days cleansing. Malaking tulong ito sa akin. Ngayon nga nagbe-vitamin C ako, naramdaman ko rin na ang katawan ko. Malaking ngayon ang pagbabago ko kaysa hindi pa ako nag-cleansing at ng vitamin C. Inaano ko naman sa kanila sinisira at pinipwento na ito ang ginagamit ko. Kaya ng mga nakakita sa akin sa barangay talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad na bakit nakakalakad ka na ngayon. Kwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo. Ito ko si Erlinda Golondrina, 74 years old, Barangay Factoria, Oras, Eastern Sam.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

best music.

0: Mataas ang kolesterol at sugar, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
1: Ako si Louie Lamision, magkatira sa Agustan del Norte. Damit namin sa pamahay, sa bahay, yung corn coffee. Oo. Sa corn coffee, nagpaano ako na pa, tingin ako sa doktor. Yung ano ko, may kolesterol ako, yung ano, sugar. Kauumpisa lang, gumamit na ako ng ano, corn coffee. Parang wala na talaga. Mm-hmm. Nagpatingin ako sa doktor uli, wala na, linis na yung katawan. Hanggang ngayon, ano na ako, palagi na ako punta sa alternative. Dito rin itong kay Agosan Loyola Mission, I am 75 years old now.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng best milk ng Doc Alternativo.
4: Ang nahatag kayuhan sa kuha sa best milk ay gagamit ng kuhaan ni Lindot, ikaduha, baskog, inyong lawas, o kuhaan ka. Yung mga bukong active yun sila. Wala tayo mayroong na sakit yung lawas. Lindot yun sa iluhang lawas. Parang wala pa nakagamit sa best milk sa Doc Alternativo. Tistinginin yung gamit o garig mo dali ka. Masulayan ninyo o unsa kalami o ka-epektibo sa best milk na organic. Kundi ay si Mrs. Kalinda Adunay, taga-Soli, Kiamba, Karanggani, Krabi.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Tamang-tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-artikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbubuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
7: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay, Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
8: Prime FM.

0: hyper acidity na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Agnes Saplon, at Agasayon, Maytom, Sarangani Province. Ako ay 47 years old. Dati po, labas-pasok ako sa doktor noong panahon na hindi pa ako nag-cleansing. Hindi ko po alam na may nagpapagaling yung cleansing. Kasi dati may doubt din ako. Naririnig ko lang sa radyo na nagpapagaling yung cleansing. Pero kahit may doubt pa man ako, sinubukan ko pa rin na nag-cleansing. Noong nag-cleansing ako, gumaling po ako, yung maganda po yung pakiramdam ko, yung acidic ko ba na parang tumigas sa loob ng tiyan ko kahit paano that time na natunaw siya, naging okay po yung pakiramdam ko dahil sa cleansing. Kaya sa mga may karamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip. Subukan nyo po yung cleansing. Gagaling po kayo. Ako po nga pala si Agnes Saplon, taga Zion, Maytom, Sarangani Province, 47.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng paa at nahihirapang maglakad na tulungan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Na-avail ako ng vitamin C infusion sa abulog before masakit ang mga paa ko, ugat ng paa ko, masakit kung umakyat, bumaba ako sa bahay namin. Nung na-avail ko na yun, after 3 days, okay na ang pag-akyat ko kahit pabalik-balik na ako na-akyat, pataas, pababa, ganon, nawala na yun. Yun lang ang naramdaman kong nawala. Then, ang skin ko noon, hindi clear na ganito. Na-stretch na, may kunting puti na yung mga parang pigments na hindi ko kanais-nais. Hindi naman ako na glolotion. Ako si Fe, Solay na Mapala, Kagay, Together All City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve. Therapeutic claims.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
5: April 25, Sabado, sa San Shanco, Cebu. Doc Alternativo Clinic, Door 3 Sanchez Building, 68 San Shanco Street, Cebu City, in front of San Carlos Gym.
6: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: high blood, constipated at cataract na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Evelyn Daordes, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City. Akong edad 65. Dati po high blood ko. Tapos may ako yung cataract sa mata. Nainganyo ko sa pag-anhidere sa Doc Alternativo. O dina nga naka paminaw ko sa ilang lecture, diyan ako na probe na, gi-testingan ako ang ilang mga product. O katong akong sakit nga high blood, katong lisod nga magbawas, sa mga product na akong natilawan, nag-cleansing ko ma'am. Pag-cleansing na ako, mga tulo lang kaadlaw siguro to naramdaman ako nga. Gahan yung kaing nanggawas na wako kasabot sa akong gibawa. Gikan na to, pag ako sa 1 week do, gaan nga gaan ang akong paminaw. Wala yun ang akong mga gipaminaw. Dingin nyo makita nga kamo maayog yun. Ako si Evelyn Daordes, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: Malakas na ang resistensya sa pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixen Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
1: Hindi ako Mixen, ako gini siyang pampalaban sa wala gipoy kapoy makainom ko ani. Always yung condition akong lawas. Sa diagi na premis akong bag. Sa asa ko mag-travel, lagi na sa akong bag. Inom ko ani kaya wala akong gutom. Pwede nimo siya lanlanon. Murang siya pulburon. Pag inom na lang coffee, kaya dili ka mapas. Yung Doc Good siya kayo, kaya dili ka kapuyon. Ang dangin na namin niya ng mga synthetic na kape. Kaya naadiri ang pinaka the best na coffee kay Herbal Coffee siya. Ako si Juliet Rosero sa Don Carlos, Bukidnon ko nagpuyo.
2: Huwema sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension at heart enlargement na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Marami akong nararamdaman tulad ng paghihilo at tumataas yung BP ko. At the same time, meron pa ako heart enlargement. Subukan ko sa Doc Alternativo ay yung nag-take po ako ng 7 days cleansing po. Bili ako ng product nila, tapos yung full big mineral na mintake ko po yun tuwing umiinom ay meron pa akong nilalagay. And at the same time, yung magnesium ascorbate.
4: Ayan.
3: Yun po ang the best po talaga sa in case of emergency. Yun po parati ang nilalagay ko sa dila. O, nakakatulong po yun at kahit papano po ay nailsan po ang problema ko sa katawan ko at medyo okay na po yung pansarili ko. Kahit anong po ang gagawin ko ay hindi na po ako natatakot dahil alam ko po meron po akong panlaban sa aking karamdaman. Ako po si Julieta Sanchez, 65 years old, nakatira po sa barangay Maigang, Sitio Luzon, General Nacar, Quezon.
2: Huwema sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kung hanap

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Prime FM.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Joke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Joke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang patulog nating lahat. Joke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Joke F Sleep Aid Formula.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Joke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Pananakit ng breast na solusyonada dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
4: Simula po siya, ma'am, kay ano, sa ako ang totoy, nga na kayo magkuwag to na nadula sa konti ilbang. Tapos na po ato mga na, na naman sa idugo mo, gawa si nagtotoy sa bata, pula, taktul nga sakit, niya magpatabok-tabok mo to, nga sa taadlaw at to po, kay kanong nag-ampok ko nga kanang matabangan ko, gusto na naman ang katong guide sa pag-cleansing. Nindot kaya kung paminaw at to, niya kanang, nindawas yun to kanang hugo, kanang dugay na kainin mga kanang matun ng mga hugo nga. Kaya pagkahinan at to kay, ninggaan dito na kung paminaw, sa nagsisunod, dinamo ang kanang kalisiba sa kuan sa doktor na pibuhan po to sa pito ka adlaw. Ang tanang ng product na ako ang di kuan at to inom, okay kayo sa nakasunalin hagono sa City Planawan, Barangay Tagapuan, San Francisco.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: FM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
0: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
0: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
0: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM
1: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Breast cancer. Nagamot ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Mga 9 years na po akong survive. Ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Isa po akong ex-OFW ng breast cancer po ako 2013. Ngayon, umuwi po ako from London. Dito po ako nagpa-opera. After my operation, dito po sa hospital ng Lourdes, pinakilala po sa akin ng kaibigan ko itong Doc Alternativo. Pero nagpa-chemo pa rin ako dahil sa breast cancer ko. Tatlong chemo lang po ako. At itinuli ko na lang po ng Doc Alternativo. Nag-promo po sila ng 200,000. Nagpasete po ako noon, nasaksakan po ako noon. So, isa lang masasabi ko, proven and tested talaga na ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Mga 9 years na po akong survive. Salamat po sa Doc Alternative.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000. O mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: normal na ang blood pressure dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Nung hindi ako panahin niyan, ang dugo ko umakyat, bumaba.
2: Mm-hmm.
1: Pero ngayon nung nag-stable na ang dugo ko, mm-hmm, naging 110 na lang over 80, mm-hmm, or over 8, over 70, ganun. Ano na, mataas. Kaya nga nag-maintenance na ako eh.
2: Nung simula kayong gumamit ng Fulvic Mineral, naging normal na yung...
1: Ay, normal na. Saka, pag walang, hindi ako makakainom yan, nag-ano ang katawang ko, talagang hinahanap ko na matimplahan. Ako si Concepcion Jose, taga San Antonio, Zambales, 75 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension at mataas rin ang cholesterol at sugar. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ang akong gibati at sa wala pa kong ng Doc Alternativo is mataas yung cholesterol ko, sugar, blood pressure ko is mataas din, yung heart ko. Pag take na ko sa cleansing, after 7 days is thank you Lord na okay na ang akong pamilya sa akong panglawas. Normal na ang akong sugar, cholesterol, o akong blood pressure. Kinig yun na product is makaayo din sa akong panglawas. Ako si Milagros de Estuco, Barangay Nuybe, Quarry, Kabandaran City, is 68 years.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko, nawala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: April 18, Sabado, sa Libak, Sultan Kudarat, Door 6, Chill Building, Poblasyon 1, Libak, Sultan Kudarat.
10: April 20, Lunes,
9: sa Midsayapan, North Cotabato, Second Floor, Motor Trade Building, Poblasyon 5, Midsayapan, North Cotabato.
10: May 4, Lunes,
9: sa Kidapawan City, Old Building, Medutrix Multipurpose Cooperative, Aceved Santos Street, Kidapawan City.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
11: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
12: Prime FM.

0: Insomnia, mataas rin ang creatinine at uric na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Norma Doncelio, taga Kasaba, Barangay Maligo, Pulamulok, South Cotabato, 61. Kung hindi ko katulog, po takong dughan. Tapos ni Anya, ito direk, nakabating ko sa radyo na ay kundi tambal nga kuan ng herbal. Tapos daw akong uric, tapos akong anugod, tapos kong kriya, pa cleansing, si Bindis. Napir, mayroong adlaw at pag inungod na ako, pag cleansing, eh, nagkalibanga ko pagkaugto. Gagabi, wala naman, wala na. Pag naman akong si Bindis, arang-arang na. Hindi na po akong dughan. Katungga po, nga di ko katulog. Okay na. May naman akong kaon. Ana, Norma Doncelio. Kasaba, Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato.
2: Prueba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kung

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims. Prime FM.

0: that the best you can do?
1: You really are scared, aren't you?
2: Yes.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: pamamanhid ng mga paa na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
1: Ako si Carmelita Hermono Maluloyol na puyok ni Dere sa Davao. Naibawaan na po dito paggamit sa produkto sa Alternativo. Paminaw po kada buntag sa radyo mga herbal na kaayo sa lawas. Sa una, akong ginabati, dali po yun. Nga, usap ko an, kanang akong ginabati sa tiil, minhod, nga akong edad na 80 na ko sa pagkagamit ko ang mga produkto, public mineral, obstain, kinintanan. So, ayan ninyo, sorry, dire kay maalubyod ang mga herbal na produkto sa alternative. Ako si Carmelita Hermono Maluloyo.
2: Prueba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nakakatulog na ng maayos ang kanyang anak dahil natulungan ng Best Milk ng Doc Alternativo.
4: Nakapagay si Henry Cabalona, nag-bill sa Turok 5 San Martin, Malibalay City. Ang edad ay karoon, ang edad ko sa 14 years old. So, kining Best Milk na akong igamit mo, sa diya sa akong anak, sa diyang ako siyang gilutas, dako siya katabang, kung ano, ang akong anak sa una, luyahan siya, pangkaroon nga, kini akong igamit, ipainom siya. So, nakita na ako nga, may iyang pangunahuna, lami iyang katulong. So, isok po lang yung panglawas. Tumakaon niya ako, nagpasalamat sa Doc Alternativo. Pinagi silang produkto ng katabang diya sa akong anak. Paday si Junbe Cabalona, 40 years old, Prox 5, San Martin, Manibalay City.
2: Prueba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: April 28, Martes, sa Baez City. Door number 6, Art Plus Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling. Free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Diabetes. Natulungan ng Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Doctor Alternativo, kasi na-feel kong na-prolonged na ng life ko. So, at age 89, kung diabetes ka, usually dugbol ka na. So, nabatian ko ang hambal ni Dr. Edry na dapat adlaw-adlaw magkaon si Klog. Pinainom ko lang hilaw. 26 every morning. So, nakaon ko ako sa mga lato. Mga lato, mga share sa Sambuga City. Ginagdagan ko, ay, damo kayo. San pa sa 89 years old ako, I feel na I am still strong. Kung magamit ako sa public mineral, kaya dapat ang itlog, adlaw-adlaw yung magkaon. That's the advantage of taking alternative ng mga food supplements. So, thank you.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.

0: normal na ang pagbabawas dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Gagamit ko sini sa corn coffee, kasi nang makainom kagani morning and ng afternoon, gagamit ko sini. Maka-try ka or nang kapoy kagani, makainom ka daw, marilig ka nang mawala ni mga stress ka kapoy. Ang nangimo ko nga inang pagbawas mo namin ko. So, sa wala pa, try na ko mo kay nang mabatsyagan din mo ang kaayuhan sa inyong panglawas. Okay. Ang mga lang din niya, akong kinamix lang sila gani. So, ako si Menchi Kailanga from Bandaon, 57 years old.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Asthma, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C infusion ng Doc Alternativo.
3: Ay, asthmatic ako. Alin kang AIDS 25, pero may ako binag- atake ng asthma. Every month ako nagapa-hospital. Ay, alin ka to? Pagto kang ano lang nagpaot kang pag-intake ko lang kang Doc Alternativo products mga 50 years.
4: Kumusta naman ma'am ang imong ginabatsyag karon kung ikumpara natin sa una kung sa
3: ay, tulong? Ako, hindi ang improvement. Kay wala na ko nagapa-hospital, wala na ko ganto sa ako na asthma. Kada magpa-laboratory, ako ang normal, ang result kang tanan ko nga laboratory, ano,
4: test. Result, ayan.
3: Minag-atugid ako, drinking guide ako sa Ginoo, kaya nagpangamuyo ako kung paano ko ma-lambuwasan ang akong sakit, kaya dawala nakatapusan sa muna ang sakit. Nga napatyagan ko, hindi gani ako ka-socialize, kaya gusto lang ako mag-apo. Ginapilahan na ako nga buwit sa kapungko lang. Nagasurumpit pa hi ko kung magubo ako nga kaawot. Ako si Lorna Huera, 75 years old, kag taga Sibalom Antique.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: April 29, Miyerkules, sa Dipolog City, Miputa, Katipunan Street, Dipolog City, beside M. Luelier.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: pamaol sa lawas na ulian tungod sa paghaplas sa Aromatic Plaza Plus sa Doc Alternativo.
1: Ako si Felix Culioan Jr., taga Barangay 4, Can City. Ako gamit kining haplas. Ako yung pamatudaan nga maayo kining haplas. Ang akong mga pamaol na wala yun.
2: Mga pila kakatuig member sa Doc Alternativo, sir?
1: Taon-taon na siguro, mga 10 years na.
2: Sa wala pa ka sa Doc Alternativo, sir, unsa may kalahian sa una o sa karon nga naana ka sa Doc Alternativo, sir?
1: Tungod sa akong kadugayon nga na membro na ko, ako yung napamatod ang nga maayog ang Doc Alternativo nga nang nabalik-balik yung palit sa mga produkto nila. Sabi na nga plus, kung gawag itong uban nga gusto mong gamit na wala kang gagamitan yung lupa sa latigo, ilang suwayan ang nilang mapamatuntaan kung ang sabit ka tingin ko na maigit. Ako si Felix Culioan Jr., taga Barangay 4, Guadalajara City, sa Isin Taipon.
3: Pruweba sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
5: Trabaho ang hanap mo.
6: Good news!
5: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Nindot na ang pamati sa lawas tungod sa paggamit sa Aromatic Plus sa Plus sa Dok Alternativo.
1: Ako dito sa Abansada Oceanes, taga-isla sa bilang-bilang ng Dako, Bien Onido, Bohol, nasa Perok Sinto. Ang akong edad, 36.
2: Ikha Plus sa Dok Alternativo, ma'am, unsay may ipikto ni sa imuhang panglawas.
1: Unahan dito po ano, dami na yung intima ko, kay di siya bako ko na Plus, ikaw mauro, kumatod ka po ko na lugan, kumuha Plus ka na. May siya ang pamati. Nga, ako katunga, otot-otot ka. Sabi ko, nag-ipahit siya ng tiya na dali arag ginawa. Uy, palit na mo. Kainin at kaayan niya prada. Ang kuhan. Dok Alternativo, HA Plus, Health Aromatic Plus. Meron siya ingredients. Nga, nindot kaayo. Nindot kaayo effect sa ito ang panglawas. Ako si Susan Abansado Oceanes. Tagaporok 5, bilang-bilang ang dakabian. Amido Bohol, 38 anyos.
3: Sa kaepektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Malakas na ang pangangatuan dahil sa paggamit ng Doc F. Fulvi Mineral ng Doc Alternativo.
1: Pangalan ko ay si Desilada Rubero Sanchez. Tagali na bang surba nga
2: na? Edad, ma'am?
1: 18 na. Marami na itulong sa akin ito kasi parang lumalakas ako pag nakainom ako nito eh. Kaya pagkakisig ko sa maga, ano pa agad ako? Pag nag-inom ako na ito, bilalagyan ko pa agad. Tawad din, lalagyan mo natin. 10 patak o 5 akong titigil ka 5 patak o kung wala man sa 10 patak. Bawat inong mo ng tubig ay hinahaluan ako. Kung gusto nyo subukan nyo talagang epektibo, lalakas ka rin. Malakas talaga pakiramdam mo pag gumagamit ka rin. Kasi Resinada Rubero Sanchez, natagalin ang pansorba na.
3: Nuweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Regular na ang monthly period dahil sa pag-inom ng mixed in herbal coffee ng Doc Alternativo.
4: Ang produkto sa Doc Alternativo nga pang ginagamit is ang mixed in coffee. Ang binipisyo nga nakuha ako dali is simula sa nagamit ko sa instant coffee na regular na ako ng monthly period unlike before na usahay 2 months or 1 month hindi ko mag-cancel ako sa period. Ang pahambal ko lang sa ilang ma'am is i-try ninyo ang instant coffee kay ang instant coffee na kung itya mabulik para sa ato niya mga estudyante gabi na kung nag-study kay ang instant coffee kay makalagbi siya na makafocus sa study tapos kapag alibawa pagkatapos ninyo ang study pasalinan ka mo sa instant coffee lang may kita resulta sa ginyo matulog sina. Diwa, ako si Kisha Parañas, 19 years old, Tagabanga, South Cotabato.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa Surala Branch, Door 2 Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Chiu Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang patulog nating lahat. Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Jok F Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Han May Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Prueba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Hypertension, mataas ang blood sugar, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo.
3: Ko si Guillermo Tagata, Barangay 40, Balatong, Lower City, ma'am. High blood, mataas ang sugar ko, saka yung mga buto-buto, masakit. Ngayon, ma'am, magaling na ito. Kaya naginom ako ng produkto ng Dok Alternatibo, yung mga folic mineral, amisium ascorbic, at saka yung maraming kapsul na iniinom ko para magalingan yung mga sakit ko, ma'am. So basta makundan nyo ang sabihin ni doktor para gumaling tayo lahat. Ako si Guillermo Tagata, Barangay 40, Balatong, Lawag City, 76.
0: Prueba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

0: Hyper acidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
1: Ano mo nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee.
2: Marami, effective talaga. Half day yung sipmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sipmura ko, hindi na ma-half day. Tapos yun, yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI, Taguig City.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sugat sa noo, nasolusyonan dahil sa paggamit sa Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
5: Totoo si Crescentia Bulacinia, taga Alegria, San Francisco, Angol, San Del Sur. Nakaning Fulvic Mineral, okay yun kayo ni siya, labi na ka ng mas, na yung mga samad-samad, kung inyong ibutang, mga pinakas, magpinig, mga buyog, dali, lagi kayo siya maayo, digit siya ka, abdan yung ka ng kanang mukubang siya, di nagid mo mag-hustle pa na masamad niya. Kanay gani akong anak na 2 years old, nasamad niya siya sa agtang niya. Wala gid ako siyang ipatahi kay bro, mahadlok po ba ka bata pa man. Ako na siyang itambalan o pulbik mga 2 days lang gid siya as in, nawala na gidayon siya na napilot na gidayon ang iyang samad niya.
6: Maayo yun.
5: Maayo gid siya daw. Sa mga tao nga nagduha-duha pa, ako yung ikaingon sa inyo ha nga, digid mo angay magduha-duha sa inyong panghuna-huna kay kaning Fulvic Mineral, uguban pa nilang mga produkto, makaayo yun sa inyong lawas. Crescentia Bulacinia, taga Alegria, San Francisco, Agusan Dois.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo, sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkon Residence, sa San Jose Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa Diaz Abulidi Office, sa Culese Antique Branch, Joseph Street, Centro Poblacion, Culese Antique, sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: nakakalakad dahil sa sakit sa tuhod. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Ako si Candida Breno, nakatira sa Bago Pamplona, Cagayan. Dati ang nararamdaman ko yung mga tuhod ko, hindi ako makalakad dati. Yung narinig ko yung sa Doc Alternativo sa radyo, pinuntahan ko. Tumawag muna ako. Lahat ng mga ano yan, ginamit ko na. Yung Bulbic, Mixen. Pagkirandam ko ngayon, gumaan na ang mga katawan ko ngayon. Kasi makakalakad na ako. Dati talaga ako makalakad. Tumanda ang pakiramdam ko. Masasabi ko lang ko sa gumamit kayo itong product ng Doc Alternativo para maganda rin ang pakiramdam ninyo. Ako si Candida Bueno, taga Bago Pamplona, Cagayan.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tumo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.

0: Prime FM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM.
0: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
0: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Problema sa paa ng kanyang anak, nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternatibo.
3: Ako man lang good, reason one na kung aning appeal ko, tungod sa akong anak. So nangita ko og solusyon nga, isagol bitaw tubig, kinireklan mo naman good siya nga, nadaw gaturok-turok, dari siyang lapalapa na, kuan pa, grade 12. Nakaremember ko nga alternatibo, di yun karon kay Sierra Manggoy doon ay solusyon, kanang Polvic. Karon kaluway sa Ginoo, doon na may alibyo. A week after niya, ingon naman siya nga, iyan na daw mapilo. So, naka-decide na lang ko, undergo na lang ko ng cleansing. Gusto ko nga, ma-cleansing na yun siya. Oh, so, kaloy sa Ginoo, in-boss naman ng immune system. Tapos, na siya mo reklamo nga sakit yan. Moto ni, ingon na lang dayon ko, mas gwapo di ay ang infusion. So, ingon ko, kung doon ako i-compare nga kanang kusog power, kana gyud ang vitamin C. Which is, kung certihon lang uta tanang tao, maka vitamin C mas maay.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternatibo Center sa Dipolog City. May puta, Katipunan Street. Dipolog City, beside M. Luelier. Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa Calamba, Misamis Occidental Branch, Purok 1, Iamuta Street, Barangay Sulinog, Calamba, Misamis Occidental.
8: Sa Osamis City, matatagpuan sa Purok 3, Carmen Annex, Osamis City, malapit sa inahan sa Kanunay Panabang Chapel.
9: Sa Dumaguete City, Antay Building, D3, Poblacion 3, Pinili Street, Dumaguete City, Negros Oriental.
10: Right, man.

0: maraming nararamdaman sa katawan na solusyonan dahil sa pagsulit sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Ako lang na ito si Rodrigo Ponyaman, kaya pa lang kayo kamama sa Puran sa Bukadeso. Sa year 2007, hardworking mga ito ako mga tanan, hasot ako ka ng trabaho, kaya ulang makabok ako. So, ang ako mga na successful sila tanan, year 2007, istak na ako parang isa ko sa trabaho, wala na, isa ko kahayo, wala na ito buhay. So, diyan ako na feel na hinahinay kung nagami pamating sa tunawan. So, isang patay ba ito, naminaw ko sa radio, na dumog na ako ang kapal sa radio. So, naikanis ko parang tapo. So, ko dyan na ako, dito na ako na realize na nindot di ay yun ang kapal sa radio. Nalikamot ako nga mag-cleansing ko sa balay. So, diyan ako na feel ang o sabar nga akong ipamatid sa wala pa po sa gagawag cleansing. Nausap ang akong ipamatid. Paminaw na ako sa ko na ako kagalingon na lagsik na tayo. Kurang wala ko na akong ipamatid ng mga katapoy o unsa pa diyan sa kutro sa mga wala. Para na ako no, ako na istorya ang tinuod lang. Sa akong mga isig katawa, sa akong mga silingan, sa akong kaitsunan. Kung doon ako mga ipamatid na dilidin yung masabot sa inyong pagbalingon.
2: Okay.
1: Ako ka mong hunyon, at ito ka mong sa Dokal Telatipo. Para na ako, at itong tukabong, number one, respect and promise na ako, Dokal Telatipo siya best. Ako, si Rodrigo Ojaman, taga-barangay sa mga kurang sa Bogadilla, si Minty Valiant.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Problema sa kidney at constipation na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral.
5: Pinabat siya po ako to, ako nga i-diverge siya gaman ako sa kidney, constipated pa. Yawa na ako kamusul kung isa din. Ang mga umpisa kang nag-take ako kang produkto kong Doc Alternativo mga Fulvic Mineral, namiid ang akin nga naging pamatsyag rin. Kada aga, nag-anuro na po, nag-pamusul na ako kang sakto. Kag-energy provider pa na muradaluya ang akin nilawas hindi parehas ka to. Ginarekomenda ko gidya sa mga kakilala ko sa mga nagpamati ka dya. Magamit ka mo kang produkto, kang Doc Alternativo, nga Fulvic Mineral, kaya makabulig gidya sa kaayong lawas ninyo. Kaya ako, bahal gigyan na kapag na sa ako. Gali si MG Calawood, 35 years old, taga-barangay Maranisan, Ulasi, NP.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.

0: solusyonan dahil sa pagpatak ng eye solution ng Doc Alternativo.
1: Rachel De Leon po, San Carlos, 35 years old. Yung eye solution po, Doc, nakatulong po siya sa akin sa pag nag-blurred yung mata, tapos yung kita ko po ay katarata, nakatulong po yung eye solution and naagapan po yung sakit sa mga mata. Tapos yung mixed ten po, naiwasan po yung pagpo-constipate ng ano, tapos maganda po siyang gamitin. Hindi na kailangan lagyan ng sugar, kaya nanu-maintain po yung lakas ng katawan sa mixed ten. Sa tagal ko na pong gumagamit ng product ng Doc Alternativo, proven ko na po, almost 5 years na po. Subukan lang po nila yung ano yung eye solution dahil sa tawa-tawa made po ito eh, kaya herbal natural. Kaya maganda pong gamitin nila para ma-try nila kung paano luminaw po yung mata nila na na-blurred. Rachel De Leon, San Carlos City, Pangasinan, 35 years.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito De La Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Malakas ang pangangatawa ng kanyang apo dahil sa pag-inom ng best milk ng Doc Alternativo.
1: Ito nga pala si Cecilia Morales Ado, 65 years old, apira sa Barangay Karumpang na Balbiliran pa. Sa ngayon, ano, yung kadalatid ng katawan ko, pero sa okay na kasawa ng Panginoon na ano naman ako sa mga pinaka-plus ko, HA plus, sa Panginoon ko lang, talagang maraming tulong sa, ano, sa pangangatawan. Ang laki ng testimony ko sa about breast milk, kasi sa pangarawang kapo ko, since na nag-conceive yung anak ko sa kanya, ano talaga yun na ang iniinom niya dahil since medyo sensitive siya, nag-burtis. So, wala siya, hindi mag-take ng dyan niya yung ibang klaseng gatas. So, in-advise ko sa kanya na mag-take ng, ano, ng best milk. Sawa ng Panginoon yun, ang yun hanggang sa nanganak siya, hanggang ngayon sa baby niya, talagang na-amaze ako sa product dahil ano yung bata kasi, kung ano-ano na ang reseta na milk, kasi yung anak ko, hindi pa gaano nilalabasan ng milk. So, maaga niyang, ay nanong, yung bottle feed ng bata. Pero at least kaka-breastfeed siya ng 2 months. So, hanggang ngayon, talaga hindi kami nagpapawala itong produkto na ito, ang breast milk, ang bowl. Talagang matibet. Sa ulitin, ako nga pala si Cecilia Morales Ago, 65 years old, na nakatira sa Barangay Kalumpang na Balbiliran.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pagtulog at normal na ang pagbabawas dahil sa pag-inom araw-araw ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
3: Ako si Felicitas Magsayo, taga Science Kauswagan, 63 years old. Maayo yun ang mga products sa Doc Alternativo. Mixed 10, wanay undang, mixed 10. Katuna lang jar kay maayo kaya pong tulog. Sobra pa sa 8 hours ko matulog. Oo, maayo kaayo. Katung pa nakasulay sa ilang mga product. Pagsulay mo kay maanad yun mo, ganahan yun mo. O si Felicitas Magsayo, 63 years old, taga Science, Kauswagan, Cagayan de Oro.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap mo sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: April 28, Martes, Baez City. Door number 6, Art Plus Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: tubo at pananakit ng katawan. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral at Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
1: Shirley M. Solaina, ON 69 years old, Tanza, Tuguegalaw City. Una, nakatagpo na ako ng gamot ko, personal na, na gamot ko na hindi na ako, kahit kailan hindi na ako bumibili ng yung pang-ubo. Fulvic at Haplas, yun lang ang ginagamit ko na hanggang ngayon hindi na ako bumibili ng synthetic medicine. And then pangalawa, di ba ang pandemic ngayon ay yung sore eyes. So akala ko ang tumubo lang sa mata ko ay kulitis na parang nagbitak. Parang sumutok. Akala ko ganun lang. Yung pala nung tiningnan ko ang salamin, red na red ang mata ko. So, left eye lang naman. So, ano ginawa ko? Minaraton ko ang magpatak ng eye solution. Overnight lang, the following day, natanggal na yung sore eyes ko. Shirley M. Solaina, 69 years old, Tanza, Tuguegalaw City.
2: Sa kaipigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Astigmatism, natulungan dahil sa paggamit ng Doc FI solution ng Doc Alternativo.
3: Matiyong kong paglipong-lipong, hindi kayo pangklaro. So nakapagsikap ako sa kadoktor. So ang sakit ba sa akong mata, stigmatism. So may naka-story sa akong naitambal sa Doc Alternativo. So pinaginining ay solusyon, tawa-tawa. So muna akong gamit, tulog ka bulan. So katong isin sa akong matang ando para. So wala na na akong nagamit, pinaginining tawa-tawa, nining ay solusyon. Perfectivo yung gayo. Makahatag sa kayo, labi na patungo na yung mga sakit sa mata. So suwayo lang ninyo, purong ka mo makabatong isap sa kayo. Ako dahil si Junti Cabaluna, 40 years old. Nakapuyo sa Purok 5, San Martin, Malibalay.
2: Sa kaipigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Hypertension at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Marami akong naramdaman katulad ng high blood, masakit yung po. Tapos, nung ako nag-iinom ng mga produkto ng lalo-lalo ng Fulvic Mineral, hindi ko madala ang pakiramdam. Hindi na ako masyadong sakitin. Dati-dati, lagi ako na hospital, lalo pag nakainom ng alak, lang alak, hospital. Pero ngayon, nanag-inom ako, kahit na anong inom ko, hindi na ako hospital. Hindi, kaya limbawa, Juan, ganun din ang naramdaman niya sa katulad ng naramdaman ko. Minam lang kayo ng Juan, Fulvic Mineral, at yung ibang produkto ng alternatibo, napakagaling. Listen ko, pangalan ko, ako po ay si Amador A. Blanco Sr. 80 years old na po ako ngayon. San Juan, Irigasit.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
9: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
10: April 21, Martes.
11: Sa Maramag, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left Side.
10: April 27, Lunes.
11: Sa Cagayan de Oro City, Llopic Grand Hotel Building, door number 3 and 4. CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
12: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
12: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa

0: Sigaw ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM. Nationwide.
1: Mas pinalawa.
0: Mas pinalakas.
3: Prime FM.
2: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ipanalakit ng tiyala, nasolusyonan dahil sa paggamit ng colon cleanse ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Jirido Sa, 64 years old, taga Bansang Cavite. Mga sobrang sakit po ang aking tiyala. Pagpapunta po kami dito dahil ang kusong po sobrang sakit po kaya nakapunta po kami dito dahil masama ang pakiramdam ko, nanihinang po mga katawan ko. Maraming salamat po na napatapos aming colon cleansing ko po. Ay, laki nang ipinagbago. Hindi na masyadong masakit yung kusong ko dahil doon noon o na sobrang sakit. Eh, ngayon hindi na po. Eh, nakakagalaw na ako, nanuhugas na ako doon sa bahay. Hindi katulad po noon. Ang may papayo ko lang sa kanila, itisting po nila ang Doc Alternativo dahil maganda talaga, mabisa talaga. Noon matapos lang ang colon cleansing ko, malagay na ang pinagbago sa katawan ko. Ako po si Tim Mendoza, 64 years old, padatan sa Cavite.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Maganda na ang pangangatuwana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo.
1: Pag-start din sa Dok Alternatibo sa Ormo, nag-start sa Dipang gamit sa Dok Alternatibo product. So ang dako kayong kayuhan sa cleansing kay ba mawas out ang tanan na itong mga toxin sa lawas. Pagkahatag ang kayuhan. So mo na ito, ang pagsukod yun na mo sa Dok Alternatibo cleansing. Dahil sig ang gamit na mo usually ang kuan na Dok Alternatibo tanan na gamit. Kaya pag abot sa vitamin C, nagpa-vitamin C, sad. Katulong ako mag-vitamin C. Okay na kayo. Salamat sa Ginoo sa Dok Alternatibo na naayo ang mga kanyang karamdaman sa lawas. Ako si Clovita Mojado, retired teacher sa Merida.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Dok Alternatibo.
3: Anakon sakit, korek umuro sa normal, dira na kauro normal. Anakon katurog, talabugti, dira good hala. Pero ay lakauras ng pagkatorog. Pagka-discovery ko si Minga, mixed in herbal coffee, dito ko na ba, sa sulit pala sa lusa kasimana, umabatak dahil na nga nag-normal na nakon, pagbawas na nakon, hugaw. Kaupay trabaho, kaupay na ang katorog, kaupay sa lawas, kaupay trabaho. Papuri na, na-mercy po, madali mawara. Padako ko siya naibulig sa akon, nag-normal ako.
4: Ako si Vigoroso Biso, sa barangay Rawis, Kalbayog City, Saman.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
0: Ang Dok Alternatibo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay.
6: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
0: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Luspad na ulian tungod sa pag-inom sa activated charcoal capsule sa Doc Alternativo.
3: Ako si Delilara, nagpuyo sa Purukotso, Katipunan, Bayugan City. Ang kining activated charcoal, dako, sa ako lang panglawas, dako kayo nagkatabang sa ako. Kay tungod sa akong pagpangluspan, kanig yun nga, kuan sa Doc Alternativo magigikan ako. Nga, sa ikaduha po, nakatabang po ni sa akong anak nga, di, nahiluan, palatay, mara po'y akong gi-painom sa akong anak. Eh, gunad pag kamimbro na ko, sa kwan, mag 10 years naman ko karon, wagi ko magkawalaan eh. Ang ako lang ikasulti sa ila, katungola pa nakaduol sa Doc Alternativo, labi na itong dagko na gasto sa hospital, way kayuhan ilang balatian, musulay silag ani sa Doc Alternativo. Kaysa ako lang, dirigyo ko na ayok sa mga product sa Doc Alternativo. Musbun ko ako si Delia Lara, nagpuyo sa Purukotso, Katipunan, Bayugan City. Sa 61, good edad.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approve therapeutic claims.
3: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation
4: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap na sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: April 27, Lunes, sa Cagayan de Oro City, Yopi Grand Hotel Building, door numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
9: Trabaho ang hanap mo.
10: Good news!
9: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
10: A2J Commercial Corporation is now hiring.
9: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and candidate. Deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
3: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mukuha og shielded metal arc welding.

0: Alternatibo.
1: Sa hanay ng mga kababaihan, unawain natin ang menstrual health, antabayanan.
0: Dok Alternatibo. Dok Alternatibo.
1: Magandang araw mga kadok alternatibo at welcome sa inyong paboritong health talks sa programa sa Dok Alternatibo. Babae, ha? Maging strong tayo. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ngayon ating pag-uusapan ang isa sa napaka-importante na topiko para sa mga kababaihan. Ito yung menstrual disorders, kung bakit minsan nawawala yung ating regla. Alam nyo ba, ang regla ay hindi basta dugo. Isa itong mahalagang signal sa ating kalusugan, kaya huwag hong tumiwalag, bibigyan natin yan ng tuto, kaibigan.
0: Dok Alternatibo!
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Kawikaan, Talata, Kapitulo 15, Versikulo 15. Ang lahat ng araw na nagdurusa ay puno ng kabagabagan. Ngunit may masayang puso ay laging may piging. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan, Talata, Kapitulo 15, Versikulo 15. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Dok Alternatibo.
0: Dok Alternatibo!
3: Sa panahon ngayon, dumadami ang karamdaman.
1: Kaibigan, kumusta ho kayo? Sa hanay ho ng ating mga kababaihan? Ay na rin sa hanay ng ating mga kalalakihan, sa ating mga masusugid na mga membro. Nakasalukuyan na nakantabay dito sa ating palatuntunan. Bibigyan natin ano po itong menstrual disorder. Ito ang mga problema sa normal na daloy ng regla ng babae. Kasama na dito, bagkos sa pag-aaral ng Dok Alternatibo Research, ang irregular periods. Minsan meron, minsan wala. Malakas na pagdurugo. Masakit na rigla, o ito yung tinatawag nilang dysmenorrhea, mga kapanalig. Ang napaka-importante, ang pagkawala o matagal na delay ng rigla. Mga kaibigan, kung hindi regular ang cycle mo, ibig sabihin normal lang palagi, minsan mas malalim na dahilan. Kaya ikaw, kaibigan, para maintindihan ng tapatapusin mo yung ating presentasyon, para ikang makahahanda ka. Ang pagkawala ng rigla o itong amenorrhea, mga kapanalig, ngayon tututok tayo sa pagkawala ng rigla o amenorrhea. May dalawang klase ito, mga kapanalig. Una, yung primary amenorrhea. Hindi nagkakaroon ng rigla kahit 15-16 na taon na, mga kapanalin. Pangalawa, yung secondary amenorrhea. Dati may rigla pero biglang tumigil, mga kaibigan. Ano yung mga posibleng dahilan? Lumabas sa pag-aaral ng Dok Alternatibo Research, mga kaibigan, isa sa mga tinitingnan nito yung hormonal imbalance. Yung stress, oo, malaki ang epekto nito. Sobrang payat o sobrang taba. Nakikita rin na ang dahilan, ito yung PCOS. Ito yung polycystic ovary syndrome. Ang pagbuntis, ito'y pinakakumon ito. Yung sobrang ehersisyo. Problema sa thyroid. Kaya kung mawawala yung rigla, huwag lamang ipagsawalang bahala. Alamin natin kung paano natin yan mabibigyan ng tumpak na solusyon. Kaya hinihimo ko natin yung ating mga kapanalig na nakikinig ko ngayon na huwag ho kayong magpapatumpik-tumpik. Bisitahin natin yung ating nalalapit na mga branches para ma-counsel. Mabibigyan ho ng tumpak na alituntunin kung paano. Mabibigyan ng agarang solusyon, masuportahan ng formula ng Doc Alternatibo, mga kapanalig.
0: Doc Alternatibo!
1: Koneksyon sa katawan at emosyon. Mga ka-Doc Alternatibo, ang rigla ay konektado pala ito sa utak, gaya na rin sa hormones, sa lifestyle natin. Kapag stress ka, mapiktuhan ang hormone signals. Maaaring madelay o mawala ang rigla. E kapag kulang ka rin sa tulog, magkakaroon ka ng imbalance sa hormones, mga kaibigan. Kapag hindi tama ang pagkain, mapiktuhan ang reproductive system. Ang rigla ay parang dashboard natin ng katawan. Kapag may problema, may signal agad na. Kaya ikaw, kaibigan, hinihimo kita na huwag na tayong magdadalawang isip. Kung may ganitong nararamdaman ho natin, hinihimo ko natin ang lahat na personal na bibisitahin natin yung ating mga branches para bagkos na matulungan at ano yung dapat nating gagawin para hindi na ito pabalik-balik ang nasabing problema. Kaya isang membro natin ang nasuportahan sa nasabing formula. Pakinggan natin yung buong salaysay sa kanyang patutuo.
0: Doc Alternatibo!
4: High blood, constipated at cataract na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
5: Ako si Evelyn Daordes, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City. Akong edad 65. Dati po, high blood ko. Tapos may ako, yung cataract sa mata. Nainganyo ko sa pag-anhidere sa Doc Alternatibo. O, di na nga nakapaminaw ko sa ilang lecture, dihan ako na rogue na, gi-testingan ako ang ilang mga product. O katong akong sakit nga, high blood, katong lisod nga magbawas. Sa mga product na akong natilawan, nag-cleansing ko ma'am. Pag-cleansing na ako, mga tulo lang kaadlaw siguro to naramdaman ako nga. Gahan yung kaing nagbawas na wako kasabot sa akong gibawa. Gikan adto, pag-apot sa 1 week do, gaan nga gaan ang akong pamina. Wala yun ang akong mga gipamina. Dingin yung makita nga kamo maayog yun. Ako si Evelyn Daordes, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City.
6: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
7: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Doc Alternatibo!

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: Ang Doc Alternatibo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonano Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo, sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence, sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa Diaz Abulidi Office, sa Culese, Antique Branch, Just Street, Centro Poblacion, Klase Antique, sa Kalibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Kalibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tabang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na mag-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Doc Alternativo.
4: Hypertension at heart enlargement na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
5: Marami akong nararamdaman tulad ng paglilo at tumataas yung BP ko. At the same time, meron pa akong heart enlargement. Subukan ko sa Doc Alternativo ay yung nag-take po ako ng 7 days cleansing ko. Bili ako ng product nila, tapos yung fulvic mineral na mintake ko po yun tuwing umiinom ay meron pa akong nilalagay. And at the same time, yung magnesium ascorbate.
6: Ayan.
5: Yun po the best po talaga sa in case of emergency, yung po parati ang nilalagay ko sa dila. Po, nakakatulong po yun at kahit papano po ay naibsan po ang problema ko sa katawan ko at medyo okay na po yung pansarili ko. Kahit anuman po ang gagawin ko ay hindi na po ako natatakot dahil alam ko po meron po akong panlaban sa aking karamdaman. Ako po si Julieta Sanchez, 65 years old, nakatira po sa barangay Maigang, Sitio Luzon, General Nacar, Quezon.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternativo.

0: Tuloy tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Sa ating mga lechoners o dyan, ingilo ito sa hanay ng ating mga kababaihan. Ating bibigyan diin, ito yung menstrual problem. Yung sa hanay ng ating mga kababaihan. Kaya yung ating apila sa lahat nating hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches, bukas po ito ngayon. Meron tayong ginaganap pong one-on-one check-up and counseling. Napakainam ito, libre. Kaya hinihimo ko natin yung lahat na hindi pa po nakapasyal. Darsaman adeng para ma-ikat na ito, iti problema, iti health mo. Pero kung yung tesenta ti Doc Alternativo mabalin, at dati kwarta mo magpamembro para ika nga ba, masubukan yung nasabing formula. At saka hinihimo ko na natin yung lahat na mga kapanalig natin, mga kabalin, na lahukan yung ating ginaganap na herbal and holistic seminar dahil meron na tayong schedule by month of May. Napakalaga po yung nasabing usapin, special ito na idinisenyo ng ating co-founder, co-inventor, para malayo tayo sa kapahamakan whatever na darating yung buhay na merong kasamang karamdaman.
1: Alternatibo.
0: Well, dito tayo sa natural na suporta, mga kababayan. Ngayon, ano po yung pwede nating gagawin para suportahan yung health menstruation? Para sa ating mga kababayan, natural na tips, kumain tayo ng balanced diet, nandyan yung gulay, yung prutas, recommended po yan ng Doc Alternativo yung magkain ng pinya. Napaka masustansya yan at merong vitamina na para ho direkta sa ating reproductive system. Gayun na rin yung rich iron food na malaki ang makakasuporta sa nasabing sitwasyon. Uminom ng sapat na tubig na may patak na pulvic mineral. Kailangan i-manage yung stress. Gawin mo. Tinuturo naman yung deep breathing. Bagos yung walking na may dalang tubig. Napaka-importante yan. Kaya ikaw, kaibigan, na dapat mong maintindihan para sa karagdagang solusyon ng nasabing problema, huwag na tayong magdadalawang isip na bisitahin natin yung ating mga branches. Kailangan matulog tayo ng 7 hanggang 8 oras. Merong mga herbal support tulad ng ating Doc F. Salabat ng Doc Alternativo. Matindi yung kanyang abilidad, kasabay po yung ating mixed and herbal coffee. At saka yung ating Doc F. Salabat, yung ating Doc F. Turmeric Powder, dahil napakataas po yung kanyang antioxidants. Ibig sabihin na makakasuporta ito sa ating sarili. Paalala, kung wala kang rigla ng higit sa 3 buwan, huwag na po tayong magdadalawang isip. Bisitahin natin yung ating doktor, yung ating ubojayni, o di ba kaya bisitahin natin yung ating mga nalalapit na mga branches para mabibigyan kayo ng tumpak na solusyon, suporta.
1: Doc Alternativo.
0: Ng Doc Alternativo formula. Ayan po yung ating apila sa lahat po nating mga kapanalig ngayon na naisong makamtan ang tunay na pagbabagom. Mahalin natin yung ating sarili. Huwag nating pabayaan. Huwag nating ikang imamaya. Desisyon mo na ngayon. Pupasyalan na yung ating mga branches. Mga kadok alternatibo. Tandaan, ang rigla ay hindi dapat ikahiya. Kung hindi isang mahalagang signal ng kalusugan. Kung may napapansin kang kakaiba sa iyong cycle, huwag na itong baliwalain. Mas mabuti ang maagap kaysa huli. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako po ang iyong lingkod. Ang malakas na babae, mga kapanalig, ay marunong mag-alaga ng kanyang sarili. Hanggang sa susunod na episode ng Babae Strong. Ingat lagi at stay healthy. At huwag hong kaligtaan na bisitahin natin yung ating mga nalalapit na mga branches para ikang matulungan ng tumpak na gabay.
1: Alternatibo.
0: Hanggang sa susunod na kabanata ng ating pag-usapan, ganitong himpilan, ganitong oras, isang mapagpanang araw sa inyong lahat.
1: Alternatibo.

0: Alternatibo.
1: Ang Duke Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: High blood na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at paggamit ng mga produkto kagaya ng Fulvic at Mixed and Herbal Coffee ng Duke Alternatibo. Ngayon, gumaling.
3: Si Benito Cotillas, taga Bohol. Taas ang dugo nung una, high blood, na pinilang, mixed in, saka Fulvic mineral. Oh. Sir, normal na.
4: Yung hindi pa kayo dumating dito sa Duke Alternative, meron kayong maintenance?
3: Wala.
4: Ah, direkta talaga yung
3: direkta
4: dito?
3: Okay. So, kadang ningan ko sa Manila, huwag man ko sakit ba?
4: Okay.
3: Hilig ko sa herbal.
4: Okay. So, yun ang nangyari sa'yo. Idinulog niyo dito sa Duke Alternative sa ating problema.
3: Oo. Oh.
4: Sino nagpa-ending na hypertension ang sakit niyo?
3: Nagpa-BP ako. Tapos
4: taas yung BP nyo?
3: Pagdating dito, sabi, huwag kang mag-ano ng maintenance ng ano, yung galing sa doktor, sa hospital.
4: Synthetic.
3: Synthetic.
4: Oo.
3: Kaya na ay komplikasyon lagi ko, no?
4: Yan. So, sinunod nyo yun, sir? Yung...
3: Sinunod ko ang mga product sa Duke Alternatibo.
4: Yan. So, ano yung sinubukan mong gamot dito, sir?
3: Unang-una, Fulvic Mineral.
4: Uh-huh. Anong masasabi niyo sa Fulvic Mineral?
3: Wala akong masabi.
4: Bakit,
3: maganda.
4: So, kumusta yung...
3: Diyan, nag-normal ang dugo ko.
4: Kumusta naman po yung tulog niyo, sir?
3: Ayos. Natatawa ko matulog.
4: Yung katawan,
3: ko, katawan ko, malakas.
4: Tapos,
3: walang problema sa maaga ako gumigising. Laging sariwa kaagad yung active ba? Ang lawas.
4: Ilan taong gulang na kayo, sir?
3: Ang pangalan ko si Benito Cotillas, Bisaya, taga Bohol.
4: Dito, sir, sa may...
3: Sa Taguig ako. Tabaw. Nakoy balay sa Taguig.
4: Ayan. Ilan taong gulang, sir?
1: 68. Pruweba sa ka-epektibo ng Duke Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Duke Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Duke Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
3: 14 na taong namomroblema sa kanyang diabetes. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Tok Alternatibo.
4: Ako po si Christina Gilalas, taga San Jose del Monte, Bulacan. Ang naging ano ko po dito, nung ako'y mapunta rito, is diabetic po ako. 14 na taon na. Pero nung ako'y maano dito, mayroon ng 7 taon. Simula noong mapunta ako dito sa Tok Alternatibo, ayun, sinunod ko yung patakaran nila. Wastong pagkain, inom ng gamot, vitamin C, yun po. Pero magbuhat po nung pandemic, ngayon lang ulit ako naka-attend ng seminar.
5: Ayun, ma'am.
4: Okay naman, kaya lang ko mo nagkakaedad na, medyo sumasakit ang balakang, tuhod, yung paa, ganun.
5: Uh-huh.
4: Hindi mawawala yun.
5: Sa atin pa, ma'am, wala kayong maintenance ngayon?
4: Sa doktor, meron din. Medyo ano, alalay lang yun sa doktor. Kasi gawa nga nung pandemic.
5: Ayan.
4: Kung... Hindi naman, basta magtiwala lang kayo. Kasama natin ang Panginoon sa ating ano, sa ating gamutan. Talagang ano, bilib ako. Oo, sa Tok Alternatibo. Pati sa yung halimbawa sa kape lang, yung magkakape ako sa umaga, pwede na akong hindi mag-almusal, hindi humahapdi ang siklura ko, ayos ang dumi ko, ganun. Ako po si Christina Gilalas, taga Moson, San Jose del Monte, Bulacan.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Tok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Tok Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
2: Doctor Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
7: Now we talk Alternatibo Chief Operations Officer Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor Madam Magdalena Ning Dilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Centers Association.
2: Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.
8: Doc Alternativo.

0: Alternatibo.
1: Babae, maging matatag tayo. Ating pag-uusapan, ito yung menstrual cramps at water retention. Ano ang koneksyon ang nasabing usapin?
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw mga kadok alternatibo at welcome dito sa ating babae. Maging strong tayo sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo. Ngayong araw na ito ating pag-uusapan natin ang dalawang bagay na madalas itong mararanasan ng mga kababaihan. Ito yung menstrual cramps at pamamaga ng katawan bago o habang may regla. Alam ba ninyo na konektado ang dalawang ito at papano nga ba? Alamin natin ang buong detalye. Huwag ho kayong tumiwalag dyan. Sundan ako hanggang sa huling bahagi, mga kapanalig.
0: Go Alternatibo!
1: Sunilan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin. Kawikaan, talata, kapitulo 15, versikulo 15. Ang lahat ng araw na nagdurusa ay puno ng kabagabagan. Ngunit may masayang puso ay laging may pigig. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan, talata, kapitulo 15, versikulo 15. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Dok Alternatibo.
0: Dok Alternatibo!

0: Yan. Mga kababayan, isang mapagpalang araw. Partikularmente sa hanay ng ating mga kababayan, gayon rin sa lato nating mga membro. Ating binigyang pansin ang isang hiling sa ating mga kababayan. Bakos itong alamin natin yung menstrual cramps. Base sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research na pag-alaman, ito'y isang dysmenorrhea ay pananakit ng puso na nararamdaman bago habang may rigla. Bakit ba ito nangyayari? Kapag may rigla ang matres, ay kumukontrata para ilabas ang dugo. Mga kaibigan, ang hormones na tinatawag nitong prostaglandins ang nagpapalakas ng construction. Kapag mataas ang prostaglandin, mas malakas ang sakit, pwedeng kasamang back pain, merong hilo o pagduduwal. Kaya hindi arte ang cramps, totoo ito na mararamdaman na mga kapanalig. Kaya kapag merong ganong sitwasyon, matutulungan ho yan sa suporta ng pag-inom ng ating Doc F. Escoline, ng Doc Alternativo, dahil napaka maganda yung omega 3 na siya mismo ang sumusuporta para dyan sa ating reproductive system. Kasabay ang pag-inom ng tinatawag nating Doc F salabat ng Doc Alternativo, gayon na rin yung ating Doc F turmeric powder. Haplasan mo agad ng Health Aromatic Haplos dito sa puson para masuportahan ang nasabing sitwasyon. Well, titingnan natin ano naman ang fluid retention. Ngayon, pag-usapan natin, base ito sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, ang fluid retention o pamamaga ng katawan. Ito'y pag-ipon ng tubig sa katawan nang magdudulot ito ng bloating o di ba kaya matatawag nating kabag, panglulubo ng tiyan, pamamaga ng paa, kamay at mukha. Bigat na sa pakiramdam, mga kaibigan. Karaniwang itong dumarating na nangyayari bago dumating ang rigla dahil sa pagbabago ng hormones. Huwag ko tayo magtataka sa ating mga kababaihan ngayon na nakikinig dito sa ating palatuntunan. Ganon yung cycle ng nasabing usapin, koneksyon ng cramps at fluid retention. Ito ang pinaka-importante, ano ang koneksyon nila? Pareho silang apektado ng hormones, hormonal changes, lalo na sa estrogen, itong progesterone. Ito yung kapag tumataas yung estrogen, mas mag-re-retain ng tubig ang katawan, bumababa yung usapin ng progesterone, mas lalong lumalala ang bloating. Kailangan ho natin na maintindihan paano ito konektado sa cramps. Ang fluid retention ay magdudulot ng presyor sa abdomen. Ang presyor na ito, mga kapanalig, ay pwedeng magdadala ng sakit ng puson. Mas sensitibo ang nerves, mas ramdam ang cramps. Ibig sabihin, kapag bloated ka, mas pwedeng sumakit ang iyong puson mo. Kaya kung ganon ang sitwasyon, mga kapanalig, huwag na tayong magpapatumpik-tumpik. Yung mga lituntunin na ating ibinabahagi dito, kailangan susundin natin. Pwede rin na gagawin natin yung hydrotherapy, hot and cold compress. Makakasuporta sa nasabing usapin. At kailangan ho na inuman natin ng Doc F Pulvic Minerals. Malaking may tutulong yan. Sabayan mo yan ng ating Doc F Activated Charcoal. O diba, inuman mo yan ng Mixed in Herbal Coffee. Malaking may tutulong yan sa ganitong usapin, Isang membro ho natin ang nagpapatunay na may malaking nagbago na suportahan ng formula ng Doc Alternativo. Pakinggan natin yung buong salaysay sa kanyang patutuo.
1: Doc Alternativo!
2: Pananakit ng breast na solusyonada dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Simula po siya, ma'am, kay ano, sa ako ang totoy, nga na kayo magkukuag to na nadula sa kong tilba. Tapos na po ato mga na, nanon na sa dugo mo, gawa si nagtotoy sa bata, pula, taktul nga sakit, niya magpatabok-tabok mo to, nga isa kaadlaw at to po kay kanang nag-ampo ko, nga kanang matabangan ko, isunod na mo ang katong guide sa pag-cleansing. Nindot kaya kung paminaw at to niya, kanang ningawas ito, kanang hugo, kanang dugay na kainin mo, kanang matunod ng mga hugo, nga kanya, pagkahinaw at to kayo, ningaan dito na kung paminaw, isunod din mo ang kanang kalisiba sa kuwan sa doko agadati, buhan po to sa pito kaadlaw, yung kanang mga product na ako ang gay, kuwan at to inom, okay kayo sa akasunalin hagonos, para si Tepra Nawan, Barangay Tegapuasan, Boses Buwagos.
4: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternativo!

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: Ang Doc Alternatibo Center sa Surigao City Branch, AY Tandon Building, Amat Corner, Cervedo Street, Surigao City, Sikantilan, Surigao del Sur Branch, 2nd Floor, Iparagari Building, Orellaneda Street, Barangay Linintian, Cantilan, Surigao del Sur. Sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital, Tandag City, Surigao del Sur Branch, Kentis Building, Osmeña Street, Bagong Lungsod, Tandag City, sa San Francisco, Agusan Del Sur Branch, Carina Street, Corop 3, Barangay 4, in front of Barangay Hall, San Francisco, Agusan del Sur. Sa Kabadbaran City, Agusan del Norte Branch, Mayor Rosario Amante Drive, in front of Kabadbaran Public Market. Sa Hagna Bohol Branch, Barangay Canupaw, Hagna Bohol, in front of Fika Office.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tabang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na magkausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternatibo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternatibo.
6: Maganda na ang pangningin dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
7: Ay hinangat ko talaga na makapunta dito, maka-attend for the first time ng seminar. Unang-unang seminar ko pa lamang po ay naliwanagan ako at na-inspire na ako to move on. At ang napakaganda naman po na naging resulta. Sa dami ng sangkap po sa loob nitong 7 days na to ay bumalik po talaga ang aking lakas, bumalik ang aking kasiglahan, nag-function na po muli ng maayos ang aking katawan, pati po ang aking isip. Pati po naging positive thinker po ako at I always look forward sa susunod na seminar. At kaya po napakalinaw po talaga nitong mata ko ito, tumilip po. At thanks very much to Tawa-Tawa Solution. Araw-araw lang po ito nilalagay ko sa aking mata, pagkagising, sa tanghali at sa gabi, o kaya pagpagod o namumula, napakalinaw po talaga. At yan po ay ini-endorse ako sa lahat ng mga kaibigan ko na may mga problema sa mga. Muli, ako po si Ma'am Mary Janet I. Peña, 63 years old, City of Dasmariñas.
2: Pruweba sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Doc Alternatibo.
8: Sa panahon ngayon dumadami.
4: Well, patuloy tayo sa ating pinag-uusapan dito sa ating palatuntunan. Kaya yung ating apila sa lahat nating mga kapanaling na may mga iniindang problema ho dyan, huwag na po tayong magpapapatumpik-tumpik. Personal nating bibisitahin yung ating mga nalalapit na mga branches. Meron tayong ginaganapong libre yung ating check-up, kaibigan. Katuwang na dito, kailangan yung partisipasyon mo dahil meron tayong ginaganapong herbal and holistic seminar by month of May. Meron na tayong schedule, makipagbayan tayo saan nalalapit yung mga branches ng Doc Alternatibo para ikang matulungan, mabibigyan ng agarang solusyon sa iyong iniindang problema, mga kapanalig.
5: Doc Alternatibo.
4: Well, dito tayo sa nasabing usapin. Ito yung tinatawag nating mga natural na paraan para maibsan yung nasabing karamdaman, mga kapanalig. Kaya kung ika'y nakikinig ho dyan, ala, antabay, wag hong tumiwalag hanggang sa tapusin natin yung ating presentasyon. Good news, may mga paraan para mabawasan ang cramps at fluid retention. Mga natural na mga tips ito. Uminom ng maraming tubig na may pulvic minerals, mas maigi yung ating DOC-F sa labat ng Doc Alternatibo. Malaking may tutulong yan. Iwasan ang maaalat na pagkain. Be sure na mag-exercise pero huwag baga ito'y light lamang. Pwede na ang walking, yung stretching at saka warm compress sa puson. Uminom ng herbal tea. Ayun na aking rekomendasyon, mga kaibigan. Mixed and herbal coffee with lagundi dahil yung lagundi ay natural na pain reliever ho yan. At kumain tayo ng mga pagkain rich in magnesium. Gayun na rin yung saging, yung mga nuts, yung mani. Nandiyan na mo yan sa ating Doc F, Vitamin B Complex. Yung potassium galing sa prutas, mas maigi na prutas mga kapanaling. Yung ating pinya, napaka-inam ho yan kasamay po yung saging na sabaw. Huwag lang nating iluluto mga kapanaling, kailangan ho yung hilaw-hinog magkakasuporta sa nasabing usapin. Kung sobrang sakit at hindi na makakaya magpatingin

0: Kami ho ang mga matatawag nating mga lituntunin na dapat nating susundin. Pero ang napakainam ito, sa loob ng 7 araw, makakamtan mo na masusuportahan yung iyong problema, mga kaibigan. Huwag na tayong magdadalawang isip, kailangan lang po natin yung desisyon mo ngayon na huwag mo nang ipabukas. Mga listeners natin, tandaan ang nararamdaman nyo tuwing may rigla ay may paliwanag. Ang menstrual cramps at fluid retention ay parehong resulta sa pagbabago ng hormone sa katawan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nyo titiisin may paraan na para alagaan ng sarili. Yan po yung ating apila sa lahat ng nating mga kamanalig ngayon na nakikinig dito sa ating palatuntunan. Kailangan na po natin yan, yung iyong presensya sa pagdalo ng ating Herbal and Holistic Seminar. At di ba kaya, personal ninyong bibisitahin yung ating mga branches. Bukas ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang tunay na lakas ng babae ay ang pag-intindi at pag-alaga sa sarili, mga kapanalig. Yung ating katawan ay nakahango ito, kailangan aksyonan natin, huwag nating ibaliwala yung nasabing usapin. Napakainam ba sana magsama-sama, pero hanggang sa susunod na kabanata ng ating palatuntunan. Ulitin mo natin, babae, maging strong tayo. Ingat at stay healthy. Hanggang sa susunod, ganitong impilan, ganitong oras, ako po inyong lingkod, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
1: Doc Alternativo!

0: Dok Alternatibo.
1: Ang Dok Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
3: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM
4: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternatibo Nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branch

0: siya sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
1: Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Long John 17. Ito, wala akong masabi sa lahat ng produkto dito. Maganda po lahat ang ano. Kaya kung sino man yung mga bago pa dito, gawin nyo na at nang gumaling din kayo sa lahat na ano. Awa ng Diyos, ayaw nga ako palakarin ng anak ko mag-isa. Sabi ko, kaya ko naman. Mabuti nga hindi natuloy ang lakad ko ngayon tuwad ng Siargao at may nasirasa kung magpa doon sa paso. Ngayon, ay Siargao po kayo.
3: Mama, ngayon, yung vitamin C, makapalik pa namin na ito kayo.
2: Parang nakamahigit na akong walo, tapos nakarating pa ako ng Davao.
3: Gusto mo yung experience sa vitamin C?
2: Okay naman po, mga anon naman.
3: 2 years at tapos walo ano?
2: Mahigit ng walo po. Kasi nakarating pa ako sa Davao, inanok pa ako eh. Isang linggo rin ako doon. Awa ng Diyos naman. Ito.
3: Malakas pa rin.
2: Malakas. Malakas pa ang tuhod.
3: Sa tingin nyo naman?
2: Ang ko noon, nung primero, yung ano, pag dumighay ako, napaka-asin, grabe.
3: Acidic.
2: Acidic ako. Tapos, yun, ginawang ko talaga. Wala, yun lang po.
3: Yun lang.
2: Nawala. Hanggang ngayon. Awa ng Diyos naman po. Hindi man sa pagyabang na ano. Talagang, kalab si Orlot.
3: Yung mata niyo, makikita ano?
2: Ay, ito yung mata ko ngayon, medyo parang ano, malabo. Kaya ako nagsalaman. Awa ng Diyos.
3: So,
2: Trinidad Mabilia po, na taga Siargao. Ngayon dito na may tirahan na po sa Taguig. At 80 anyos na ako.
0: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can delivery sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
1: High blood, uric acid, at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
5: Kasi Rani Oscuro, Santo Domingo, pag-umungon na po at Amarilisor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid, at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano po. Nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman gumana natin pakiramdam. Hindi na ako nag-iinom ng mga sa high blood, saka yun sa uric acid, sa cholesterol. Bali, kasama na rin yung pagdadayit sa katawan. Hanggang ngayon, mag-iisang taon na akong gumagamit. Hanggang ngayon, Fulvic na lang ginagamit ko. At saka hindi na ako umiinom ng mga gamot na iniinom kong nire-resita sa akin dati ng doktor. Sa mga hindi po naka-encounter pa nitong Doc Alternativo, subukan ninyo ho. Saka mararamdaman ninyo kung ano talagang pagbabago sa katawan ninyo. doon kayo mag-decide kung ano ba talaga ang mas maganda sa katawan ninyo, yung mga iniinom natin ngayon ng mga synthetic na drugs o itong mga natural, masusubukan ninyo. Kasi para sa akin, maganda rin yung naging kinalabasan ng pag-inom din ito. Ako si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarinesor.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Ilius disease sa abdomen, nagamot sa pag-undergo ng natural megadose of vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Ako si Norma Villa Gomez, 71, Porok Ono, Barangay Daang Lungsod, Hingoog City. Sa dinin ako sa Butuan, nisugod ko datong March 18 last month, yes. Kay nagkaroon ako ng kanabitong Ehlers disease sa abdomen. Okay. Nagsusuka lagi. Natingala ko kay green naman siya. Uh-huh. Yung akong suka, green na yung mga nag-anhi ko. Oo, pagkaugma kanang seminar, datong last seminar. So nagpalit ko og yung cleansing and detoxification. Nag-cleansing ako datong nahuman ko November 4 yata.
6: Yes.
2: May result ta talaga nga maayos. Oo. Tested and proven maayos ang patakaran, ang pamaagi ba ng cleansing and detoxification. At ngayon, nakatapos na ko sa yung natural vitamin C IV. Nasigo na ko ang mga nakikinig, ang naminaw na ko karon nga ang kining cleansing and detoxification program maayo gyud kaayo natural vitamin C IV. Kana ako si Norma Velia Gomez, 71 years old, Porok Ono, Barangay Daang Lungsod, Hingoog City.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kung hanap

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
3: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 USMAW NC2.
2: Ug dili lang kana, ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
3: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
2: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
3: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
2: Enroll na sa Prime School.
3: Maganda ng pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
4: Ako si Irma Tutisora, 71 years old, atong June 30.
5: Wow.
4: Ngayon, nakapuyo ko sa Sanito, ang buong nasibugan.
5: Okay, naka-experience ka sa ito ang cleansing program. Kumusta man yung experience na, ma'am?
4: Hindi ka kayo. Kaya katong dito may tabaw. Wala doon po nakapagawa na ito nga. Makabot doon po tabaw. Pero because sa atras na kaming tambala, makabot doon po dito. Kaya ito lumang katong pamilok at na-experience doon namin.
5: Okay.
4: Ngayon, akong kauban ato si patamukang ganin ako ito.
6: Opelia?
4: Oo, Opelia.
6: Opelia
4: na ikuan na. Napahuway na. Atong sa ipay, wala po kalahos. So ako, si Bukgin pa ato sa una. Siya, naman ta kay Sambonga. Sige ko hiling naman kay Sige man ko Sambonga. Nakabalo naman ko. Pinaman ni Pangpahit dyan sa kuan. Atong tulog ni Bukgin. Isa mga staff ko sila. Yung kaso, mura na inyong balunon. Kung dili ka ng mixin, kay dili dyan ka butongon na inyong katubig, butulbig. So, nakailan ko kung ano ang ibigayang kwan ni Bukin. So, ang pagkaroon, sa pagkwan na kwan ni, pagkwan mo ko, kapila na kung sige,
5: cleansing.
4: Cleansing, nakwan dyan na kung, maayo dyan.
5: Okay.
4: Kamu nga mga bago pa, try lang dyan mo kay kami, kung sa akong mga anak, yun siya, kaya sila mama, o si ugangan po sa akong anak, mga alaga ng jukuan, do. Nakaloy sa ginawon, sa akong bateon, pulbig, may tubig, may... Alam mo, inumrad yung kwan ng mga kwan na kwan sa product sa Doc Alternativo, mawasan yung po.
5: Okay.
4: Ato si Irma Tutisora, nagpuyo sa San Ito, sa Manga, Sibugay, 71 years old.
7: Nuweba sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Prime Solution. Magkakasama Doc Vince Lambang.
8: Doc Vince Lambang.
7: Mula Lunes hanggang Sabado. Prime Solution.
8: Prime Solution.
7: Prime Solution.
8: Prime Solution.
9: Doc Alternativo.

0: Igsoon, nakahanay gihapon ang atong isgutanan sa hutong sa atong kababaihan. Ikaw babae, akidanglan be strong. Upokos ta ni ining pelvic congestion, at sumanin pelvic sa Binisaya, kining imuhang balakang. Nanaw na nga may pelvic pain, kining sakit sa atong balakang o unsaon ang natural nga herbal ni ini mga sukin di ba minawan ay mogbulag din ha kay ato ng tagaan o pagpalaom mga igala.
1: Go Alternativo!
0: Payong adlaw mga kadok alternatibo, welcome din sa inyong paborito nga programa ang Prime Solution. Babaye strong. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, ako inyong ubos kahigala sa kanginan. O karon ato ning hisgutan kining usa ka topiko nga usang ay ginabaliwala pero importante di ay kaayo. Niining gitawag nato nga pelvic congestion. O ngano usahay magsigi magsakit sa ubos nga tiyan sa hutong sa mga babae. Kung ikaw naka-experience, ani, ayog bulag kay ato ning makatabang giniuyamot din na mismo sa imuhang kaugalingon mga sukin di baminawan. Apan before kita mo patiyog ngadto na sa atong mga hisgutanan, mamalandong sa ta. Karong mga tagnaa ang balaanong pulong kini na basa sa balasahon
2: Salmo bahin usaka gatos 19 versikulo usaka gatos 5. Ang alagad sa Dios sa karaang panahon nagampo ang imong pulong lampara sa akong tiil ug ang kahayag sa akong agihanan. Ang balanong mensahe kini mabasa sa Salmo bahin usaka gatos 19 bersikulo usaka gatos 5.
3: Prime Solution.
4: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas unang loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at turungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan niyo po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas. Amen.
3: Prime Solution.
1: Go Alternativo.
0: Bueno, may gala sa atong kapagpadayon sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo.
5: Na di na maintindihan.
0: Sa atong CEO, si Sir Edgar Espilita Dilibo Jr. Sa atong PBN Station Manager, Ma'am Leslie Joy Simpas. Sa atong nga mga affiliate radio station, kininyong umos kay galas kangina Doc Vince Lamag Doctor o Ministry and Natural Healing. Well, atong ning lakbitan para sa atong nga mga sahutong sa atong nga mga kababaihan. Kining pelvic congestion, unsa man eh? Kini usa ka kondisyon diin ang ugat o kining veins sa pelvic area diris balakang sa kanabitong ubos parte sa atong tiyan. Uluag ka na o magbara o magdugo. Pareho ni siya sa varicose vein sa tiil pero anaa sa sulod sa atong balakang. Kung dili sakto ang pagpadagayday sa dugo, magtapok ang dugo mo pressure sa surrounding tissue, mauna ang inungdan nga naay mabati nga pagtanakit nga tuna sa atong balakang isuon na. Well, nga naman eh nga naay pelvic pain. Usa sa mga nakitaan mga sukindig maminawan nga pagduki-duki sa Doc Alternatibo tungod ni ining poor blood circulation sa pelvic area. Dili maayo bitaw ang pagpadagayday sa dugo. Na kung posibilidad, pinasubay usab sa pagpalaom sa pagtuon sa Doc Alternatibo Research nga dili gyotakdo daghang mga barabaraba. Adunay matawag ni ining hormonal imbalance, labi na gayon sa estrogen. Varicose vein sa uterus, ovaries, dugay kinis pagtindog o paglingkod ning multiple pregnancy. Kinibito kapila ng nabuntis, daghan ng anak, usan sa mga dako kayong lintunganay. Muna nga kung ikaw karon nga nakasinati ni ining inaning problema, tanawa daw, kay base ikaw mismo ang nakasinati ni ini kay adunay mga sintomas ni. Ang sakit sa ubos sa tiyan o dal or heavy pain. Masakit kung dugay mutindog, sakit sa panahon sa rigla o kining after sex. Kanabito ang panghilawas, mga sukindig maminawan, mag-aguroy. Maragpiling niya nga bugat ang puson. Kasagaran kini sakit kay dili kali kalit panayon og magbalik-balik kini mga sukindig maminawan. Muna nga usa sa mga inana nga sitwasyon kung imo na siyang mabatigan, ayo na gid og paglangan. Personal nga bisitahi ang atong branches. Haron lamang katagaan na og tukma nga desisyon kung unsaon ang pag-asdang ni ana mga higala. Kay aduna ra bay koneksyon ni ini sa menstrual health. Ang pelvic congestion, mga higala, konektado gihapon kini sa hormones og ang regla. Mga kaigsuunan, subay kini sa pagduki-duki sa Doc Alternatibo Research. Kung taas ang estrogen, mas morilak ang ugat. Mas dali magtigom kini og dugo. Kung naay congestion, mga barabara, mas mo pressure ang uterus, mas mo grabe ang cramps. Busa ang ubang babae makaingon nga ano mura maglain ng akong puson, bisang wa ko nagrigla. Posible nga naay pelvic congestion. Muna nga kung ikaw harun lamang wa bitay matawag nato nga talinhaga maglinin sa atong una-huna. Harun lamang kasuportahan ka na nga naay mo hatag o pag-assess. Personal gayon nga bisitahon nato ang atong nagkadaiyang branches aron lamang masuportahan kana o di ba kaha tambungi ang atong ginapahigayon nga herbal and holistic seminar sa matag branches sa Doc Alternatibo.
1: Doc Alternatibo.
0: Modagane nga usa nato ka membro ang nasuportahan kini ngadto na sa ihang gihambin nga problema. Kay hugtanon man nga gisunod ang mga pamaagi. Aber ato daw paminaon ang iyang takdo nga pagpaklaro sa usa nato ka membro.
6: High blood at diabetes nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternatibo.
7: Ako si Alda voluntary na 46 years old para barangay Pampang Yarugans. High blood pressure po ako at saka diabetes. 7 days cleansing po. Ano po, naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar po kung normal po. Wala na po, wala nang nag-umpisa pa po, hindi mag-umpisa ng sinti. Dali, pang-forty po na po ngayon. 3 weeks na. Okay naman po, normal, parang normal na siya. Hindi ko gaya dati na may sinti. Sa mga may sakit po na high blood at diabetes, subukan niyo po mag-saving displacing. Maganda po sa pakiramdam. Giminawa po niyo. Kiramdam niyo. Hindi na po siya kagaya ng dati na pag-uminom ko yung sintetik na medyo kakaiba pag nag-saving displacing po. Saka sisipsi pa kayo. Na-umpisa po parang hindi kaya, pero kaya naman pag na-umpisahan niya. Ako po si Alda Lagulandrina, 46 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Summer. Thank you po.
1: Doc Alternatibo.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: Ang Doc Alternatibo Center sa Jensen City Branch sa San Pedro Street, Lagao, Animas Building, General Santo City, sa Kiamba, Sarangani Province, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, sa Surala, South Cotabato, Villanueva Building, Alavelle Drive, sa Tacorong City, Sultan Kudarat, Dragon Building, National Highway, Tacorong City,

0: ug natural nga suporta. Karon unsa man ang atong natural na suporta? Herbal ug natural tips, dako ug ikatabang mga kaigsuonan nga makasuporta kini sa inaning sitwasyon ang atong Doc F. Turmeric Powder. Kay naa na siya'y duwaw nga matupa sa pagtuon nga anti-inflammatory. Makonsidera ka na nga makatabang sa sakit kay natural ka na nga pain reliever ang duwaw. Naanak ka na sa atong Doc F. Turmeric Powder, bisita sa atong nagkadayang mga branches. Usab kining atong Doc F. sa Labanta. Naanak siya'y luya nga maayo sa maayong sirkulasyon o usab po na sigunda nga pain relief, makapawala sa sakit. Ang pagkaon aning ahos nga tinaddad mga igala nga sagulan ng mga siyam siguro kabuok, ha? Tantarong ginagmay. Butang mo na sa mag. Butang init kayong tubig o saguli nining atong Doc F. Turmeric Powder. Mas better yun nga makasuporta kini sa inaning sitwasyon. Ang warm compress sa atong puson para ma-relax ang mga muscle. So kaya we need to light exercise, lakaw lang, ha? Stretching, ha? Para mo improve ang sirkulasyon. Atog yung santaon dugay ang pagtindog o paglingkod. I-elevate ang atong mga tiil gamay kung magpahuway ta. Muna'y usaka pahimangno. Importanteng pahimangno kung mo grabe ang kasakit o dugay na mas maayo mag-nindot buhato ni mo. Magpahiling sa ibang ikasaligang doktor o diba personal ni mo nga atuhon ang atong mga branches kung kinanglan para ma-assess dayo na o gadili na kana mulala mga suking tingpaminawan natong mga higala. Mga kadok alternatibo hinumdumi ang kasakit sa puson. Perte tungod kay rigla na, dili na perme tungod kay rigla ng inigabot. Ang pelvic congestion usaka pud kini ka posible nga dunay hinungdan o kinanglan nga sabton o atimanon. Ayaw i-ignore ang signal, mga igala, sa imong lawas. Mas maayo nga sayo ang pagatiman kaysa maglisod ta sa ulihing nga bahin. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ang kusog sa babae, kabalo maminaw sa iyang lawas. Hantod sa sunod natong episode, babay strong. Amping sa kanunay, stay healthy, mayong adlaw kaninyong tanan.
1: Mga kadok alternatibo tungod kay limitado ang oras dini sa programa sa radio, inungdan nga may limitasyon ang paggiya kaninyo alang sa herbal o natural na solusyon sa balatian. Tambungi ang naka-schedule mga herbal and natural healing seminar dina sa brand sa aron namang mabrihan ang imuhang pangunahuna o pag-asabot mahitungod sa kayuhan sa imuhang giantos na balatian. Kini ang inyong holistic coach sa Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagaingon, malipayong pangkinabuhi kaninyong tanan.
2: Doc Alternatibo. Prime Solution.
3: Ang Doc Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009. and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009.

0: Mga kadaok alternatibo, kumusta? Laing hugna, laing episode ang ato kining tagaan o gapagpanubay alang kini sa hutong sa ato nga mga kababaihan. Unsa man kining menstrual disorder? Kini usa ka problema sa regular na rigla sa babahi, apila dinhi kining irregular period. Usahay naa, usahay wala. Heavy bleeding o kining grabe o daghan ang paggawa sa dugo. Painful menstruation o dysmenorrhea. O pinaka-importante, why rigla o dili ang rigla unsaman ka kini mga kaigsuunan. Alternatibo. Kung dili regular ang imong cycle, dili ipasabot na normal na perme, usahay anaay differ costa ang pinakauyukan sa problema mga sukin tigbaminawan. Bona nga ang lack of menstruation o kining aminorrhea karon ato ning tutukan kining lack of menstruation o aminorrhea. Duhang ka klase kining una ang primary aminorrhea. Wa pagayod nakarigla maskin 16 o 15 o 16 anyos mga kaigsuunan. Kining secondary amenorrhea na ay rigla sa una pero nikalit kini ug hunong. Unsa may mga hinungdan ani aron namang makadipara kining atong mga hutong sa atong kababaihan. Well, usa sa nakita niya na pinasubay sa pagtuon sa Doc Alternatibo Research, hormonal imbalance. Dili balance ang estrogen o progesterone. Nasuta usab nga adunay stress o mental stress nga makaapekto gayod ang pagka-underweight o di ba ka kining overweight. Kining PCOS, kining polycystic ovary syndrome, usapod sa mga lintunganay niini ang pagbuntis, ang pinakakumon o excessive exercise, sobra ka-active o kining thyroid problem. So kung wa na rigla, dili lang na okay ra, basin anaay signal nga gikinanglanon tanawon mga higala. Moda sa ato nga mga kaigsuunan, mas better gayon harun lamang mapalaluman, ma-assess o insakto ng inaning sitwasyon mga higala. Personal giyong bisitahon na to ang atong nagkadaiyang mga branches harun ma-assess ka na o matabangan dayon dis oras nga dili pa kini mo grabe. Alternatibo. Munay usa sa mga atong hagit sa atong mga kaigsuunan karon nga namati. Now, unsa bay koneksyon sa lawas o emosyon? Mga kaigsuunan, ang rigla konektado kayo kini sa imong utok, uba na din na ang hormones o ang lifestyle. Kung stress ka, mo stop ang hormone signal. Mamahimo kining delay o mawala ang rigla. Kung kulang ka sa tulog, mopoy lintunganay niini na madisturbo ang hormones, hormone balance. Kung dili sakto ang kaon, makaapikto kini sa reproductive system. Busa ang rigla, mura bitaw siyag dashboard. Sa atong lawas, kung ana ay problema, makita dayon mga kaigsuunan. Alternatibo. Muna sa atong mga igala karon mga sukindig maminawan, na ay mga matawag bitaw nato nga mga pamaagi nga ato kining iambit sa atong mga igala. Kung ikaw interesado niini, mas better gayon nga personal nato nga bisitahon ang atong mga branches sa Doc Alternatibo, kay libre man ang atong konsultasyon. Way bayad ka na o i-assess na aron lamang tagaan o tukma nga pamaagi sa inato nga prosedyor nga makatabang ka na dinha mismo sa imuhang gihambin nga problema mga higala. Doc Alternatibo.
1: alternatibo.
0: Subay ni ini, usa nato ka membro ang nasuportahan ngadto na sa iyang gihambin nga problema kay hugtanon og gikumpleto ang formula. Aber ato nang paminahon ang iyang kumpletong asoy sa iyang revelasyon.
1: Doc Alternatibo.
2: Migraine, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternatibo.
3: Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City. Ang akong gibati sa una is migraine. Since bata pa ko, nabati na dyan ako nga na ako'y migraine tungkol kay magsidik sakit akong ulo, mura siyang mabuak. Tungagan pa siya sa akong sinusitis nga dili ko ka ginhawa, maglisod ko ginhawa. Na ay time na kanang mas kinatulog ko, inigbangon ako, malipong ko. Ang pinaka-struggle dyan ako sa una is akong pagkaon tungod kay wala dyan ko'y gana. Dito, ang cause dito ang tanan sa akong mga physical nga gipangbati. Tungod ito sa ako ang stress, anxiety o depression. So nag-suffer ko ka stress, anxiety o depression. Pag-decide na ko nga tabangan ako ang kaugalingon. First ako gisugdan is ang 7 days cleansing program, which is ang paglimpyo sa imuhang organ like liver, colon, tanan nga mga parts sa sulod sa to ang lawas. So mo to'y pinaka first step na gibuhat na ako. Dili lang nga ako ang lawas ang natabanga ito nga time, kundili pati ako ang tibuo pamilya tungod kay dako ka siya og changes ako. Totally dun nga na-transform ako ang kinabi. So karoon sa mga naminaw, karoon sa mga nakita na ako nga nag-suffer og long stress, anxiety o depression, yan yung sunod na po din ang lawas, dagana kay gipamati like diabetic, high blood, hypertension, dili katulog, insomnia or anything. Nag-encourage ko nga mo nga muadto sa pinakaduol na tong Doc Alternatibo nga clinic aron magpa-guide. Same sa ko ang makarecover po sa to ang panglawas. Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City.
4: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternatibo.
4: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can delivery sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
6: Ang Doc Alternatibo Center sa Matina Branch, Pinaikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata 163.
7: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur, sa Tagum City, Davao del Norte, Carrefour, Ferreras Building, La Filipina Road, Tagum City, sa Mati City, Davao Oriental, GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, beside Cathedral Church.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Dok Alternatibo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tubluan ka, giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa natural megadose vitamin CIB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sa nasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema. Aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang megadose vitamin CIB.
3: Dok Alternatibo.
4: Hyper acidity na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo.
5: Agnes Saplun, atagasayon, Maytom, Sarangani Province. Ako ay 47 years old. Dati po, labas-pasok ako sa doktor noong panahon na hindi pa ako nag-cleansing. Hindi ko po alam na may nagpapagaling yung cleansing. Kasi dati may doubt din ako. Naririnig ko lang sa radyo na nagpapagaling yung cleansing. Pero kahit may doubt pa man ako, sinubukan ko pa rin na nag-cleansing. Noong nag-cleansing ako, gumaling po ako, yung maganda po yung pakiramdam. Ramdam ko yung acidic ko ba na parang tumigas sa loob ng tiyan ko kahit pa paano that time na natunaw siya, naging okay po yung pakiramdam ko dahil sa cleansing. Kaya sa mga may karamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip. Subukan nyo po yung cleansing. Gagaling po kayo. Ako po nga pala si Agnes Saplun, taga Zion, Maytom, Sarangani Province, 47.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tumo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Dok Alternatibo.

0: malala na ha. Bodai challenge nato na karong adlaw nga do natay ginapahigayon nga libre ang atong konsultasyon. Na tay schedule sa atong herbal and holistic seminar sa bulan sa Mayo. Ala tambungin na kay kana makasuporta na ngadto na sa dugang kaalam unsaon ang pag-asdang. What if nga do na gayoy mga umaabot nga mga balatian o kung saon na ito na pagtapna ha? Kay tagaan man na o pagpanubay, pwede ka mga pangutana sa atong mga coaches. Kabahin ni Anang imuhang ihambin nga problema mga suking tigpaminawan. Adlaw-adlaw na ang atong ginapahigayon nga libreng konsultasyon. Haro lamang ikaw nga ay bugos nga kaalam, haro lamang nga yasdang kini sa grabe nga mga problema.
1: Dok Alternatibo!
0: Mauna nga mga kadok alternatibo, hinumdumi ang rigla dili kini ikauaw mga suking tigpaminawan. Kung dili usa kini kaimportante nga signal sa imuhang lawas. Kung naa kay gibati din ha nga lahi ang imong cycle, ayaw i-ignore. Mas maayo nga sayo ang pagkahibalo kaysa maglisod sa ulihi nga bahin. Sa atong pag-wind up ang igala, ang kusog nga babae kabalo mutagad sa iyang lawas. Ngunay atong ikaambit sa tanan natong mga kaigsuunan hantod sa sunod natong panaguban-uban. Babae, strong ang pingi kanunay, stay healthy. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ninga Dilibo, ako niyong ubos gahigalas kanginan, nagahatag o mga pamaagi kung unsaon ang pag-asdang din ha mismo kung inkaso aduna kay gihambin din ha nga problema. Ang challenge lang nato sa atong mga kaigsuunan kung naa kay gihambin din na nga daghan na kang giinom na tambal apan wa lang gihapon kinimo tunhay. Hala, panahon na kana nga aninawon nato asa dapita ang atong mga branches. Magpa-check up kay libre man ang atong check up ug tambong sa ipahigayon nga herbal and holistic seminar sa inani nga pamaagi. Matagaan gayod og pinasahi nga hulma sa ministeryo sa pagpanambal. Hantod sa sunod natong panaguban-uban, susamang tagna, susamang stasyon, Mayong Adlaw, Amping sa Kanunay.
1: Dok Alternatibo!
2: Dr. Alternatibo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao. Gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423. Kuntama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Dr. Alternatibo!
3: Epektibo!
4: Epektibo, Jun!
3: Epektibo mo lang!
2: Ekonomiya pag yun!
1: Dok Alternatibo!
5: Ang Dok Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
6: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Dok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Dok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Dok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Dok F Sleep Aid Formula.
7: Ang Spirulina nga produkto ng Dok Alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
5: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
8: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: Long wait is over. Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated is now an accredited assessment center for healthcare services in C2. Sheldon Metal Arc Welding in C2. Housekeeping services in C2. Food and beverage services in C2. Bread and pastry production in C2. Apply now! For more information, you may visit at Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tinguman, Digo City. Prime Innovation Technical and Vocational

0: Karadyo. Naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga Karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prime Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at mapagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
2: Prime Balita Nationwide.
0: Mula sa bulwagang pambalitan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
2: Prime Balita Nationwide.
0: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at Daisy Aranyes. Prime Balita Nationwide.
3: Sa ating headlines, hirit ni VP Sara sa 2028 presidential election. Tinawag ng Malacanang na pang-iintriga at walang basihan.
4: May 6 hanggang 8, idiniklar ang special non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu para sa ASEAN Summit.
3: Senator Mig Subiri, nagpakomisyon ng presidential survey. VP Sara nangunguna.
4: Pagpapababa ng presyo ng bigas ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DA.
3: 52 milyong puslit na sigarilyo. Nasabat naman sa Davao Oriental.
4: Babae sa Digo City na nag-hold up ng loto teller gamit ang toy gun, arestado matapos manlaban ng biktima.
3: Sa business news, inflation rate sa Pilipinas noong Abril bumilis sa 7.2% dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at langis ayon sa PSA.
4: At sa health news, malaking epekto sa kalusugan ng radiation, alamin.
3: Sa balitang international, Russian military, idiniklara ang unilateral ceasefire sa Ukraine.
4: Sa sports news, Bol-Bol umano'y naging sentro ng tug of war ng TNT at Magnolia sa PBA Commissioner's Cup.
3: Sa showbiz balita naman, Aura Breguela, pinweltahan ng netizens na tumawag sa kanya na Bronny James.
4: Sa balitang kakaiba, 90 years old na lolo at lola sa Kenya, nagpakasal matapos ang 64 years na pagsasama.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Magandang umaga, Pilipinas. Araw po ng Miyerkules, May 6, 2026.
4: Sabay tayong napapakinggan sa lahat ng Prime FM stations sa buong bansa. Live din tayo sa Facebook page ng Prime FM.
3: Kami ang tagapaghatid ng balita. Ako po si Katropa J.R. Lucas.
4: At ako naman Katropa Daisy Aranyes.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Sa unang detalye ng mga balita, tinawag ng Malacanang like father, like daughter, ang estilo ni Vice President Sara Duterte matapos nitong magpahayag ng duda kung matutuloy at magiging malinis ba ang 2028 presidential elections. Ito ang naging reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga hirit ng Vice Presidente mula sa Netherlands, kung saan sinabi nitong ipagdasal na lang na magkaroon ng tapat at mapayapang halalan sa susunod na 4 na taon matapos matanong tungkol sa kanyang paghahanda para sa presidential election. Ang kay Castro, ang mga ganitong pahayag ay may tuturing na pang-iintriga lang at mga kwentong walang basihan. Ibinaaalala pa ng opisyal ang naging pag-ami noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na eksperto siya sa paggawa ng intriga. Ito na rin ni Castro ang naging ekspresyon ni VP Sara na nangingiti habang sumasagot, kung saan hirit ang opisyal tila maging ang vice-presidente na tatawa sa kanyang sariling pahayag. Nagyanggiin pa ng palaso na habang abala ang Administrasyong Marcos sa pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East, tila politika at ang 2028 elections naman ang kinasasabikan ni Duterte. Bilang isang abogado, pinayuhan din ni Castro ang vice presidente na muling i-review ang Constitution upang masagot ang sarili niyang mga hinala tungkol sa halalan sa bansa.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Tanggap na ni Vice President Sara Duterte na wala na silang magagawa pa sa naging desisyon ng International Criminal Court o ICC o may nga po sa Crimes Against Humanity na kinakaharap ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kundi ang mag-move on na at maghandaan na lamang ang nakatakdang paglilitis hinggil dito. Anya pa, tinalakay na nila ito ng mga abogado ng ama at wala silang nakikitang ibang paraan kundi paghandaan na lamang ito. Ito na rin naman anya ang kanyang sentimiento sa desisyon ng korte hinggil sa kumpirmasyon ng kaso laban sa dating Pangulo. Kasalukuyang nasa The Hague po si VP Sara upang dalawin ang kanyang ama na kasalukuyang nakapiit doon. Sa kanyang pagbisita, nagpasalamat din siya sa kanilang mga taga-suporta at tiniyak sa mga ito na nasa maayos na kalusugan ang dating Pangulo. Tiniyak din niya na hindi sila mawawala ng pag-asa na isang araw ay makakabalik na rin sa Pilipinas ang kanilang ama.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Idiniklara naman ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang special non-working holiday ngayong araw May 6 hanggang May 8, 2026 sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu. Para sa Proclamation No. 1238, pansamantalang hihinto ang trabaho sa mga nasabing petsa upang mapadali ang galaw ng seguridad at logistics para sa summit. Layon din ang deklarasyon na mabawasan ang bigat ng trapiko sa lugar at masiguro ang kaligtasan ng mga delegado at kalahok sa ASEAN Summit na gaganapin sa nasabing mga lugar. Ayon sa Malacanang, nasa final preparation stage na ang pamahalaan para sa paghahanda sa hosting ng bansa sa ASEAN Summit. Itinaas naman sa Blue Alert Status ang Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Epektibo ang nasabing pagtataas simula kahapon, Martes sa ganap ng 8 ng umaga at matatapos hanggang May 11 ng kaparehong oras. Pinatasan ang mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Philippine National Police na mag-duty sa NDRRMC para matiyak ang matibay na koordinasyon. Samantalang lahat naman ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ay binigyan ng direktiba na i-monitor at iulat ang lahat ng mga kaugnay na insidente sa nasabing aktibo.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Sa iba pa ang balita, inamin naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 3 taon na silang walang ugnayan ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tugon ito ng Pangulo kasunod ang pahayag ng Senadora na non-existent na ang relasyon nilang magkapatid. Kinumpirma rin mismo ni Pangulong Bongbong na hindi na dumadalo si Senator Amy sa mga pagtitipon ng pamilya sa nakalipas na mga taon. May pahiwatig din ng pagkadismaya ang Pangulo sa mga naging pahayag ng kanyang kapatid pero iginiit ng palasyo na walang sama ng loob ang Pangulo. Samantala, hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye ang Malacanang tungkol sa dahilan ng kanilang hindi pagkakausap.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Mariing pinabloan na naman ng Malacanang ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na nag-aangkat ang bansa ng repolyo at iba pang gulay. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na kinumpirma ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel na walang ganitong importasyon. Nakapagtataka niya kung saan nanggaling ang impormasyong ibinahagi ng Senadora dahil wala man itong malinaw na basihan at malinaw na fake news. Giit pa ni Castro, hindi man direktang naglalabas ng babala ang gobyerno laban sa Senadora pero malinaw na mandato ng National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Ang bahaging ito ay atin po sa inyo ng Doc-E Fulvic Minerals, isang anti-hypertensive at anti-diabetic herbal food supplement na kinilalat ginawaran po ng DOST para sa taglay nitong galing at siyensyang likas sa kalusugan. Mabibili po sa TikTok Shop Shopee Lazada, alternativeshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo Nationwide.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Nagpasya po ang National Unity Party o NUP at ang Liberal Party o LP. Hayaan ang kadi-kadilang mga miyembro na bumoto ayon sa kanilang konsensya sa lalapit na plenary vote ng Kamara de Representantes. Kaunay nga po rin impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno, walang ipatutupad na party stand ang kanilang grupo upang igalang ang kalayaan ng bawat mambabatas sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Binigyang diin ni Puno na nanatiling kaalyado ng administrasyon ng NUP, ngunit sa usapin ng impeachment ay dapat panaig ang sariling panghuhusga o paghuhusga ng bawat miyembro. Samantala, kinumpirma naman ni Liberal Party President at dating Deputy Speaker Lorenzo Tanyada III na conscience vote din ang magiging paninindigan ng kanilang partido. Anya na pagkasunduan ng kanilang House contingent sa isang meeting noong Marso 3. Ang pahayag ni Tanyada ay kasunod rin ng desisyon ni Caloocan Representative Edgar Irise na hindi dumalo sa butuhan dahil sa paniniwalang ang isyu ng impeachment ay bunga lamang umano ng hidwaan ng mga pamilyang Duterte at Marcos. Sa panig naman po ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, sinabi ni House Assistant Majority Leader Javier Miguel Benitez na may napagkasunduan ang kanilang partido matapos ang talakayan hinggil sa mga pagdinig. Gayunpaman, tumanggi siyang sabihin ang kanilang magiging boto hanggang sa mismong plenaryo. Itinanggi rin ni Benitez ang mga ulat na may pananakot o suhulan umano sa hanay ng mga kongresista kaugnay ng impeachment at iginiit na ang nangyari ay consensus building lamang. Sa kasalukuyan, mayroon pong 380 na mga membro ang House of Representatives. Kinakailangan po ang hindi bababa sa one-third, 106 votes upang maaprubahan ang Articles of Impeachment at maipasa ito sa Senado na siyang mauupo bilang impeachment court.
0: Prime Balita Nationwide.
4: Nagkasundo naman ang mga kongresista na ipatanggal sa record ng plenary session ang privilege speech ni Batangas Representative Leandro Livista. Unang tinumbok ng talumpati ni Livista ang koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Guardiola at umano'y ginastos ni Guardiola para sa kampanya ni na Governor Vilma Santos Recto at Lucky Manzano at iba nilang mga kandidato. Naman ito pinalampas ni Batangas Representative Ryan Recto sa pagsasabing hindi dapat gamitin ang plenaryo sa mga ligasyong malayo sa katotohanan. Bunga ng haka-haka at hindi suportado ng ebidensya. Paliwanag ni Recto, ang ugnay ng kanyang ama at Guardiola ay professional dahil pareho silang dating miyembro ng Kamara at pareho ding Batanggenyo. Muling nangatiliran si Liviste para humantong ito sa pagsasabing may alam o karanasan din ng ibang mga kongresista kaugnay sa bilihin ng boto sa kanilang mga probinsya. Nabanggit ni Liviste ang bilihan ng boto sa Quezon, kaya naman tumayo ang kinatawan nito na si House Deputy Speaker Jai Jai Suarez at napinunto na dapat ay nakabatay sa ebidensya, dokumento at sinumpaang salaysay at nabanggit na pahayag at hindi base lang sa haka-haka, kwento, text o Facebook messages. Bunso dito ay sinulong ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Halos din sa record ng plenary ang buong privilege speech ni Liviste na pinatiga ng mga kongresista. Ang nais naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, bukod sa pagtanggal sa record ay dapat bawiin mismo ni Liviste ang kanyang pahayag na mga kongresista ay tila may alam sa vote by.
0: Prime Balita Nationwide.
3: Dalawang po minuto na po nakalipas sa alas 6 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Davao del Sur Electric Cooperative, Dasoreco. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, pagpapababa ng presyo ng bigas, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa DA.
4: Senator Zubiri, nagpakomisyon ng Presidential Survey, VP Sala, nangunguna.
3: Senator Hontiveros, nanatili pa rin positibo sa kabila ng mababa nitong rating sa naging Pulse Asia Survey.
4: COC filing para sa bond parliamentary elections, umalangkad na.
3: 52 bilyong puslit na sigarilyo, nasabat naman sa Davao Oriental.
4: Babae sa Digo City na nag-hold up ng lotto teller gamit ang toy gun, arestado matapos manlaban ng biktima.
3: Tricycle driver, arestado naman matapos makunan ng granada at baril sa Digo City.
4: Dalawang namatay, isa sugatan sa aksidente sa Zamboanga del Sur. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide.
0: Prime Balita Nationwide!
2: Prime FM!
5: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
0: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: No approved therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternatibo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
7: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
4: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Balik tayo oras sa buong Pilipinas, 6:23 ng umaga. Pababain ang presyo ng bigas. Ito po ang isa sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Sabi ni PCO Undersecretary at para sa Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacañang, na ito ang inihayag ni Pangulong Bongbong matapos pangunahan ang 6 na uplift meeting sa Palasyo ng Malacañang. Kabilang po sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Iniutos din ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan niya na may sagwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at maaaring magpataw o magpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos niya ng Pangulo kay Secretary Laurel ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinapatibay ng uplift framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at pagtatagin ng ekonomiya ng bansa. Matapos po ang uplift meeting, nagatakda rin ang pangunahan ni Pangulong Marcos ang 9th Economy and Development Council meeting. Ngayon rin ang nasabing meeting na himayin ang posibleng solusyon ng pamahalaan sa mga kasalukuyang hamon ng bansa. Kabilang po sa mga tatalakayin sa nasabing meeting ang pagpapaunlad sa mass transportation system sa tulong ng maayos na railway network. Maliban po dito, nakatakda rin talakayin ang pagpapatatag sa kapasidad ng Philippine Coast Guard upang panatilihin ang seguridad at kaayusan sa ating mga nasasakupang karagatan.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Nagpakomisyon sa Senate Majority Leader Rick Zubiri ng survey sa PulseAsia para sa posibleng presidential candidates. Ito ang unang resulta sa isinagawa noong February 27 hanggang March 2, 2026. At ang susunod na resulta ay lalabas sa Hunyo. Paliwanag ni Zubiri, ginagawa nila ito para makakuha ng malinaw na regular reading sa field particulars sa kung sino ang nangunguna at sino ang seryosong ikinukonsidera ng mga botante sa 2028. Dagdag pa ni Zubiri, sa politika, ang information ay power at ang survey ay makakapagbigay ng snapshot o kabuang larawan, pero pag ginawang seri ang survey ay makikita ang pattern na gusto ng mga tao. Naniniwala si Zubiri na mas makakatulong ang regular na pagbabasa sa sentimiento ng taong bayan upang mas maunawaan kung anong klaseng liderato o pamumuno ang kanilang hinaharap. Sa naturang survey, nanguna si Vice President Sara Duterte na nakakuha ng 43%. Pangalawa si dating VP Leni Robredo, na may 27%. Pangatlo, sa Senator Rafi Tulfo na may 19%. Pang-apat, sa Senator Bam Aquino, 5%. Panglima, sa Senator Risa Hontiveros na may 2%. At panghuli, si DILG Secretary Jun Vicrimulya na may 1%.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Iginit naman po ni Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros sa naging ambush interview ng Senate Media, hindi na bago sa kanya ang marihado pagdating sa usapin ng survey. Ito ang naging reaksyon ng Senadora matapos lumabas sa Pulse Asia Survey na nasa 2% lang ang bumoto sa kanya para ikonsidera siya sa pagkapresidente sa 2028 election. Pero sa kabila po nito, nilinaw ng Senadora na nire-respeto niya naging survey bagamat naniniwala siya na hindi survey ang magdedesisyon sa eleksyon kundi ang mamamayang Pilipino. Halimbawa na lang niya rito ang dalawa niyang senador na inilaban nitong 2025 midterm election na nauy mababa sa survey pero kalaunay nanalo rin kasama ang Akbayan Party List.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Formal namang binuksan itong araw ng Martes, Mayo 5, ang filing ng Certificates of Candidacy para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ang COC filing para sa mga kinatawan ng parliamentary districts na tatagal hanggang sa Huwebes, Mayo 7. Samantala, kasabay nito ang deadline na pagsusumite ng consolidated list of nominees ng mga koalisyon at ang paghahain ng mga official logo na gamitin ng mga regional parliamentary political board. Kabilang din dito ang mga larawan ng mga kandidato para sa district representatives at first nominees ng sectoral representatives. Sa Biyernes, Mayo 8 naman, magsisimula ang paghahain ng petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties. Ayon sa poll body, sa pamamagitan nito, tutukuyin ang dominant majority at iba pang pangunahing regional political parties sa BARM. Sa September 14, idiraos ang BARM parliamentary elections na ilang beses nang ipinagpaliban sa mga nakalipas na taon.
0: Prime Balita Nationwide! Prime FM Report!
3: Barangay Tanod at welder arestado sa Bybas Operation sa Iloilo. Detalye sa balita kay Jennifer Karikitan.
0: Prime FM Report!
8: Arestado ang dalawang drug suspects sa sinagawang Bybas Operation sa Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Kinilala ang mga suspect na sina Alias Toto, isang barangay Tanod at Alias Nonoy na nagtratrabaho bilang welder. Sa ulat ng pulisya na kumpiska mula sa kanila ang humigit kumulang 140 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 952,000 pesos. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Police Drug Enforcement Unit Team 2, Dengle Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Makaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Iloilo City, Jennifer Karikitan para sa Prime Balita Nationwide.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na naging interview ng Senate Media na wala silang plan ng dalawa ni Senator Rafi Tulfo na tumakbo pa sa mas mataas na posisyon. Ito, nakiusap siya na huwag na isali ang pangalan nila sa anumang survey dahil baka magkaroon sila ng maraming bashers at trolls kahit hindi naman sila tatakbo bilang pangulo o pangalawang pangulo sa 2028 election. Giit pa niya, masaya na sila sa ginagawa nila ngayon na nakakabuo sila ng batas at nakakatulong sa publiko. Ayon kay Senator Erwin, ang gusto lang nila ngayon ay tahimik na buhay dahil labis na silang nabugbog nitong nakaraang 2025 midterm election. Karantiyan niya na napag-usapan na nila itong dalawang magkapatid at napagkasunduan nila na hanggang dito na lang sila sa Senado. Samantala, sa hiwalay na interview mismo sa Senator Rafi na ang nagsabi na bagamat nagpapasalamat siya sa tiwala ng ilan sa kanya, ay wala talaga silang planong tumakbo bilang pangulo. Pero ang pupwedean niyang umanong asahan sa kanya sa 2020 election ay magiging re-electionist siyang senador.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Inaasahan naman pong magpipresenta sa plenaryo ng Kamara si House Committee on Ethics and Privileges Chairman at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece party list representative JC Abalos ng panibagong rekomendasyon kaugnay sa iba pa o panibagong kinakaharap na ethics complaint ng Representative Kiko Barsaga. Kamakailan nga po ay naghayin si House Deputy Speaker Janet Garin ng dalawang ethics complaint laban ni Barsaga dahil sa paulit-ulit na hindi akma o nararapat na asal nito. Sabi naman ni Barsaga na walang problema sa kanya kung sakaling ma-expel o maalis siya bilang kongresista dahil marami namang oportunidad para sa kanya. Natapos na nga ang kanyang ikalawang 60-day suspension na ipinataw ng Kamara kay Barsaga at ito nakaraang araw ay nakadalo siya muli sa plenary session. Nag-post uli si Barsaga sa kanyang social media ng maikling video habang siya ay nasa plenaryo na tinawag niyang siya raw ay nasa Crocodile Farm. Sinasabi niya sa video na ang dami ng mga buwaya at ang daming magnanakaw pero ngayong balik trabaho na siya ay ihahatid daw niya ang hustisya.
0: Prime Balita Nationwide.
4: Oras sa buong Pilipinas, alas 6.32 na ng umaga. Oras na yan atid sa atin ng Mix and Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Natural na kape, natural ang galing. Sa pinakalan ng Mesigla, gawing partner ang Mix and Herbal Coffee. Mabibili sa inyong piling supermarkets, butika, distributor, chip shop, Shopee, Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong bansa.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Napapiska ng tropa ng Philippine Navy at mga pulis ang 52 milyong halaga ng mga imported na sigarilyo sa isang seaborne anti-smuggling operation sa garagatang sakop ng Governor Generoso Davao Oriental. Kinumpirmahan ng mga senior officials ng Naval Forces Eastern Mindanao Command at ng Police Regional Office 11 ang pagkakasamsam ng nasa 1,246 na kahon ng sigarilyo mula sa Indonesia sa MB Bukal na naharang sa isang offshore operation ng isang Navy team na may 8.5 milya mula sa seaside sa bayan ng Governor Generoso. Ang 52 milyong halaga ng pusit na sigarilyo ay nasa kasabihan na ng Bureau of Customs sa Region 11 para sa tamang disposisyon. Sinabi ni Commodore Erenio Batong, commander ng NFEM, na ang impounded MV Bukal ay nasa pantalan na nasa Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao City. Natuklasan ng mga investigador ng pulisya at mga ahente ng NFEM na ang bangkang kinalulunanan ng mga smuggled cigarettes ay pag-aari ni Latif Kader Saipol na may ugnayan sa mga large-scale suppliers ng puslit ng mga sigarilyo sa mga karating na probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi.
0: Prime Balita Nationwide!
3: Arestado ang isang babae na nagtangkang mag-hold up gamit ang baril na laruan o toy gun sa isang lotto teller. Matapos naman laban ang biktima bandang alas 13:30 ng hapon, itong Mayo 4, 2020 sa East, sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur. Ayon sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, ang hepe ng Digo City Police Office, kinilala ang biktima na si alias Raymar, 33 anyos, resident na Puro Kawayan, 2nd Cram Street, Zone 1, Digo City. Habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Parida, 40 anyos, isang biyuda at residente ng Lapu-Lapu Extension, Zone 3, Digo City. Batay sa investigasyon, nagkunwari umano ang suspect na tataya lamang ng luto. Ngunit, launan ay nagdeklara ng hold-up. Dahil sa takot, ibigay ng biktima ang kanyang cellphone. Subalit nang mapansin na tila laruang baril lamang ang itinutok sa kanya. Lumaban siya kaya nagkaroon ng pisikal na komprontasyon. Agad na nagkatawag ng tulong ang biktima sa mga pulis na naging dahilan ng agarang pag-aresto sa suspect. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ito ng Digo City Police Office at nakatakdang sampahan ng kukulang kaso.
0: Prime Balita Nationwide!
4: Matagumpay na naaresto ng Digo City Police Office ang isang tricycle driver matapos itong madiskubring may dalang illegal na granada at baril. Kasunod na rin ang ulat mula sa isang concerned citizen. Ayon sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, hepe ng Digo City Police Office, bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Martes, May 5, 2026, agad na rumisponde ang mga otoridad sa natanggap na impormasyon sa Purok Talakitok, Barangay Dawis, Digo City. Ito natuntun at naresto ang suspect na kinilala sa alias na Laden. 24 anyos, residente ng Ponte, Barangay 3 de Mayo, Digo City. Nakumbiska mula sa suspect ang isang hand grenade, isang caliber .38 na revolver, at iba pang personal na gamit. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang kaukulang kaso laban sa suspect sa paglabag sa Republic Act No. 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pati na iba pang kaukulang batas.
0: Prime Balita Nationwide!

0: Tab Nationwide.
1: Sa iba pang balita, patay ang dalawang mag-live-in partner habang isa pa ang sugatan sa nangyaring aksidente sa National Highway sa Puro Cruising, Barangay Poblasyon, Kumalarang, Zamboanga del Sur, ganap na alas 5:43 ng umaga nitong Martes, hapon Mayo 5. Base sa inisyal na imbestigasyon, nagbanggaan ang isang wing van truck at isang motorsiklong Kawasaki Barako. Dahil sa lakas ng impact, isa sa mga biktima ang nakalso sa gulong ng truck. Nasawi ang driver ng motorsiklo, isang 22 anyos na lalaki, residente ng Luzon Valley, at ang kanyang ka-live-in partner na 20 anyos na babaeng angkas. Samantala, nakaligtas naman ang isang 17 anyos na babaeng angkas na nagtamo lamang ng minor injury. Agad ngang responde ang Kumalarang Municipal Police Station para imbestigahan ang insidente at matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Nasa kustudiya na po ngayon ng kapulisan ang driver ng wing van na isang 29 anyos na lalaki na taga Cagayan de Oro City at posibleng kakaharapin ang kaukulang kaso.
0: Prime Balita Nationwide!
2: Aabot naman sa halos 137 milyong halaga ng iba't ibang mga produkto ang iprinisenta ng Bureau of Customs of BOC matapos makumpiska sa Port of Manila. Ayon sa BOC, nasa 25 container ang nakakonsign sa isang construction supplies trading company na nagmula umano sa China ang kanilang hinarang. Lumalabas sa investigasyon na idiniklarang plastic racks ang laman ng mga container pero nadiskubring may karga itong mga bigas at asukal na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bukod pa rito, natuklasan din ang mga chemical, mga damit, electronics, pharmaceutical products, cosmetics at iba pang produktong maaring magdulot ng panganib sa mamimili. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto. Sabi pa ni Nepomuceno, bukod sa nawawala na kita ang gobyerno sa mga ipinupuspong produkto, ay nilalagay din sa panganib ang mga Pilipino at mga negosyo.
0: Prime Balita Nationwide!
2: Oras po Pilipinas, alas 6:39 na ng umaga, abangan sa ating pag-public sa business. Inflation rate sa Pilipinas noong Abril bumili sa 7.2% dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at langis ayon sa PSA.
1: Sa international news, Russian military itiniklara ang unilateral ceasefire sa Ukraine.
2: Sa health news, malaking epekto sa kalusugan nitong radiation.
1: Sa sports balita, Bulbul, umano'y naging sentro ng tag of war ng TNT at Magnolia sa PBA Commissioner's Cup.
2: Sa showbiz, Aura Brighella, binweltahan ng netizens na tumawag sa kanya na Bronny James.
1: Sa balitang kakaiba naman, 90 anyos na lolo at lola sa Kenya, may nagpakasal matapos ang 64 years nilang pagsasama. Walang BBTO dahil magbabalik pa ang Prime Balita Nationwide.
0: Prime Balita Nationwide.
3: Prime FM.
4: Prime FM.
5: Uy, Mega, kagawal ba si mong dagway di, ha?
6: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay di magulaan na.
5: Aw, ka na ba? Kay malaba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kun UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Aban gibalik na karon. Dugang pa ni Ana, doon pa'y market o transmission increases.
6: Mauba? Basta mo't nagkadaghan ng kwarta sa Dasoreco, Ani.
5: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM. Oo, tinuod, misaka jud ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinitungod ginabayro nato ang Watershed Protection, Renewable Energy Project o ang Ancillary Services aron ligo ng grid.
6: Mauba di ay, apan makagol gihapon kay taas na sarang atong bill.
5: Susayo ka gol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
6: Usaon?
5: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
6: Yes, nigamay na dyan ang akong bill.
5: Mau ba? Yung sa nimo pag Magic Omega?
6: Walay Magic Omega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Ug maokay ang resulta.
5: Perfect! Huy, libriya dahin kong Coffee Omega, ha?
6: Na, impas ang savings.
5: Sige na. Tutan, wala man kay Love Life. Ikapin na lang nato.
4: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog yapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang paniana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diha sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
7: Panlalabo ng paningina, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc FI solution ng Doc Alternativo.
8: Ako si Shirley Pilasoltaro, taga Marilao, Bulacan, 65. Sa eye solution po, dati nagsasalaming ako, ngayon di na po. At saka yung Banga Plus, maganda sa katawan din. At saka yung mga honey, maganda yun. O, Polvic. Ay kung gusto nyong gumaling, ay di pumunta na lang ako kay Duke Alternativo at subukan para malaman nyo ang katotohanan. Shirley Taro, Pilasol Taro po, 65 years old.
9: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
10: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
11: No approve therapeutic claims.
2: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Circe.
0: Prime Balita Nationwide! Business and Technology News!
2: Balik tayo oras sa buong Pilipinas, alas 6.43 na ng umaga. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumilis pa sa 7.2% ang naitalang inflation rate o antas ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng pamahiin at serbisyo sa bansa noong Abril ng kasalukuyang taon. Sa isang pulong balitaan itong Martes, Mayo 5, inihayag ni PSA User Claire Dennis Mapa na ito na ang pinakamabilis na inflation na itala sa nakalipas sa tatlong taon o mula noong March 2023 na nasa 7.6%. Ipinaliwanag pa ni USEC Mapa na ang pangunahing nakapag-ambag sa pagsipa ng inflation noong nakalipas na buwan ay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain at langis. Pinakamalaking contributor sa pagtaas ng inflation sa food items ay ang bigas na malaki ang itinaas, sinundan ng isda at meat. Pagdating naman sa transport, tumaas ang 124% ang presyo ng diesel habang ang gasolina ay sumipa sa 60.5%. Samantala, ang inflation noong Abril ay lumagpas sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan ng 5.6% at 6.4%. Gayun din, mas mataas ito sa 2% hanggang 4% na target ng pamahalaan.
1: Ang balita ng piso kontra sa US dollar, 61.41.
2: Singapore dollar, 48.12.
1: Hong Kong dollar, 7.84.
2: 16.72.
1: Saudi Riyal 16.36.
2: Kuwaiti dinar 199.33.
1: Euro 71.86.
2: Japanese yen 0.30.
0: Prime Balita Nationwide.
3: Balitang International.
1: Balita sa Bayong Dagat, idineklara na po ng Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Ayon sa Russian Defense Ministry, magiging epektibo po ito sa pagitan ng May 8 at May 9 kasabay ng pagmarka ng World War II Victory Day. Sa isang pahayag, sinabi ng ministry na ito ay alinsunod sa desisyon ng Supreme Commander-in-Chief Russian Armed Forces na si Russian President Vladimir Putin. Ngayon pa man, sinabi ng Russia na ito ay para sa humanitarian considerations at upang bigyang daan ang pagdiriwang ng Victory Day. Sa kabila po nito, mananatiling nasa defense position ang Russian forces at nagbanta na matinding tugon sa kanilang lalabagin ng Ukraine ng ceasefire. Sa panig naman po ng Ukraine, nagpahayag ito ng sariling tigil putukan ng May 5 hanggang May 6 at itinuturing naman na hindi seryoso ang inaalok na truce ng Russia. Ang Victory Day ngayong taon sa Russia ay ang ika-81 anibersaryo ng tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig.
0: Prime Balita Nationwide! Prime Balita Nationwide!
12: Narito na ang balitang pangkalusugan.
2: Health Tips! Radiation ay bahagi na ng ating modernong pamumuhay, mula sa araw, gadgets, medical procedures, hanggang sa iba pang teknolohiya. Ngunit kapag ito ay nasobrahan, maaari itong magdulot ng iba't ibang epekto sa kalusugan. Ang matinding exposure sa radiation ay maaaring makasira ng mga cells sa katawan na maaaring humantong sa pagkakasakit tulad ng skin burns, pagkahilo at sa mas malalang kaso, cancer. Kahit ang matagal pero mababang exposure tulad ng sobrang paggamit ng gadgets ay maaaring makaapekto sa ating tulog at kalusugan ng mata. Dahil dito, mahalagang malaman kung paano natin maiwasan o mababawasan ang panganib mula sa radiation. Una, limitahan ang oras ng paggamit ng mga electronic devices, lalo na't bago matulog. Pangalawa, panatilihin ang tamang distansya, huwag ilapit ng sobrang cellphone o gadget sa katawan kapag hindi ginagamit. Pangatlo, gumamit ng proteksyon kung kinakailangan, tulad ng sunscreen laban sa radiation mula rin sa araw. At higit sa lahat, maging maingat at may sapat na kaalaman sa mga sitwasyong may mataas na exposure tulad ng medical procedures o trabaho sa radiation-related fields. Para sa tamang gabay sa kalusugan, bisitahin lamang ang Doc Alternativo Branches Nationwide. Call or text 0946-967-3211.
0: Prime Balita Nationwide!
2: Weather update!
13: Weather update!
1: Update sa lagay po nating panahon ngayong araw ng Miyerkules. Alamin natin sa DOST Pag-asa kay Weather Specialist, Chanel Dominguez.
13: Weather update!
14: Weather update! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa may southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na itong magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya ng ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa ngayon po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung chance ng mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Ang kuwot ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawal, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa may Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ang kuwot ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo noong 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tacloban City, sa may Leyte. Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila, 39 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makakaapekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po na itong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan, ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init, at uminom po tayo ng maraming tubig. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Prime Balita Nationwide! Sports Balita.
1: Sa Sports Balita, naging mainit umano ang labanan ng dalawang PBA teams para makuha ang serbisyo ng 7'3" NBA veteran na si Bolbol sa kasalukuyang Commissioner's Cup. Ayon sa ulat, sinubukan umano ng Magnolia na makuha ang serbisyo ni Bol, ngunit nauwi ito sa pagkapanalo ng TNT Jet doon sa napunta bilang import na players. Pagkamat may salary cap na humigit kumulang $25,000 kada buwan, ako, para sa imports, o kung i-convert po ito sa peso, nasa 1.5 million pesos. May mga dagdag umano na bonuses at perks na maring magpataas ng kabuang compensation. Umabot umano sa $90,000 o halos 5.4 million pesos kada buwan ang offer ng Magnolia. Ngunit hindi natuloy ang deal sa hindi pa malinaw na dahilan. Samantala, lumutang din ang ulat na maring umabot sa $120,000 o humigit kumulang 7.3 million kada buwan ang natatanggap ni Bolbol sa TNT. Bagamat wala itong kumpirmasyon mula sa kupunan. Sa kabila po ng mataas

0: Gela sa muli pagtawag sa kanya ng ilang netizens sa Bronny James. Kumalat kasi sa social media ang larawan ng tatlong lalaki na nagpa-picture kasama si Aura. Nakalagay sa caption ng uploader na with Bronny James. Nakasulat din sa comment section nito ang bahabol na komento ng uploader. Ang sarap mo Aura Brigela. Nakatag pa rin ito si Aura. Sa comment section, nakatikim ng panlalait mula sa followers ni Aura ang tatlong lalaking nagpa-selfie at pinagsawanan ng showbiz personality. Hinilingit sa kaalaman ng followers ni Aura na hindi ito natutuwa kapag tinatawag na Bronny James. Si LeBron Raymore Bronny James Jr., a professional basketball player na naglalaro para sa Los Angeles Lakers ng NBA. Siya ay anak ng basketball superstar na si LeBron James. Sa post ni Aura, bumelta ito sa uploader at tinawag ang mga ito na bloated at pinatutsadahan ang body size ng mga ito. Hindi ito ang unang beses na tinawag si Aura na Bronny James ng netizens. Noong July 2025, ibinahagi rin ni Aura sa kanyang Instagram channel ang screenshot ng palitan nila ng mensahe ng isang netizen na tumawag sa kanyang Bronny James. Hindi niya na ito pinalampas. Base sa sagot ng TV and movie personality, mahihinuhang ang netizen ay ka-schoolmate ni Aura sa University of the East kung saan siya nag-enroll ng senior high school. Sa huli ay humingi ng patawad ang netizens kay Aura.
1: Prime Balita Nationwide. Balitang kakaiba.
2: Maraming netizens po ang napapasana all matapos maging inspirasyon ng isang 90 anyos na babae mula sa bansang Kenya na pinakasala ng kanyang 95 years old na nobyo makalipas ang mahigit 6 na dekadang pagsasama. Ayon sa ulat, umabot na sa 64 years silang namuhay bilang magkapareha. Ngunit ngayon lamang nila napagpasyahang gawing legal at formal ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng kasal. Kaya partner, huwag kang mawala ng pag-asa. Pwedeng-pwede pa. Ha?
0: Pwede pa.
2: Kung pwede pa. Nang tanungin sila kung bakit daw natagalan ang kanilang desisyon, sabi ng babae na nais niyang masigurong seryoso at totoo ang pagmamahal ng kanyang partner. Ayun.
0: Sabi naman kataas yun. 64 years talaga.
2: Pwede naman pala. Kaya sa mga may relasyon din, nag-live in ng 5 years, 10 years,
0: 20 years. Huwag kayong wala ng pag-asa.
2: Pwede pa naman pala, no?
0: Oo.
2: So, magpasakal na o magpakasal pala.
0: No? Makasal.
2: Ibinahagi rin niya na dati ay may pangamba siyang baka magtaksil daw ang kanyang minamahal, no? Gayon pa man, labis na ang kanyang kasiyahan ngayon matapos maisagawa ang kanilang kasal. Kung saan, kasama nilang nagdiwang ang kanilang mga anak at apo. Ang masaklap lang dito, partner, baka sa sobrang tagal hindi nagpakasal, ayun, may nauna na sa kanila.
0: Yan na nga eh.
2: Ayan o. So,
0: 64 years. Ngayon pa lang sila.
2: Medyo matagal-tagal din, no?
0: Oh, sa mga ano dyan na nag-live in 10, 20, 30 years, 40, may pag-asa pa.
2: Oh, kaya direct, ha? Makinig kang mabuti dyan, ha? Pwede pa, kahit 10 years.
0: Kahit 10 years, pwede pa.
2: Pwede rin na, para mag-Guinness World of Record kayo.
0: 64. So
2: gawin niyo yung 100 years old bago kayo magpakasal.
0: Tsaka sabihin ng idol. Pero at least, diba, kayo pa rin naman sa huli.
2: Ayan, no? So, yan po ang ating balitang kakaiba.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Sumain niyo po ang isang oras na kalipunan sa mga balitang itinampok ng Prime Balita Nationwide. Ngayon po ay araw ng Miyerkules.
0: Ngayon po ay May 6, 2026. Sa ngalan ng ating acting CEO, Inventor Edgar De Libre Jr. at Chief Finance Officer, CFO, Inventor Tao Magdalenan.
2: Sa buong management team ng A2J Commercial Corporation at ang Prime Broadcasting Network Prime FM. Sa ating station manager, Leslie Joy Lampayasin at Technical Director, Direk Ray Tampos. Kami po yung tagapaghatid ng balita. Ako si Katropa J.R. Lucas.
0: Susunod na ang programang Usapang Pangkalusugan. Ako naman si Katropa Daisy Aranyes. Magandang umaga.
1: Prime Balita Nationwide!
3: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
4: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
3: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
4: Iisa lang ang sigaw.
3: Prime FM.
5: Prime FM Nationwide.
3: Mas pinalawa.
4: Mas pinalakas.
5: Prime FM Nationwide.
3: Tunay na maasahan sa balita.
4: Musika at impormasyon.
5: Prime FM
3: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagay.

0: Good morning.
1: Welcome kapanalig. Dito na naman tayo sa ibang araw. Ating edisyon sa ating programa. Itong programang Dok Alternatibo. Tayo na naman po ay magbabagi ng mga gabay at sa pagbabahagi natin sa mga testimonya na inyong mapapakinggan sa oras na ito. Mga testimonya ng kagalingan. Kung paano sila natulungan ng Dok Alternatibo sa pamamagitan ng formula nito. Nasubok na sa ilang nagdaang taon kapanalig. Si Dok Alternatibo po ay eksperto sa alternative medicine. Samahan ako sa isang oras sa programa Doctor of Ministry in Natural Healing, Dok Richard Liego. Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating programa sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos sa araw o sa oras na ito. Ang banal na salita ng Diyos, ibabahagi natin ngayon ay mababasa sa Hebreo Kabanata 11, talata 1. Ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito'y mababasa sa Hebreo Kabanata 11, talata 1. Nakakapat lang na sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay.

0: Doctor Alternativo.
1: Tuloy-tuloy tayo kapanalig. Oras, oras po para sa ating programa na magbabahagi tayo ng gabay. Anyway, araw tayo na Miyerkules ngayon. Sa mga kapanalig natin, Miyerkules po tayo. Bukas po yung branch natin sa lahat ng mga Doc Alternativo dito sa inyong mga lugar, particular na dito sa may Pasay, dito sa may Cubao, dito sa may Malolos. Nagbukas po si Doc Alternativo para sa mga kapanalig natin na gustong sumangguni at gustong masolusyonan ang kanilang iniindang karamdaman. Announcement kapanalig dito sa Cubao Brands. Meron lang tayong announcement. Malaga po ito para sa mga kapanalig natin. Ngayong buwan na ito, buwan ng Mayo, ay mayroong adjustment, no? Ang ating brands dito sa may Cubao, which is ang Cubao Brands po natin ay magsasara every Saturday. Yes, Sabado o every Saturday, yung Cubao Brands natin ay sarado. Ngunit, bukas naman si Cubao Brands tuwing Linggo. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, 9 a.m. to 6 p.m. Ito yung adjustment kapanalig. Ang Cubao Brands natin ay sarado po every Saturday. Sa buwan na ito, buwan ng Mayo, uulitin ko kapanalig, every Saturday ay sarado po yung ating Cubao Brands. Magbubukas ito sa araw ng Linggo hanggang Biyernes. Okay? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Bukas po si Doc Alternativo Cubao Brands. Sarado po ito every Saturday. Okay? Open po si Cubao Brands 9 a.m. to 6 p.m. Okay? Sa mga kapanalig natin dito sa may Cubao area, mahalaga po ang announcement ito para hindi na kayo hindi na masasayang niya ang inyong mga oras sa araw ng Sabado kung saan si Doc Alternativo Cubao ay sarado every Saturday. Pero huwag mag-alala kapanalig dahil ang Linggo, sa araw ng Linggo ay bukas ang ating Cubao Brands para sa mga kapanalig natin na gustong dumulog sa Doc Alternativo para sa kanilang iniindang karamdaman. Dagdag pa, may seminar na tayo dito sa Cubao Brands. Mayroon na tayong seminar schedule this month of May. Ngayon darating na May 17, sandi po ito kapanalig. Okay, May 17, araw na Linggo, meron tayong Herbal and Natural Healing Seminar na gaganapin dito sa ating Cubao Brands. Kaya pwede na kayong magpa-early registration. Early registration ay bukas na po si Cubao Brands para sa ating gaganaping Herbal and Natural Healing Seminar this month of May. Okay, particular na ngayong darating na May 17 dito sa ating Cubao Brands. Samahan yung ating mga salihan yung ating gaganaping seminar dito. Exciting po ito kapanalig. Marami tayong matututunan dito sa ating gaganaping seminar para po ito sa ating lahat. Mapa-member ka man o hindi member ng Doc Alternativo, iniimbitahan kita para sa ating gaganaping seminar this coming May 17. Para ito sa ating lahat kapanalig. Huwag kalimutan na magdala ng isang litrong tubig. Ito ay mahalaga po para sa ating lahat. Nadadalo ng seminar dahil mayroon tayong libreng patak ng Fulvic Mineral. Ito yung branch natin na pwedeng puntahan sa araw na ito.
2: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
3: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
4: Sa Tagong Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
5: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Recife.
3: sa Ilagan, first floor LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
2: Salawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front MacDo Bacara Road.
1: Kaya puntahan po ninyo yung mga brands na bago lang natin na ipinarinig dito o na bago lang ninyo napakinggan dito sa ating palatuntunan. Malaki pong tulong kapanalig ang isang desisyon na bisitahin yung ating brands dahil dito sa Doc Alternativo sa mga branches natin nationwide. Nandito po yung ating mga brands in charge, Doctor of Ministry Natural Healing, mga lecturer. No? Nandito sa mga branches natin kapanalig, handa po sila na tulungan ka. Basta sa ilang kondisyon kapanalig, isa sa mga kondisyon ay ang pagsunod at ang iyong buong kooperasyon na ibibigay mo dito sa Doc Alternativo. Meron din tayong in-offer na counseling para sa mga kapanalig natin na may matagal ng iniindang karamdaman. Yes, open po yung ating branch para sa counseling at susunod na po dyan yung ating product recommendation. Nire-recommend ang ating mga eksperto. Huwag kalimutan, meron tayong hotline kapanalig sa mga gustong magpabot ng kanilang concern, especially sa health, no? Health issues, health concern. Meron tayong hotline. Pwede kayong mag-text o tumawag sa ating linya na bukas na sa oras nito para sa mga kapanalig nating nakikinig. Narito po yung ating hotline, 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline. Mag-text o tumawag ka ngayon dahil mamaya sa ating second part ng ating programa ay may magkakasama tayong eksperto na siyang magbibigay ng direktamenteng gabay sa pamamagitan ng on-air kung paano ka matulungan, lalong-lalo na ikaw ngayon ay may iniindang karamdaman. Uulitin ko yung hotline na 0950-738-8320. Anyway, babatiin muna natin ng good morning yung mga visitors natin. Sila yung mga bumisita dito sa ating branch kahapon. Si Ma'am Althea Raiza Montimayor. Si Kier Alfonso Laksamana. Si Ma'am Sabel Aranita. Hi kay Sir Jero Nathaniel Escueta. And Luis, Sir Luis Carpio. Okay, uy, bagong member si Ma'am Rafael. Ano, so sorry, Sir Rafael Calderon, no, newly member natin dito sa ating branch. And si Ma'am Samira Leoni Villa Senior. Thank you so much, ha. Thank you sa pag-visit. And congratulations dahil sa inyong desisyon na bumisita kayo sa Doc Alternativo. Ito yung pruweba na kayo po ay naghahangad na talaga ng tunay na kagalingan. Maganda po yan. Magandang hakbang yan, kapanalig, dahil sa mga testimonya na ipaparinig natin ngayon, noon, nakikinig sila ng radio program, no, dito sa Radio Veritas. Pinapakinggan nila yung radio program ng Doc Alternativo. At nang mapakinggan nila yung gabay na binahagi ng ating mga eksperto dito, ay sila mismo ay nagdesisyon na lapitan si Doc Alternativo. Kaya ang resulta, oh, in short, may magandang resulta ang kanilang naangkin na tamo dahil sa pag-visit sa Doc Alternativo. Gaya na lang ni Ma'am Agnes Cibulo Kapanalig, 64 years old noon, ay may iniindang karamdaman sa kanyang katawan. Ngunit nang dumulog siya sa Doc Alternativo at may rekomendasyon na vitamin C at cleansing program, gumaling sa kanyang karamdaman. From Florida, Pampanga, narito ang testimonya ni Ma'am Agnes Cibulo.
0: Fatty liver, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
5: Bago ako pumunta rito, nagkaroon ako ng problema sa liver. Fatty liver, tapos palaging mataas yung SGPTSP. SGPP ko, tsaka yun. Basta sa libre ko, nagkaroon ako ng interest na mag-switch sa ano, sa alternative. Yun ang umpisa, from 2017, nag-undergo ako ng cleansing program, tapos yung mga vitamin C, naka-3 sets na rin ako. Mula nung 2017, hindi na ako palagi sa hospital. Nalas na yung ano ko sa mga doctors. Nag-concentrate ako sa herbal medicine, lalo na sa alternative. Malaking ano, improvement sa health ko. Mas magaan, mas naging positive yung ano ko, pananaw ko ngayon. So malaking tulong, lalo na yung vitamin C sa akin. Ako si Agnes Iglo from Florida Blanca, Pampanga, 64 years old.
6: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Ano nga ba maiiwasan itong tinatawag na fatty liver kapanalig na pagka hindi mo lang alam, may iniinda ka ng karamdaman ngunit hindi mo... batid na ito na pala ay fatty liver. Gaya ng testimonya na napakinggan natin mula kay Ma'am Agnes Sibolo Kapanalig na naway nakakaranas ng fatty liver. Buti na lang si Doc Alternativo ay nandyan o nandito sa ating brands. Meron tayong tinatawag na services gaya ng 7 days cleansing program at vitamin C. Kaya naman agapan yung karamdaman na iniinda ni Ma'am Agnes Sibolo. Paano ba nagkakaroon ng fatty liver ang isang tao? Narito ka panalig ha, pakinggan mo, makinig ka kung paano nakikita yung mga signs o paano ito maiiwasan. No? So ganito na lang, paano ito maiiwasan itong fatty liver? Panatilihing malusog ang timbang. Ang sobrang timbang o labis na taba sa katawan ay pangunahing sanhi ng fatty liver. Ganyan niya kapanalig ha. Kapag sobra sa timbang ang isang tao o sobra sa taba. Okay, huwag kayong ma-offend ha kapanalig ha. Based ito sa ating research, kung kapag sobra na sa taba, sobra na sa bigat, prone ka na magkaroon itong tinatawag na fatty liver. So ano yung dapat gawin? Mag-focus sa gradual weight o gradual weight loss. 0.5 to 1 kilogram per week kung sobra ang timbang. Ito advisable lang ito para sa mga sobra yung timbang. Okay? Mag-focus sa gradual weight loss ng 0.5 to 1 kilogram per week. Okay. Pangalawa, kumain ng balancing pagkain. Iwasan hanggat maaari ang matatamis na inumin gaya ng soft drinks, processed foods, fast food, dagdag pa prutas at gulay. Kumain ng prutas at gulay, no? Na mayaman sa fiber na nakakatulong sa metabolismo. Whole grains, brown rice, oatmeal, at iba pa. Lean protein na makukuha sa isda, manok, tofu beans. Healthy fats, ito, olive oil, avocado, nuts. Dapat maging healthy yung ating fats. Kumamit ng olive oil, avocado or nuts. Limitahan ang alcohol. Ito sa mga ano ha, mahilig uminom, mga kapanalig natin dyan na may bisyo. Kailangan mo talagang mag-limit. Ayon pa dito, limitahan ang alcohol. Kahit kaunti, maaaring makasama sa atay, lalo na kung may fatty liver na. Kung uminom o umiinom, kailangan talaga ng moderation. Iwasan kung may risk factors. Kung talagang ano, sensitive na kapanalig yung fatty liver natin o nasa stage na na mukhang malubha na talaga, so mas mainam na iwasan talaga. Umiwas na lang sa alcoholic drinks. Huwag na nating Hayaan na tayo mismo yung sisira ng ating katawan. Kapag mayroong fatty liver, iwasan. Umiiwasan automatically. Dapat umiwas ka na sa mga alcoholic drink. Pangapat, regular na pag-i-ehersisyo. Gaya ng aerobatic exercise, 30 to 45 minutes. 3 to 5 times sa isang linggo. Okay. Paglalakad, pwedeng gawin. Maglakad-lakad, jogging, swimming, biking. Strength training, 2 to 3 times sa isang linggo para mapabilis ang metabolismo. Strength training, iwasan ang labis na gamot o supplements. Gaya ng pain relievers, weight loss, pills, at iba pa. Nako, na mga supplement kapanalig, iwasan, okay? So, yung ibinahagi natin ngayon na gabay, para ito sa mga kapanalig natin nagkakaroon ng fatty liver. Alam ko marami dyan na marami tayo, o marami sa atin ngayon, mga kapanalig natin na nakaantabay na may iniinda na. Karusa. Ang tinatawag natin na fatty liver. Mung ismulin ang karamdaman na yan, kapanalig. Akala mo lang na simpleng karamdaman lang yan, ngunit kapag hahayaan mo, nako, may posibilidad na maging peligro sa katawan o magiging delikado ang sistema sa loob ng ating katawan kapag pinabayaan mo ang simpleng karamdaman na yan, itong tinatawag nating fatty liver. Eh hanggat maaari, hanggat pwede pa na masolusyonan, gawin mo. Kung pwede lang, no, gawin mo yung advice na ibinahagi natin dito sa ating programa, sa ating palatuntunan. Ngunit kung pa mas gusto mo ng details o detalyado na advice, gabay, pwede mong bisitahin yung branch natin dito sa inyong mga lugar, kapanalig. Subangguni ka sa ating branch dahil nandyan po yung mga branch in charge. Mga lecturer natin, Doctor of Ministry Natural Healing, na handa kang tulungan anytime na kapag ikaw ay bibisita dito sa ating branch ng Doc Alternativo Nationwide. Meron ba tayong isang testimonya na ipaparinig, kapanalig? Naman ito sa ating produkto na B-Complex. B-Complex user si Ma'am Con Mortera, 36 years old, from Pangasinan. Pakinggan natin yung kanyang iniindang karamdaman at paano siya natulungan sa pamamagitan nitong ating B-Complex.
7: Pamamaga ng paan ng kanyang ama na solusyonan dahil sa paggamit ng B-Complex powder ng Doc Alternativo.
8: Pam Mortera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po. Bali yan dito ako para mag-testimony about sa B-Complex naman po. Kasi halos lahat na po ata ng product niyo ginagamit ng family namin. So sa B-Complex naman po, ang B-Complex na po is maganda po sa mga nerves. Yan, number one. Kasi ang powder ko po, namamaga yung paa. Ito ang pinapagamit ko sa kanila, isang tablespoon sa mama ko, medyo umakay-okay yung pakiramdam nila sa at the same time, sa akin din po kasi regular menstruation ako, maganda din po siya. Tsaka ang kagandahan dito, kaya na-convince ako dahil no preservative siya kasi pwede sa mga buntis, number one, tsaka sa mga baby, nagpapadede. Kaya ibig sabihin, wala siyang maraming halong preservatives. Pan Montera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po.
6: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Napakinggan natin yung testimonya, kapanalig. Concern naman yun sa kanyang ama, yung kanyang idinulog dito sa ating palatuntunan. Kaya once again, ha, pwede ninyong bisitahin yung brands natin dito sa inyong lugar. Ipaparinig ko na naman, kapanalig, sa mga kaka-tune in lang at hindi pa alam na meron tayong brands dito, brands ng Doc Alternativo dito sa inyong lugar. Pakinggan mo, kapanalig, pwede mong bisitahin yung brands natin today.
2: Sa Surala Branch, Door 2 Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6, Chiyo Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat. Ang Doc Alternative Center. Sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
9: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan. Doc Alternativo Program pa rin ang inyong pinapakinggan. Aba, good morning ho sa mga ngayon palang gumising. Kape-kape-kape. Kape po tayo kapanali gamit ang ating produkto. Ipinagmamalaki po natin every day, every morning. Ipinagmamalaki ko po ang aming produkto dito sa Doc Alternativo. Tested na po ito sa mga member. Tested na po ito namin, kami dito. No? Sa Doc Alternativo, tested and proven na itong ating produktong mixed and herbal coffee na nakakatulong, lalong-lalo na kung gusto mo na maging masigla every morning, tapos hindi maging hindi magdudulot ng problema sa iyong katawan. Aba ho, mixed and herbal coffee yung inumin. Kung gusto mo ng healthy kape, kung gusto mo na nagkakape na walang alinlangan. Yes, mixed and herbal coffee kapanalig yung inumin. Magbibili lang ito sa lahat ng branches ng Doc Alternativo nationwide at pwede mo ding i-order sa ating door-to-door delivery. Meron tayong opsyon, ha? Halimbawa, hindi ka maka-visit ng ating branch dahil sa mga important matter, importanteng mga ganap kapanalig, huwag ka nang mag-worry. Don't you worry, my friend, dahil meron tayong door-to-door delivery. Meaning, pwede mo nang i-order yung ating produkto at yung produkto na mismo ang pupunta sa iyong lugar o sa iyong pamamahay dahil ito ay door-to-door. Mag-text o tumawag ka lang sa ating door-to-door hotline 0946-967-3211. Uulitin ko, 0946-967-3211. 1-1. Yan po yung ating door-to-door hotline. Kung gusto mo nang mag-order, kung gusto mo mag-order ng produkto, ngayon, i-deliver yan dyan sa iyong pamamahay. Okay. Mixed and herbal coffee. Masarap na kape, healthy na kape, natural at herbal, walang side effect. Alam nyo ba, would you know, na kapag ikaw ay mahilig uminom ng coffee, pwede kang magkaroon. O pwede mong maranasan itong tinatawag na acid reflux. Yes, tama ang narinig mo. Pwede mong maranasan itong acid reflux. Gaya na lang ng isang testimonya na ipaparinig natin sa pamamagitan ni Ma'am Eva Panghulan. Si Ma'am Eva Panghulan na noon nagkakaranas ng acid reflux, ngunit sa tulong ng ating produkto, itong corn coffee na solusyonan yung kanyang problema na acid reflux. Pakinggan natin from Talisay, Batangas.
10: Acid reflux na solusyonan dahil sa paggamit ng corn coffee ng Doc Alternativo.
11: Ang concern ko dati lang yung aking tiyan. Tapos nag-take ako ng corn coffee tsaka luyang dilaw. Pinagsama ko sila. Ang maganda naman ang resulta kasi nawala yung acid reflux. Ang katulad ng mga hindi pa nakakasubok, siyempre, pag nakikita ko sila, nagkita-kita kami, sinishare ko rin. Dumadaing sila ng medyo masakit yung tuho, kumusta ka naman. Ako, number one, ako ang user niyan. Kaya ako ang nagpapatunay. Kaya yun, nahihikayat ko silang kumuha ng product nito. Ako po si Eva Panghulan, 58 years old, taga Talisay, Batangas.
12: Nueva
6: saka epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: Actually, pwede naman talagang maiwasan ang ganitong karamdaman, itong acid reflux. Ang tanong, paano? Okay, pakinggan mo ha. Iwasan ang mga pagkain at inumin na nagpapalala ng acid reflux. Gaya na lang ng pritong pagkain, chicharon, fast food. Mataas sa asido, gaya ng citrus fruits, kamatis, tomato sauce. Ito, kailangan mong iwasan ito ha. Kapag meron kang acid reflux, fruits or citrus fruits, kamatis, pati na ang tomato sauce. Iwasan mo din ang spicy at maaanghang na pagkain gaya ng sili at hot sauce. Inuming may caffeine o carbonated gaya ng kape, soft drinks, energy drinks. At lalong-lalong iwasan mo ang alcohol at tsokolate. Napakasarap pa naman itong alcohol at tsokolate. Number 2, kumain ng maliliit, ngunit madalas. Huwag kumain ng malalaking plato na sabay-sabay. Ha? Actually, hindi naman talaga kinakain ang plato. Ha? Huwag kumain ng malalaking pagkain na ilalagay sa malalaking plato na sabay-sabay. Mas mainam, 5 to 6 maliit na meals sa isang araw. Ano lang, limitado lang talaga kapag mayroon kang acid reflux. Iwasan ang pagkain bago matulog. Maghintay ka ng 2 to 3 hours, 2 hanggang 3 oras bago matulog, kapag bago ka kumain. O kapag kakakain mo lang, maghintay ka ng 2 hanggang 3 oras. Huwag matulog agad. Panatilihing malusog ang timbang. Ito, may portion din na apektado nitong acid reflux kung mabigat masyado ang iyong timbang. Ayon pa nito, ang labis na timbang ay pinipisil ang tiyan at nagpapataas ng acid reflux. Kaya advice na dapat ay healthy diet, regular exercise equals mas mababang risk sa acid reflux. Iwasan ang masikip na damit, jeans o belts na masikip sa tiyan, kasi pinapadali ang pag-akyat ng acid reflux sa esophagus. Gumamit ng tamang posisyon sa pagtulog, itaas ng 15 to 20 centimeter ang ulo ng kama, o gumamit ng unan. Kung walang adjustable na kapanalig kama, unan na lang yung ilagay sa ating batok. Okay, in short, dapat nasa magandang posisyon ang ating pagtulog. Pang-anim, iwasan ng bisyo gaya ng paninigarilyo. Ang smoking ay nagpapahina ng lower nagpapahina ng katawan, kaya mas nagkakaroon ka ng reflux. Pampito, dumulog sa ating eksperto. Sa Doc Alternativo, meron tayong herbal na pamamaraan, meron tayong alternative medicine na pwedeng i-apply sa ating sarili. Choice mo kung saan ka pumunta o saan ka pupunta. No? Pero ipapaalala ko lang, dito sa Doc Alternativo, meron tayong safe, meron tayong hindi masakit na gamutan dito. Walang injection, walang antibiotic, walang masakit na gamutan. Dito kapanalig ay herbal. Instead na operation, ang kailangan lang dito sa Doc Alternativo ay ang iyong kooperasyon. Kaya kung kukooperate ka, kung ibibigay mo ang iyong buong kooperasyon, Mayroong malaking tsansa na pwede kang matulungan ni Doc Alternativo. Si Doc Alternativo po ay eksperto sa alternative medicine. Libo-libo na po yung ating mga testimonya. No, yung mga pinagsasabi natin dito, kapanalig, ay hindi po isang haka-haka, isang storytelling. Tunay po. Realidad. Tunay na sitwasyon, tunay na kaganapan dito sa Doc Alternativo, at ang pruweba ay ang mga testimonya ng kagalingan sa mga kapanalig nating sinubukan na yung ating mga produkto at formula. Yung mga testimonya natin dito kadalasan ay mga member yung nagbigay ng testimonya. Yes, dahil sa sila po ay kontento na dito sa Doc Alternativo at nag-avail ng ating membership program dahil gusto nila ng security. No, gusto nila na ma-secure yung kanilang health. Kaya nagpa-member sila ng Doc Alternativo. Yes, maganda po talaga kapag ikaw ay miyembro dito sa Doc Alternativo, kapanalig, dahil sa usaping seguridad ng ating health, may sisiguro po ni Doc Alternativo na yung mga member natin ay mayroong magandang benepisyo. As a member dito sa ating membership program, kaya nga ibinibigay ni Doc Alternativo yung mga papromo. Nagbibigay si Doc Alternativo ng buy one take one at buy one take two para sa mga member natin, kapanalig, to ensure ma-ensure ni Doc Alternativo na yung mga member natin ay secure talaga sa usapin ng health, good health. Yung good health na yung i-maintain, hindi na yung karamdaman ang i-maintain, yung good health na, kapanalig. Gaya na lang ng testimonya na ipaparinig natin ngayon na noon po ay nagkakaranas ng panghihina ng katawan, ngunit nang subukan niya yung ating mga produkto dito sa Doc Alternativo, aba, lumakas. Lumakas yung kanyang pakiramdam. Narito ang testimonya ni Sir Alejandro.
12: Malakas ng pakiramdam sa katawan dahil natulungan ng pag-inom ng mga Doc Alternativo products.
13: Dokter Tibo, subok na matibay sa muntapin niyo ako, silintikor na. Nagdidepende ako sa product ng Dokter Tibo. Thank you very much. And more power sa business natin. Thank you. Alejandro Tan, Grand Royal, Malolos Subdivision, silintikor. Singer-singer na.
6: Pruweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
14: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: Napakinggan natin yung testimonya, kapanalig, testimonya ng tunay na kagalingan na ibinahagi natin sa oras na ito. Dahil po sa mga produkto ng Doc Alternativo. Kaya puntahan yung branch natin, ha. Bukas po yung branch natin today para sa mga member, para sa mga advocate natin, mga client natin na dudulog sa ating branch. Narito yung branch natin dito sa inyong mga lugar.
2: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
3: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
4: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
3: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi. Sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
2: Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road, National Road, in front MacDo, Bacara Road.
9: Sa ating pagbabalik, kapanan, ay magkakasama na natin yung ating eksperto, kaya ngayon pa lang mag-text o tumawag ka na sa ating hotline at ibahagi mo na ang iyong concern para naman mabigyan ka ng direktamenteng gabay sa pamamagitan ng ating eksperto. 0950-738-8320. Uulitin ko, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline. Mag-text o tumawag ka na dahil sa ating pagbabalik. Ang ating kasagutan sa mga health issues, health concern dito sa ating programang Doc Alternativo.
6: Mula
15: Idol. Malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, Idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 73 minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga Idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals.
14: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
15: Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
16: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan.
17: Wala akong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng Eye Solution. At may aid, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
16: Isolation.
14: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
15: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Duke F Sleep Aid Formula.
14: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
15: Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
18: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
15: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
14: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
15: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
19: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, pastikalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Duke Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Duke Alternativo Machineries. Located at 21 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Duke Alternativo Machineries.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance.
2: Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
1: Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2020. Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
0: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternativo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternativo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakauliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternativo Branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine.
3: Doctor Alternativo.
4: Doc Alternativo.

0: Sa mga kapanalig natin na nakantabay ngayon, mag-text o tumawag na kayo sa ating hotline na 09507388320 dahil magkakasama na natin na walang iba ang ating eksperto, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr.
1: Doc, anemic po o anemic po mama ko, pwede ba siya magamot sa inyo? Takot kasi siya magpa-hospital. Ako si Mary.
2: Pag nagpa-hospital, no, mayroon naman ding mga food, mga recommendation, may mga food supplement na kailangan inumin. No? Ito kasing anemic, ito yung pagbaba, no, ng inyo pong hemoglobin, no, red blood cells. Ang pinaka-common dahilan nito, Doc Rich, itong pagpupuyat. No? Pagpupuyat yung, at laging stress at yung mga pagkain, kulang. Kulang sa green leafy vegetables, kulang sa mga red, no? Red na mga leafy or yung mga red na mga pagkain. That's why dito sa Do Alternativo, pinaka-recommendation namin pag mayroong anemic, kumain ng maraming gulay. No? Piliin nyo talaga yung mga green, yung mga talbos ng kamote, ayan, magpaaraw. Kailangan po natin yan, yung sunlight, mag-ehersisyo, tamang tubig. Baka nagkamali kayo sa tubig kasi may maling tubig, mayroong tamang tubig. Ang tamang tubig, yung may halong fulvic mineral na. No? Yan po yung inumin araw-araw. At mag-take nitong tinatawag nating molasses. At para gusto nyo talaga ng kompletong solusyon, itong tinatawag natin na 7 days cleansing formula. Nandito na lahat ito, no? Para i-restore kung ano ba yung mga organs, ano ba yung problema sa inyong katawan. No? Either sa inyong dugo, sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong heart, lahat na yan, no? I-detoxify gamit itong 7 days cleansing formula. Ito po yung mga natural na mga material, mga gawa ng Diyos. Ang ginawa lang ni Doc Alternativo, inihanda, yung mga tanim, yung mga natural na paraan para madali po ninyong mainom. Kaya bisitahin, no? May alternative, alternatibo na siyang pwede po ninyong gamiting solusyon sa inyo pong iniindang problema.
1: Isa pang concern, Doc John. Hello, Radio Veritas. Ano ang cure sa diabetes? From Texter 8856.
2: Pag sinabi kasi nating cure, may mga belief kasi, Doc Rich, no?
1: Yes.
2: Diabetes, high blood, yan po yung incurable, no? Yan may paniniwala. Pag once may high blood ka, diabetes, kasi sinasabi na, uy, may high blood ka, may diabetes, wala nang gamot yan, incurable. Anong gagawin para kung walang gamot, kailangan lang i-control. So, papainumin ka ngayon ng pang-control ng blood sugar, pang-control ng blood pressure para hindi mag-complicate. Pero iba yung paniniwala natin dito sa Doc Alternativo. Ang paniniwala natin na ang body merong capacity to heal itself. Kapag nasugatan tayo, di ba, pansin mo, Doc Rich, kusang gumagaling.
1: Yes.
2: Ibig sabihin, mayroon tayong mga experience dito at based sa ating experience na kapag tama lang yung material, malinis lang yung katawan, okay yung kidney, nakapag-exercise, okay yung nutrition, no? Tama yung tulog, may talagang paraan, no? May tendency na marirestore yung inyo pong normal na blood sugar, normal na blood pressure. So mayroon tayong mga ebidensya dito na kayang i-restore ang normal blood sugar at normal blood pressure. Provided, sundin nyo lang po itong formula ng Doc Alternativo. Isa sa formula natin, ito talagang tested and proven na 7 days cleansing program. At itong natural vitamin C IV therapy. Ito na may blood detoxification na siyang partner na para mas mabilis ang restoration ng inyo pong health.
3: Doctor Alternativo.
0: Nakakasama natin walang iba, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. Para sa mga concern, nabinigyan po nagsagutan. Kaya sa mga kapanalig natin na hindi nakahabol dahil medyo na late kaunti, no, ng kanilang pagagising, okay, mag-alala, mag-text lang kayo sa ating hotline 09507388320 dahil always open po ang ating hotline para sa mga kapanalig natin na gustong magbigay o magbahagi ng kanilang concern. Dahil always po na naka-ready yung ating hotline para sa mga kapanalig natin na gusto po na masolusyonan ang kanilang iniindang karamdaman. Uulitin ko kapanalig, ngayong darating na May 17, yung seminar po natin dito sa ating Cubao Brands. Samahan po yung ating mga eksperto. Samahan po yung ating Doctor of Ministry Natural Healing Lecturer. Ang magkakasama natin dito sa ating Cubao Brands, May 17, 2026. 200 pesos po yung ating registration fee sa mga gustong sumali. At always open yung ating brands sa mga gustong magpa-member. 1,300 pesos yung ating membership fee. Okay, sa halaga na 1,300 pesos ay magiging member ka na ng Doc Alternativo, makakatanggap ka pa ng mga produkto. At ang pinakamaganda ay ang pag-avail ng ating mga papromo, mga benepisyo sa member, mga discount at iba pa bilang isang member. Kaya sa mga gusto magpa-member, uulitin ko, 1,300 pesos. Puntahan lang po yung pinakamalapit na branch natin. Bukas po yung branch natin dito sa ating mga lugar.
4: Bisan asa na mo atong natambalan, muingon nga kuno.
0: Ngayong araw na ito para sa mga kapanalig natin na gustong bumisita sa ating branch. Ang bahaging ito hatid sa atin ng Mixed and Herbal Coffee sa mga kapanalig natin na nakatune in ngayon. Masarap po magkape sa oras na ito, pero piliin ng mabuti ang kape na ating iinumin dahil baka hindi mo pa alam na may mga kape na nakakasira sa ating katawan at yun ang tinatawag na instant coffee. Yung mga masasarap na kape, 3-in-1 coffee at iba pa na nakakasira sa ating kalusugan o sa katawan ng tao. Dahil sa mga flammable content at iba pang mga kimikal na inihahalo sa mga kaping yan. Kaya napaka tasty o napakasarap

0: Sapangpang Kalusugan.
1: O Sapangpang Kalusugan.
0: Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na luna.
1: O Sapangpang Kalusugan.
0: O Sapangpang Kalusugan.
1: O Sapangpang Kalusugan.
0: O Sapangpang Kalusugan.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Simula ng inyong umaga ng may ngiti at saya. Kasama ang boses na may haplos ng pag-asa. Ito ay Haplos ng Umaga. Kasama si DJ Tisay. Haplos ng Umaga.